0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
8: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging

isda na apektado nito at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang Climate Resilient Agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon partikular sa probinsya ng Leyte ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA-AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Why use papaya? Please sulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS. Idilita po ito ng mga plan po.
5: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
4: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
5: Naniniwala apo. Na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.

0: Good morning! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. It's Wednesday, August 19, 2026. And you know what that means. We are already halfway through the week, mga ka-vibes. Midweek na po. Konting kembot na lang at magwi-weekend naman na. Ayan, welcome to our show, mga ka-vibes. Wow! It's a wonderful Wednesday morning. Truly, it is. Still with your Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your program. Kung saan ako, tayong lahat ay Bida Bida Ka Vibes. And of course, isang magandang morning po. Kumusta naman po tayo dyan? Kumusta, mos ginamos, mos, mga ka-vibes at besties? Sa lahat po ng papunta pa lamang po ng kanilang mga opisina, mga trabaho, or sa kanilang eskwelahan, ingat po tayo dyan. Sa mga nasa bahay naman po, sana all na lang tayo, no? Sana all na lang tayo sa mga nasa bahay pa, tapos nakahiga pa, nakahilata pa. Uy, karasa, karasa. Kasi syempre, di ba, even though we are still on the weekday vibe, di ba, at least kayo nasa bahay pa, nakahiga, nag-i-stretching pa kung ano-ano man yan, nagtatanggal pa hin mga muta. Sana all na lang talaga. Pero mga ka-vibes, relax lang po tayo dyan. Dahil kami na po ang bahala sa inyong mga good vibes, good energy at good music ngayong araw. Sa ating mga ka-vibes na gusto mag-send ng kanilang mga shoutout, song requests, or kanilang mga pabati, you can send it through sa aming Facebook page because we are live and alive online and on air. You can search 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook, or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook at send them po ninyo ang inyong mga shoutouts and song requests later on. Dahil mamaya-maya ay babasahin po natin ito. We will also be revealing our Bida topic of the day later on, and mamaya-maya, abangan po ang ating Bidascope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito. At ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz for our Bida Showbiz. Mamaya po yan. At sa ating mga vibes na nasa Tacloban City Public Market, sa mga may sa ating mga ka-vibes nga aadam nga daya na may bagsakan, no, maupay nga aga iyo, oy! Sana all damo it haling. Di ba? Damo it mga haling kay damot suki. But anyways, mga ka-vibes, kami na mga bahala sa inyo mga pangmalupitang sound trip. Kami po muna'y magbabalik. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Sound Trip.
1: Tayo ay lumilipad at ko'y iniwan mo pang lupang. Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bili sa mga butika.
4: Madalas nating naririnig sa ating talakayan ang salitang inflammation o pamamaga. Ngunit ano nga ba ang inflammation? Paano ba ito nagsisimula? Ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan? At paano ito maagapan ng DTX 500 at Mighty C? Kasama natin muli si Dr. Farlan Sindak dito sa ating DTX 500 at
5: Mighty C Health Alert.
4: Bago tayo pumunta sa ating topiko tungkol sa inflammation, remind ko lang po kayo ha, sana ay nakainom na po tayo ng DTX 500 at Mighty C na tamang-tama na pangontra sa topiko natin ngayon.
5: Inflammation, Sir Ted, ang tawag sa nangyayaring process sa ating katawan tuwing ito ay nakikipaglaban sa mga factors na sumisira dito tulad ng infeksyon, injuries, at mga toxins.
4: Yes.
5: Nangyayari ito upang mapabilis ang recovery ng ating katawan.
4: Tama, Dr. Far. Sa mga panahong nasisira ang selula ng ating katawan, ito ay naglalabas ng mga chemicals na nagbibigay hujat sa ating immune system bilang response sa injury.
5: Yes.
4: Usually, Doc Far, ang recovery period ng katawan ay umaabot ng ilang oras hanggang ilang araw eh.
5: Yan ay kung acute inflammation, Sir Ted. What if tumagal ito? Dito napapasok ang kinatawag nating chronic inflammation.
4: Oo.
5: Ang matagalang pamamaga ay may kaakibat na pinsalang dala sa ating katawan, so hindi siya maganda talaga. May mga research studies na nag-uugnay sa chronic inflammation na ito raw ay ang rason na pwede kang mag-develop ng asthma or even cancer. Sir Ted, napasapat ang iniinom mong DTX 500 at Mighty C araw-araw upang maiwasan ang chronic inflammation. Take note po, ang DTX 500 at Mighty C ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties.
4: Exactly, Dr. Far. So malaking bagay talaga, Dr. Far, na makontrol ang inflammation. Okay lang ha, pag ang inflammation nangyayari sa labas ng katawan.
5: Yes.
4: Kasi mapapansin ka agad, what if nangyari ito sa loob mismo ng ating katawan? Para mayroon kayong internal protection, dapat DTX 500 na may mataas na antioxidant level at Mighty C na alkaline vitamin C, para maiwasan ang chronic inflammation.
2: DTX 500!
6: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang

0: na nung mag-take ako ng DTX 500 na nung balik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. DTX 500.
2: Madali lang naman ma-determine kung acute inflammation yan eh.
3: Mm-hmm.
2: Dahil ito ay may mga noticeable na mga sintomas na gaya ng pagkirot,
3: mm-hmm,
2: pamumula at pamamaga. Ang chronic inflammation naman ay katulad din ng acute inflammation, ngunit may kaakibat na panghihina sa bahagi ng katawan na apektado. Pwedeng magkakalagnat at pabalik-balik na kirot na tumatagal ng ilang buwan o taon. Ang tagal, di ba? Kaya
3: tagal.
2: Mas maganda na regular kayong mag-take ng DTX 500 at MyTC.
1: Sa anumang klase ng pamamaga, Dr. Far, epektibo ang tandem ng DTX 500 at MyTC. Kasi unang-una, pinoprotektahan ng DTX 500 ang selula mula sa paninira ng mga free radicals. Ganun din ang MyTC na nakakatulong sa pagpapalakas ng iyong immune system laban sa mga bakterya at viruses na pwedeng umatake sa iyong selula.
2: Tama, Sir Ted. Kaya ang DTX 500 ay sagana po yan, ha?
3: Oo.
2: Sa mga flavonoids, polyphenols at mga phenolic compounds na kinoconsider na mga anti-inflammatory agents.
3: Mm-hmm.
2: Ganun din ang vitamin C na makukuha natin sa MyTC. Kaya hindi ako magsasawang i-remind po kayo, ha, na uminom po nito araw-araw.
1: Dapat lang talaga, Doc Far. Yung DTX Coffee Mix, Doc Far, na palagi nating iniinom, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Mayaman din yun sa antioxidants. So it also has anti-inflammatory property.
2: Tumpak, Sir Ted. Kaya kung mahilig kang magkape, piliin mo na yung kaping makakatulong sa katawan mo. Kaya dapat DTX Coffee Mix para sulit na sulit.
1: Oo, the best. Naway may natutunan po kayong aral sa aming talakayan. Hanggang sa susunod, mga masugid naming tagapakinig, ako si Ted Reyes.
2: At ako naman si Doc Farlan, sindak na nagsasabing,
1: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
0: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
1: DTX 500. Bibili sa mga butik. DTX 500. DTX 500. Health Alert. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: You're still tuning in to your number one Bet na Bet na radio station, 100.7 FM Artacloban, ang inyong vibes sa Solid Sound Trip, ang lupit. Kasama pa rin po ninyo ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on a wonderful, wonderful Wednesday morning, mga vibes. It's August 19, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas, 10:11 na po, mga kabibs. Kaya naman, kumusta mos ginamos mos mos mga kabibs at besties? How are you guys doing? Sa ating mga kabibs at besties na mga jeepney drivers, ayan, mga tricycle drivers, ingat po tayo sa pagmamaneho. Make sure po muna natin na safe po ang ating mga dinadalang mga sasakyan or mga tricycle, no? By doing that, makakasigurado po tayo na safe din po ang ating mga pasahero. And also, take care of yourself. I-check muna natin ang ating bawat sarili or ang ating health para naman na i-check natin kung nakatulog ba tayo ng maayos, kaya ba nating magmaneho or whatsoever para sigurado po tayong safe na safe sa ating biyahe. Ayan! Sa ating mga vibes na gusto namang mag-send ng anila mga shoutout, if you guys are celebrating your anniversary's birthday, send it through para mabati po namin kayo. And speaking of pabati, ayan, we have some shoutouts over here coming from our kavibes and besties ngayong Wednesday morning. We have some, eto sabi dito ni, sabi ng ating solid kavibes na namamati hato niya na, from, eto, sabi ni JS Supporter, good morning DJ Buko J, pa-request po ako ng second chance at pagmasaya na ako. From June Sisa, maraming salamat, FM Artacloban. Ayan, sige, no problem, mamaya-maya ipapatugtog po natin ang isa sa mga songs ni Sir June Sisa. Later on po yan. Eto naman, sabi ni Abby Acevedo, oy, hello po, FMR Tacloban. I'm watching here from Palo, Bida Ka Vibes. DJ Buko J, pa-shoutout naman po ako kay special friend. Oy, special friend lang ba talaga? Agay. Pa-shoutout naman po ako kay special friend ko na si Joanna JC Lu Marcayola. Igat, I love you. Oy, I love you. Sana all. Hello pala sa mga Armamento family, Habarangay Kandasi, Gandara Samar, maupay nga aga, pwede po bang pa-request ako ng song na Tahanan by El Manu? Paki-play naman po please, walang problema. Later on ay ipi-play po natin yan. Shoutoutin po tayo sa ating napakaganda, ay, napaka-energetic na bisita during Edibu na ako po ay yung nag-host na si Julia Pilapil Pelliero. Ay, grabe naman. Thank you so much for the love and support, Julia. And sa ating mga vibes, eto na, i-reveal ko na ang ating Bida Topic of the Day, ah. For our Bida Topic of the Day, usapang puso po muna tayo. This topic ay galing sa isa nating viewer sa ating TikTok. So, eto na po ang ating Bida Topic of the Day. Calling all single ladies and guys out there, para sa inyo ito, what realizations have you had after being single for months or years? Ano ang mga realizations natin after nating maging single ng ilang taon or ilang buwan? Sali na po sa ating usapan, send your thoughts about our topic, your kasagutan, your shoutout and song request sa aming Facebook dahil we are live and alive online and on air. I-search lamang po 100.7 FM Artacloban sa inyong Facebook or search DJ Buko J sa inyong Facebook, send your message or comment po sa aming Facebook Live at babasahin po natin yan later on. And you can also listen to us anytime, anywhere. Kahit po nasa labas po kayo ng Eastern Visayas, you can listen to us just by downloading our FMR application. Just search FMR Philippines sa inyong Play Store or App Store at libreng-libre nyo po itong ma-download. Once ma-download nyo po, mahanap nyo po kami sa third option, FMR Tacloban, and you can listen to us with all our sound trips, no? Ayan, makakapagbigay po tayo ng good vibes, good music, and good energy for today. Kaya naman, Mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga feel-good sound trip na hatid sa inyo ng inyong number one bet na radio station dito sa Eastern Visayas at Metro Tacloban. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid sound trip. Oras po natin, alas G's, this is sa East. Here's a requested song coming from JS Supporters, June Cisas, Pagmasaya Na Ako.
1: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Manila Ka-Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.

That was Will Ashley for the song Paborito. Kayo pa rin po'y nakatutok sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM Artok Laban ng inyong ka-vibe sa Solid Soundtrip. Ang lupit. Kasama pa rin po ninyo ang inyong Be the Bestie ng Bayan DJ. BJ Buko J. Happy all the way on your favorite program, Be the Ka-Vibes. Ayan, oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 10:50 mga ka-vibes. August 19, 2026, araw po ng Wednesday. It's a midweek Wednesday. We are halfway through our week. Kaya naman, konting kapit, konting kembot, konting tiis na lang at magwe-weekend na, no? Ang iba sa atin ay nakaplano na ang ating weekend getaway papunta sa nila sa mga bakasyon natin, sa beach, saan pa ba? Mag-hiking, ayun, hiking. Ayan mga ka-vibes, this time, alamin naman po natin kung magiging maswerte po tayo sa araw na ito. Ito na po ang inyong pinakahihintay nating Bidoscope! Alamin natin kung magiging maswerte tayo or not so swerte sa araw na ito. Umpisaan na po natin. Sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday dyan ng September 24 hanggang October 23, Libra! Ang paglilibang ay magdudulot ng kaligayahan pero iwasan ang labis na paggastos para di magsisi. Lucky number mo for today, lucky number 22 at color naman ay aqua blue. Huwag masyadong gastos ha, make sure i-limit lang and spend responsibly. Spend responsibly! Ito naman sa ating mga vibes na nagbe-birthday ng October 24 naman hanggang November 22, Scorpio! Taglayin ang kahinahunan at pag-unawa dahil magiging lapitin ng mga taong pikon at mainitin ang ulo. Lucky number mo for today ay lucky number 9 at color naman ay kulay rosas. Color pink mga ka-vibes. Uy, inhale, exhale. Huwag masyadong patula ng mga taong mainitin ang ulo. Mahirap na. Ikaw na mag-understand, ikaw na magpakumbaba, di ba? Yan. Ito naman mga ka-vibes, sunod-sunod na po tayo sa ating mga ka-vibes na nagbe-birthday naman dyan ng November 23 hanggang December 21, Sagittarius! Maganda ang pakiramdam para tapusin ang trabaho. Isang tawag mula sa mahal. Oy, nako, nako, nako, nako. Mahal ang makakapagsaya sa'yo. Lucky number mo for today, mga abay, say lucky number 20. At color naman ay color green. Uhu na lang talaga. Sana all makapagsaya, makakapagpasaya ang tawag ng isang mahal sa buhay. Mahal, pangako siya iyo. Hindi magbabago. Capricorn naman po tayo, December 22 hanggang January 19, mga vibes. Naging ano na tayo, no? Naging Tarzan na tayo. Maaliwalas, mabunga, at makulay ang pag-ibig. Oy, iwasan ang mga chismosa para hindi masangkot sa gulo. Oy, aray ko na lang talaga. Mga chismosa naman talaga kasi. Lucky number mo for today, Capricorn, ay lucky number 6. At color naman ay sky blue. Iwasan daw si Marites ng hindi ma-chismes. Alright, Aquarius naman po tayo mga vibes. January 20 hanggang February 18. Madaling pakitunguhan ang mga kamag-anak today. Mapagtitiwa ang relasyon sa tahanan at kaibigan. Lucky number mo for today, lucky number 13. At color naman ay color brown. Ay, at least, di ba, peaceful ang iyong pamumuhay. Kasi mahirap makipag-away, especially sa mga kamag-anak eh. Kasi mga kadugo mo lang, magkikita at magkikita pa rin kayo. Kaya make love, not war. Di ba? Make love, not war. Ganun dapat. Pisces naman po tayo, February 19 hanggang March 20, mga ka-vibes. Ang anumang payo kung gustong isaalang-alang ay pag-aralan muna ng mabuti. Maglibang ka rin. Take a break. Take a toot. Bawal magsabi ng brand dito eh.
Lucky number mo for today, lucky number 2 at color naman ay color orange. Si Charmaine. Swerte ka pala ngayon for Pisces, Charmaine. Okay, eto na. Taurus. Aries muna. Aries muna tayo. March 21 hanggang April 19. Maganda ang palatandaan tungkol sa pag-ibig. Oy! Isang kaibigan ang hihingi ng payo o hihiram ng pera. Aray ko talaga. Lucky number mo for today, lucky number 11 at color naman ay jade green. And tuloy-tuloy na tayo sa mga matatigas namang ulong Taurus, April 20 hanggang May 20 naman po tayo mga vibes. Eto na. Isang or ang munting suliranin ay or ang munting suliranin sa minamahal ay huwag dalhin sa gawain o trabaho. Isang lihim ang matutuklasan. Hoy! Pang teleserye to ah. Lucky number mo for today, lucky number 11 at color naman ay color brown. Ito naman mga ka-vibes. Sa mga kapwa ko Gemini naman dyan, sa aking mga vibes na nagbe-birthday ng May 21 hanggang June 21.

0: Kuya Kim yan, matanglawin. Ayan, mga kabayans, yan po ang ating videos ko para sa araw na ito, August 19, 2026, araw po ng Wednesday for a wonderful, wonderful Wednesday morning. Ayan, sali na po sa ating usapang puso for our video topic for today. Ano bang realization mo ngayon na single ka for the past couple of months or weeks? Para sa ating mga single ladies and guys out there, ano bang mga realizations mo matapos mong maging single ng ilang buwan or taon? Sali na po sa aming usapan. Send your thoughts, comments, at syempre your shoutout and song request sa aming Facebook because we are live and alive online. I-search lamang po 100.7 FM Artok Laban sa inyong Facebook or DJ Buko J sa inyong Facebook. Send your kasagutan, shoutout sa aming messages or you can also comment it down below sa aming live dahil babasahin po natin yan later on. Ayan, shoutout muna tayo sa ating mga kabvibes dyan, especially sa Lagunzad family, sa San Rafael Dulag, Leyte, request ng Lapastangan. That's coming from Zacarias Yor. Sige, no problem. Maya-maya ay ipi-play natin yung song na yan. Dahil saktong-sakto, no? It's coming August 29, 2026. Will be our Leyte Music Festival. Nagaganapin po dyan sa May Tacloban City Astrodome. Starting 4 PM po hanggang alas 9. That's gonna be a 5-hour na music all year. All year? 5 hours na puno-puno ng solid soundtrip ang masasaksihan po natin. Kasama po natin ang Feater Karma, nakakanta ng Lapastangan. At syempre, Earl Agustin and Legion. Kasama po natin ang ating mga local artists dito sa Leyte at Eastern Visayas. Again, that's gonna be August 29, 4 PM sa Tacloban City Astrodome. So mga gusto po makasecure ng tickets, just please do not hesitate to send us a message sa aming Facebook or you can also search DJ Buko J at tutulungan po namin kayo na makasecure ng tickets ninyo. Alright, speaking of music and feel good solid soundtrip, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong nag-iisa at number 1 bet na radio station 100.7 FM Artok Laban ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip. Oras po natin, eksaktong alas 11 mga ka-vibes.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS
3: FM Radio, ka-vibes!
4: Ang lapit!
5: Problema sa final liver? Mag-TTX 500!
6: Ang TTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-TTX 500! Araw-araw, TTX 500!
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio News Break.
6: FM Radio News Break.
7: Mapingagay Eastern Visayas ng Tacloban City, mahugot yan ang agitbabantayan na itong pag-asa ang tulong ang mga mag-raot nga panahon ni Rani Hanasod yan ang semana. Basa rin itong Tropical Cyclone Bulletin No. 3 ang pag-asa, ininahinay na nga kumusog itong Baguio, Neneng. Nga una na nga nakasulod ang Philippine Area of Responsibility samtang Nagios Panorte katundan ang may kadagatan nga sinirang parte itong Batanes. Gimpakalma naman itong buhatan itong pagkabarakahan mga mulupyo mahitungod. Nga waray naman indikasyon na pagkain nga makakaapekto anuman nga katunaanan nasod itong duha pa nga nabibilin nga mga bagyo. Nga naman ito na itong dalikit nga news break nga atak na ako yung Noel Yogo yung mga agang ang stay tuned para han bidak vibes.
5: Inyong narinig ang FM Radio News Break dito sa FM Radio Favorite Music Radio.

0: ka, ka-vibes ngayong umaga, alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na ang ating Bida Showbiz. Edward Barbers, inalok na ng kasal ang non-showbiz girlfriend. Engaged na ang Filipino-British at ex-Pinoy Big Brother housemate turned actor turned host and Christian pastor na si Edward Barber sa kanyang non-showbiz girlfriend na si Ricky Umali. At ang kanyang proposal ay kumalat sa isang TikTok video na kuha sa isang worship service. Si Edward na fourth big placer ng Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016 kapanabayan niya si Maymay Entrata na kanyang naging ka-love team, pero sa kalaunan ay nagkahiwalay na rin sila. Marami ang nagulat sa maagang proposal ni Edward sa kanyang non-showbiz girlfriend. Lalo pa 26 lamang siya para mag-asawa. Naiba man ang direksyon nila ni Maymay, masaya si Edward sa kanyang buhay ngayon bilang isang Christian pastor at isang lay minister dahil ito umano ang kanyang calling. Samantala, si Maymay ay may bagong pag-ibig, ang model at upcoming Hollywood actor na si Joaquin Enriquez na nakabase sa Amerika. Yan po ang ating video showbiz para sa araw na ito. Ayan, para sa ating mga vibes at besties dyan, sali na po sa ating usapan for our Bida topic of the day. Usapang puso po tayo. Calling all single ladies and single guys out there, para sa inyo ang topic nating ito. And for our Bida topic, mga vibes, ano nga ba dapat? Or ano nga ba ang iyong realization? Medyo lutang tayo today, no? Kaya pa ba, Jay? Kaya pa? Kaya pa, DJ Buko Jay? Kayang-kaya, hindi pwedeng sumuko sa araw na ito. Ito na ang ating Bida topic of the day. Anong realization mo being single? Sanlip na po sa aming usapan. Send your thoughts, kasagutan, song request, or shoutout sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7 FM Arta Club sa inyong Facebook. Or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook at babasahin po natin yan later on. Once again, shoutout po tayo sa ating mga vibes dyan na si Abby Acevedo. Ayan, pati din si Clint Francis Duma na namamati nga nagkikita ato niya na. Shoutout daw kan Tatay Rendox Papaw of Palo, Santa Cruz. Shoutout din daw kay Abby Adeline, Noel, Apple, Kyrie, Big Boy, Bea, Yana, Ethan, Mariam, Tatay Pawpaw, coming from Clint Francis Duma. At also daw shoutout sa mga Rene Requestas and Rene Boys. Ayan. Balik muna tayo sa mga pamalupitang soundtrip, mga vibes. Di pa rin po sa inyong number one bet na radio station 100.7 FM Arta Clubban, ang inyong vibes sa solid soundtrip, ang lupit. Oras po natin, alas 11:34.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupit!
3: Ang ginis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Kelly Cotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!

That was Beanie for the song Laggy. It was truly unfiltered, real, raw, and radiant. Eastern Visayas, mga vibes. The moment we've all been waiting for is finally here. Beanie, ang ating nation's girl group at ang Sex Bomb Dancers are hitting Tacloban once again. Hitting Tacloban Grandstand for a massive back-to-back concert. Kaya naman, sali na po. Abangan po natin ang kanilang concert this coming October 17, 2026. Nagaganapin sa Tacloban City Grandstand. O, diba? Sobrang bigatin ang ating bisita this coming October. Dalawang bigating girl group ang magsasama-sama for the unfiltered concert. Asia or Nations Girl Group Beanie at ang ating pambansang girl group naman, ang Sex Bomb Dancers. Again, that's gonna be October 17, 2026. Tickets go on sale this coming August 22, this coming Saturday na po yan. Simula po alas 12 ng tanghali sa Enigma website. For details, you can just go to Enigma Events and Productions Incorporated's Facebook page para po malaman ang details ng ating concert. Again, you can also send us a message if you need assistance in securing your tickets for that specific concert. Bago tayo magpaalam, mga ka-vibes, ayan, basahin muna natin ang ating mga kasagutan for our Be the Topic of the Day. Ano bang mga realizations mo ngayong single ka na? Okay, we have some shoutouts and also kasagutan for the topic ngayong araw na ito. Sabi ni Jason ng Downtown Tacloban, being single taught me nga okay lang palang mag-isa. Diri man kinahanglan nga may uyab para maging happy ka. An importante nga happy ka imo self, ha imo family, nga na imo friends. If may dumating, edi thank you. If wala naman, okay lang din. Okay. Sabi yan ni Jessa from downtown area. Ito naman, sabi ni Mark ng VNG Subdivision, realization ko as a single person nga diri kinahanglan magmadali. May dagod mga ibang papasok or napapasok sa relasyon tungod la hana huhugot or nahuhuruhay ha pagiging single. Ano ba yung ibig sabihin? Pasensya na, hindi ko po medyo malalim yung pagkawaray niya. Pero mas okay na maghulat ha right person kesa magsettle ha wrong one. Oy! Parang may pinangugutan si Mark. At last for today, mga avail, sabi naman ni Ira from Sagkahan. Ay, medyo malapit lang si Ira. Sabi niya, being single daw made me realize na damo pagod ako pwede buhaton para ha akon self. Derila puro love life. May goals din tayo, family, friends, ngan syempre, peace of mind. Mas maupay and may peace of mind kesa may uyab pero super stress ka naman. Oy, totoo naman talaga yan. Hindi natin mapagkakaila na minsan talaga having someone sa ating likod or having someone as our boyfriend or girlfriend ay nakakapagbigay talaga ng stress sa atin. Anyways, mga vibes, yun po ang ating mga kasagutan for our Be the Topic of the Day. Kaya maraming salamat po ulit sa ating mga vibes na sumama sa ating programa ngayong araw na ito, August 19, 2026. At syempre, samahan niyo po ulit ako bukas, same time, alas 9:30 hanggang alas 12, same program, Bida Ka Vibes, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ang bida, kasama po ninyo, same face, ang inyong Bida Bestie naman, DJ BJ Boko J, happy all the way. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie. At paalala lamang po ulit sa ating mga ka-vibes, this coming August 29 will be our Leyte Music Festival sa Tacloban City, Aso Dome. Magsisimula po ang concert ng alas 4. Kasama po natin dyan Feater Karma, Lee John at ilan sa ating mga local artists dito sa Eastern Visayas. At kasama din po natin ang susunod na kakanta for our next song. We have Earl Augustine. Live na live po nating makikita at makakasama yan this coming August 29 for the Late Love Concert. We have a song request once again from Abby Acevedo. Here's Earl Augustine's T-Book. Once again, this is your Be the Best in the Bayan. DJ BJ Boko J saying, live, love, freedom. Paalam!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent, Heart and Vibes. Dito lamang sa iyong Ka-vibes Sound Trip. 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
4: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
5: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
6: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Samson Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Samson Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.

Tamang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian. At ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang kakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Tayo, walang iwan, halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Yes, napapakinggan buong Pilipinas na, mga kaibigan. Teka, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na po, mga kaibigan. Masabi yung iba, yabang naman ni Kuya Boy. Bakit naman sasabihin mo, Kuya Boy, na buong mundo na? Paano mo nasabi naman niya? Napaka, ano mo naman, Kuya Boy, napaka OA mo naman. Hindi po kasi yung ating programa, napapakinggan po saan mang dako ng mundo po kayo naroroon. Kaya po ganun. Teka lang, pag-uusapan natin yan dahil baka sabihin niya, ay yabang naman ni Kuya Boy. Yabang naman ito. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, may hope po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Irma po ito.
0: Irma.
1: Dito po sa Dumaguete.
0: Sa Dumaguete, okay. Nanay Irma ng Dumaguete. Oh. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Irma?
1: 42 po.
0: Ilan po?
1: 42 na po.
0: 42. Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nakainom na po.
0: Okay, at ano naman po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee, Nanay Irma ng Dumaguete?
1: Maganda po pag ano, pag mainom mo yung ano, maganda po yung pakiramdam niyo.
0: Maganda yung pakiramdam. Tapos yung inyo po namang pag-iinom ng ating rice coffee, ilang beses sa isang araw?
1: Minsan po ng dalawang beses dahil ano, walang, minsan maubusan dahil walang pambili.
0: Naubusan, walang pambili. Opo, may mga pagkakataon po na nauubusan at wala tayong pambili kung minsan, talagang ganun po. Pero sana, ano po, sana ay ano natin, kumbaga nagagawa natin ang paraan. Kasi unang-una po, dapat po tuloy-tuloy yung ating po namang pag-iinom ng ating rice coffee. Kahit po ilan nga, basta meron tayong iniinom sa araw-araw, mas maigi po yun. Kasi siya po yung nagsusupply ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time, cleanser po siya. Remember, kahit po tawag dito, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, kumakain pa rin tayo tatlong beses sa isang araw, di po ba? So, ibig sabihin, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, naglalagay pa rin tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. Kasi yung ating pagkain nga, kapag yan po ay nasipsip na po ng katawan, yung nutrisyon dyan, nagiging basura na yan na kailangan po nating mailabas. Ang problema, pag wala tayong rice coffee, dahil sabi nga natin, medyo kulang yung budget natin, nai-stack yung dapat na mailabas ng ating rice coffee dahil po doon sa ano. Nai-stack yung basura na yon. Pag na-stack yung basura na yon, pagmumula na naman yon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kasi nagiging lason yon. Kung yan po ay mai-stack po sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yon. So kailangan may rice coffee pa rin tayo kahit po pa isa-isa. Basta ang importante po, meron tayong iniinom na rice coffee araw-araw. Pero ang pinaka-the best, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or higit pa.
1: Ganun po ba?
0: Yes po, Nanay. Diba?
1: Ay, salamat kayo, Kuya.
0: Yes po, at sana po ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun nga sabi ko, dapat po araw-araw tayong umiinom po nito.
1: Araw-araw?
0: Yes, opo, dapat.
1: Salamat kayo.
0: Thank you very much. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee sa Dumaguete?
1: Dito po sa mga pharmacy po.
0: Sa mga pharmacy, opo. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Hindi man po.
0: Hindi naman.
1: Mas malaki namin dahil nang magsakay ka pa ng tricycle.
0: Malayo.
1: Sobrang layo pa dahil nandito kami sa medyo bukid-bukid po.
0: Okay po. Sige po. Basta po, Nanay, ha, dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po, Nanay Irma. Salamat po. At mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Sige. Salamat po. Okay po.
0: Balikan natin yung pinag-uusapan natin dahil yabang naman ni Kuya Boy. Sabi ni Kuya Boy, worldwide. Kahit saan man, dako po kayo ng mundo. Kasi po naka-internet, syempre, yung mga may internet po sa bahay, saan man dako po ng mundo, eh, pwede pong makarinig ng ating po namang programa. Yun po yung sinasabi ko. Ano po, ha? Kasi via live streaming po, syempre, napapakinggan po tayo saan man dako po kayo ng mundo naroroon. Kaya pwede rin po ninyo itong isend sa inyo po naman mga kamag-anak na nasa ibang bansa na meron din po mga iniinang karamdaman. Pwede po ninyong isend. Basta po mag-friend request lang po muna kayo sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. O para kahit po papano ay marinig po ninyo kahit po hindi sa radyo, kahit po sa internet lang, sa inyo po namang Facebook account, marinig po ninyo ang ating po namang programa. At doon, syempre, pwede nyo ma-send sa inyo po namang mga kaibigan, kakilala sa ibang lugar sa buong mundo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Oh, magandang kalusugan po. Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Lito Tinampay po.
0: Ano pong pangalan?
2: Lito Tinampay.
0: Lito, Tatay Lito. Ilang taon na po at taga saan po kayo, Tatay Lito?
2: 67 years old, taga San Jose, Bahayag, Zamboanga del Sur.
0: San Jose, Zamboanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po, 67?
2: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
2: Noon, nakadalawang sa silang po kasi nuna ko ang misis ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Opo. Pwede naman po kayong magsabay, Tatay?
2: Pwede kasi wala nang stock sa Mulave.
0: Mulave?
2: Sa RX Kiro, hindi na dinilibiran.
0: Hindi na nadeliveran yung Mulave?
2: Ano po?
0: Hindi na po na-deliveran yung Mulave. Saan po yung Mulave? Zamboanga del Sur?
2: Opo.
0: Mulave, Zamboanga del Sur. Okay. Sa RX Cure, wala na pong rice coffee hanggang ngayon?
2: Wala na po.
0: Okay po. Sige po. Noted po ito, Tatay.
2: Kaya boy.
0: Yes po.
2: Sa isang pharmacy, sa Salog Pharmacy, meron po isang box na lang ang naiwan.
0: Sa Mulave din po yan?
2: O, sa Mulave, isang box lang. Hindi ko binili kasi kulang sa, hindi sapat sa ilangan namin. Ilangan ako ng 10 boxes.
0: Okay po.
2: Ang problema, kay hindi ko makausap yung delivery.
0: Okay.
2: Nag-text ako sa kanya, hindi ako sinagot. Ano kaya ang dahilan?
0: Opo. Sige po, Tatay. Hayaan po ninyo at ako po yung magpa-follow up na malagyan na po dyan sa inyo sa Mulave, Zamboanga del Sur, para maipagpatuloy po ninyo yung pagiinom po ng ating rice coffee. Sige po, ako pong bahala. Papaabot ko

0: Kasi hindi, ano to? O hindi bahalin ba yung anak sa Bisaya pa?
1: Oo.
0: Kung saan na sa Tagalog, oy. Ano, hindi mahalin.
1: Oh. Ah, hindi ma, kumbaga, ano pong sabi ng ano? Hindi sila nag-order ng madami kasi konti pa lang yung bumibili.
0: Kasi nilipa ko no ilala sa ibang tao.
1: Ah, hindi pa kilala. Hindi pa kilala.
0: Ah. Ako lang daw ang naghanap sa produkto yun na 25-in-1.
1: Tsaka 25-in-1 yung hinahanap po ninyo?
0: Oh, hinahanap ko 25-in-1.
1: Aha. Uh-huh.
0: 10 boxes ang kailangan ko. Grabihan ko siya kapo na kunin ko ang pera na 2,400 sa ibang pharmacy sa RX Pure. Kaya nagpundo ako para sa 10 boxes.
1: Nang 25-in-1 po yan, tatay dito, 25-in-1 po yung sinasabi po ninyo, hindi po yung 14-in-1+1.
0: Oh, 25-in-1 ang sinabi ko sa kanya.
1: 25-in-1, okay
0: sabi
1: po.
0: Niya, kunin mo ang pira at ibigay mo sa amin.
1: Mm-hmm.
0: Parang sigurado daw.
1: Uh-uh.
0: So, nakuha ko ng pira. Hindi pa ako nakabalik sa Mulabe sa Lugbali, sa Lug Pharmacy.
1: Okay.
0: Kasi busy pa.
1: Okay. So, dun po sa Mulabe, meron pa pong isa doon na butika. Ano pong butika yon sa Mulabe?
0: Sa Lugbali, sa Lug Pharmacy at ang Exure. Ang Exure hindi na inatiran sa delivery kasi anong kasunduan nila, hindi sila nagka-ano.
1: Salog Pharmacy, Salog Pharmacy po?
0: Salog Pharmacy.
1: Salog Pharmacy.
0: Malapit sa Rodrigo Pharmacy.
1: Okay. Sige po, tatay. Sige po, at ayaan po ninyo at papaabot ko po ito sa ating po naman mga deliveries and one of these days, tatay, tawagan niyo po ako muli kapag talagang wala pa or if ever na meron na, basta po tatay, sabihan niyo po ako.
0: Paano naman, Kuya Boy, kung tawagan mo na mag-deliver sila kapag hindi sumang ayon ang may-ari sa pharmacy?
1: Aha.
0: Kung kumuha lang sila ng 10 o ano, 5 ba, 5 boxes, hindi sapat. Kailangan ang gusto
1: marami.
0: Ko tuloy-tuloy na pag-inom sa aking meses, marami ang
1: i-deliver
0: sa pharmacia.
1: Oo.
0: Parang tuloy-tuloy kung
1: dapat.
0: Ubus na ang stock ko, bumili na ko sa kanila.
1: Tatay, wala po ba kayo, di po ba kayo nakakapag-order sa ano? Sa Lazada, sa TikTok, okay. O sa Shopee? Opo.
0: May kamahalan, 310 bawat box.
1: Correct. Medyo mahal nga naman talaga. Okay po. Sige po, tatay. Basta po, sasabihan ko po ito sa kanila para maipaabot po natin yung concern po ninyo. Nang sa gayon ay makapagtuloy-tuloy si Mrs. ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, tatay, yaan po ninyo at ipapaabot po natin ito. Sa Sambuanga, sa Pagadian City, malayo po ba kayo?
0: Medyo malayo. Gumastos ng pamasahe, more or less 200 pesos.
1: Balikan na po yun.
0: Ang problema, Kuya Boy, pagdating ko sa Pagadian, mga pharmacy, diyan o doon, o sa ano ba yun? Pagdating ko, kung mayroon silang stock na isa lang boxes o dalawa na lang, kaya ang pumasahe ko.
1: Tama. 25-in-1 po yan, tatay, yung hinahanap po ninyo.
0: 25-in-1.
1: Okay po. Hindi po yung ating 14-in-1+1. Yung 25-in-1 po talaga.
0: Hindi. 25-in-1.
1: 25-in-1.
0: Yung nasabi mo, isang cooler na tumawag sa inyo noong nakaraang gabi, sinabi nyo na diyan sa nandoon sa pharmacia sa Pagadian, inilista ko, isulat ko ba? Isulat na ko ba?
1: Opo.
0: Ang ibang hingunan, no?
1: Tama.
0: Upat lang to ka pharmacia.
1: Opo.
0: Ganun to sa record mo. Oto nga, nagplano ko nga mo at tuunta. Pero, sayang kayo, hindi ka mo tutukulang ang

0: Juan, Carmela.
1: Sí, equipo.
0: Dos, ¿por qué dirán? ¿Y van a
1: Ar-ex
0: niyan para mas sa butika is there
1: South Star Drug. Malapit sa simbahan.
0: Apo. Muna ako. Ang imo ang gisulti at ang isang kuhan, cooler sa imo.
1: Tama
0: ako magilista ko. Sa problema kung wato ko dito, kung ang islang stock kulang po, sayang akong pamasahe.
1: Correct. Tama nga naman. Kung sa akong kulang yung stock, sayang yung pamasahe. Tama. Pero pwede rin po.
0: Ang gusto ko, kumulabi kay doon ba malapit sa amin?
1: Malapit lang. Apo. Correct. Tama po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries tungkol po dyan sa Mulave para madalhan po dyan ng 25-in-1, tatay. 25-in-1.
0: Okay, 25-in-1 ang kailangan ko.
1: Oo, tama. Yan po yung kailangan di po ni Mrs.
0: Yung natin tira na ibili sa tin boxes na 25-in-1.
1: Mm-hmm.
0: Handa na.
1: Handa na, apo. Sige po.
0: Nakuha ko na sa may-ari ng RX Pure Pharmacy kahapon pa lang.
1: Apo, tama po. Sige po. Sige po, tatay. Maraming salamat po. Yes po, tatay. Tama po. Maraming salamat. At kayo po ay talagang very ano po na makabili po talaga ng ating rice coffee. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo. Tapos, balitaan niyo po ako. Kung halimbawa po sa mga susunod na araw, wala pa talaga, tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag tayong huminto hanggang sa makakuha tayo at makulit natin yung ating po naman mga deliveries.
0: Opo.
1: Okay, tatay.
0: Kagabi, tawag ko sa'yo. Dahil naman, hindi
1: makapasok.
0: hindi ako makapasok.
1: Tama kasi, po.
0: Ano? Busy ang yung linya.
1: Tama po. Tama po, dahil sa dami po na tumatawag. Sige po, tatay. Basta, yun na lang po ang gagawin natin for now para maipaabot po natin sa ating mga deliveries na sa gayon ay madalhan po dyan sa inyo.
0: Okay po.
1: Okay po. Maraming salamat po. Tatay Lito, mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat sa tiyaga at sa patuloy pa rin po na paghahanap po ng ating po namang ng ating po namang rice coffee. Tatay Lito, huwag kayong magsasawa at huwag kayong mapapagod. Maraming salamat, Tatay Lito. Mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you very much po. Maraming salamat. Si Tatay Lito ng Zamboanga del Sur na talagang hinahanap-hanap na po yung adi po namang

0: Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balatod po ng mga kaibigan. Tawag lang po o kaya mag-text po sa atin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Leonie ng San Jose Occidental, Mindoro po.
0: Leonie ng San Jose Occidental, Mindoro. Okay po. Nanay Leonie, ilang taon na po?
1: 71 po.
0: 71. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba? One year na. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Leonie, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Kasi nga po, Kuya Boy, ay dati mayroon akong iniinom na ibang brand ng coffee. Subalit nung sa kakapihit-pihit ko po ng radyo, tamang takot po na napihit ko yung ano yung program ninyo. Kaya nagsimula po akong uminom ng rice coffee 14-in-1. Kaya nung marinig ko sa inyo na mayroon palang 25 rice coffee, 25-in-1. Sinubukan ko pong uminom yun, Kuya Boy. Nung isang araw po, Kuya Boy, naghanap ko ako doon sa TGP. Doon po ako nakahanap, Kuya Boy. Kaya ang sarap mo pala, Kuya Boy, nung 25-in-1.
0: Yes, tama po. Tama po yan.
1: Alam mo, Kuya Boy, ang sa pag-inom ko ng rice coffee, alam mo, nung nag-bowel movement ako, plus out po ka, ano, Kuya Boy, kaiitim na mga, ano, na dumi.
0: Tama po. Okay lang, Nanay. Naiintindihan mo naman ang ating mga tagapakinig. Sige po. Tapos ano po, Nanay? Gusto ko pong marinig yung kwento po ninyo. Ano ba po yung mga nakita ninyo sa pag-iinom niyo po ng ating 25-in-1. Go ahead po, Nanay.
1: Kaya po, Kuya Boy, ngayon, bibili na naman akong 25-in-1 kasi naramdaman ko po talaga sa aking sarili na yung 25-in-1 ay malakas po ang katawan, Kuya Boy. Tapos yung lahat po ng mga toxin o yung mga basura sa loob ng katawan po ay naipa-plus out po.
0: Tama po yan.
1: Kaya nung Kuya Boy, nung dumating si Kuya ko kanina dito, sabi ko, bumili ka ng 25-in-1 doon sa CGP bumili kasi nga po umiirom na rin po siya ng 14-in-1. Kaya lang na sabi ko po sa kanya na mas magaling Kuya yung 25-in-1.
0: Okay.
1: Kaya ipas siya tayo kanina, Kuya Boy.
0: Actually, halos pareho lang naman po. Depende na lang po sa inyo kung saan kayo hiyang, yung iba sa ating 14-in-1 plus 1, yung iba naman sa ating 25-in-1. And yung iba naman, kagaya ko po, Nanay, ha, ito, isishare ko lang po ito sa inyo para, Nanay Leonie. Kasi ako, kumbaga, ina-alternate ko yung dalawa. Ganito yung ginagawa ko. Sa umaga, pagkagising, iinuma ako kaagad ng 25-in-1. Yun yung titimplahin ko para malakas na malakas tayo, gising na gising tayo sa buong maghapon. Pag sapit ng tanghali, pagkatapos kong kumain ng tanghali, kung minsan hindi na tayo nakakapagpananghalian, yun lang, yung ating 25-in-1 lang. Titimpla lang tayo nun, okay na yun. Para sa buong maghapon, dyan sa, kasi pagdating ng tanghali, sa hapon, kapag wala akong iniinom na 25-in-1, inaantok ako. Nakakatulog ako sa dami ng trabaho po natin, ng mga ginagawa po natin, nagsasagot tayo ng mga text ng ating mga kababayan na kumbaga dumadating sa ating bawat programa ng lagpas 200 mga text, sinasagot po natin yan. So, sa hapon, sa alas 12 at tuwing tanghali, bago tayo magprograma, iinom tayo, magtitimpla tayo ng 25-in-1. Okay? Para sa hapon, gising na gising tayo. Bandang hapon, sa merienda, halimbawa alas 4, alas 5, kahit walang merienda, yun lang titimpla na ako ngayon pag bandang afternoon na mga alas 4, alas 5, yung 14-in-1 plus 1. preparation na yan sa pagtulog ko mamayang gabi. Pagdating ng alas 9, alas 10 ng gabi, pagkatapos ng programa natin sa gabi, magtitimpla na ako ng 14 in 1 plus 1 pa rin para maganda yung tulog ko. Ganun yung routine po natin, Nanay. Pwede nyo po, Nanay Leonie, gawin. Pwede nyo rin pong hindi sundin kung kumbaga hiyang kayo sa 25 in 1. Okay lang naman yun. Sinishare ko lang po yung akin.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Okay.
1: Kuya Boy, pagkainom ko nga ng kape, naantok na ako kaagad.
0: Anong kape?
1: Yung 25 in 1.
0: 25 in 1, inaantok na kayo kaagad.
1: Ang kape ko sinangkasa.
0: Yes.
1: Kuya Boy, po. Kuya Boy, sabi mo ni Kuya ko, sana daw po forever na itong inyong program sa radio.
0: Thank you.
1: Hey, kasi nga po ay nakakatulong po kayo sa mga tao na mayroong karamdaman.
0: Opo.
1: Dahil sa pagdinom po ng rice coffee, hindi na po may problema ang magpadoktor. Halimbawa, kung may sakit,
0: yes,
1: sa coffee na lang po, Kuya Boy, bibili na lang po ng rice coffee para yun na lang po ang iinumin.
0: Tama po.
1: Kaya sa Kuya po, Kuya Boy, sana nga daw po. Dahil siya po, nagsusubaybay siya, Kuya Boy, ng ganitong oras. Tapos yung alas 7:30 hanggang alas 8:30 po.
0: Tama,
1: dito
0: tama.
1: Dito po, 1 FM, Kuya Boy.
0: Saan po yun?
1: 1 FM.
0: Ah, sa 1 FM. O batiin mo yung batiin mo yung kuya mo po, Nanay. Kung nakikinig siya ngayon, batiin niyo po, ano pong pangalan?
1: Kuya, makinig ka daw dito kay Kuya Boy. At sumusubaybay po sa inyo, Kuya Boy, si Kuya.
0: Thank you very much. Ano pong pangalan niya?
1: Virgilio po.
0: Virgilio. Tatay Virgilio.
1: Taga Rizal, ano ngayon? San Jose Extended na Mindoro.
0: Ah, okay po. Hello po kay Tatay Rogelio ng San Jose Occidental Mindoro. Maraming salamat po sa pag-antabay po ninyo. Okay, Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat naman ng mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po.
1: Sa lahat po ng hindi pa umiinom ng rice coffee, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalong higit po dito sa San Jose Occidental Mindoro, uminom na po kayo ng rice coffee, 14 in 1, at saka yung rice coffee, 25 in 1, dahil malakas po ang katawan natin sa pagtatrabaho at saka maaalis po yung ating mga toxin sa loob po ng ating katawan.
0: Tama po. Maraming po. Salamat po. Nanay Leonie, mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po, Nanay Leonie. Bye-bye po, Nanay Leonie. Salamat.
1: Bye-bye po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you. Bye-bye. Mga kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
4: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista FM Radio Ambet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Combines!
3: Arangkada 12:30. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 12:30. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 12:30. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian. Arangkada 12:30.
4: Pagkatapos mo sinira ang Visayas ng siyadad ng Tacloban, Agosto 19, 2020, sa East Mercoles ng Adlao, natong oras sa bugis sa Pilipinas, alas 12:45.
5: Live kita nga nakikita na YouTube channel ng Facebook page sa Narangkada Balita ng PRTV Tacloban. Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
4: Nga ako naman ni Willie Yogoy, nga natin ipapadang aton mga presko ng magpasong ang mga notisya ng oras nga na aton mga laray uluhan. Aton siya nga headline, LPPO papakusgan itong pagbabantay at seguridad itong mga eskulahan ng Leyte.
5: Pitad pan seguridad ang mga eskulahan, sentro meeting a probinsya ng Eastern Samar, kasunodan school shooting incident sa Zamboanga City.
4: LTO Dolores District Office at pagwasan show cause order kontrahan driver ng natabong a hit and run incident.
5: Duralco, waray kasiguraduhan kung hamubulag yapon na taripa ang kuryente sunod nga bulan.
4: Nga naman ito na itong mga laray uluhan, masunod naman ito na itong mga katukiban. Wala ito naman siyahan nga natisya padahal nga game papakusog itong Leyte Police Provincial Office kung LPPO ang siguradad ang mga eskulah na bugos ng probinsya ang Leyte hapanoy nga masigurado itong siguridad ang mga sudyante, mga magturudong ang mga empleyado ng eskulahan na padahal naman ito pagpakita mas dakong presensya itong kapulisan ng mga eskulah na Leyte labi na ipinaagi itong regular nga police patrol security monitoring nga iba pa nga pamaagi ang siguridad kaapi liwati ni iton mas magut nga koordinasyon ng kapulisan ng mga school authorities, barangay officials nga iba pa nga mga stakeholders. Tumong ito ng LPPO nga mapod nga ng posibleng mga insidente nga dahil nga mabato nito bisan anong security concern nga makaghatag in police assistance kung kinahanglan. Samtang ginahagat naman ito ng kapulisan at mga sudyante, mga kaganak nga mga magturot doon ang bugos ng school community nga maging mabinantayon. Ang bisan anong sospek o diri normal na aktibidad na palibot ito ng eskulahan ng kinahanglan igdain nag-report na pinakairaning nga police station. Para LPPO, importante ang kooperasyon ng komunidad agud nga mas maging taluwas ang learning environment para nga tanan. Para naman itong emergency, mahimo tumawag ang 911 nga pinduton itong numerong 1. Mahimo liwatin makikontak kung magkontak ka Leyte Police Provincial Office sa hotline nga 0998-598-6477 o pinaagi itong ira official nga Facebook page. Di nga kapulisan ng mga komunidad din pinaagi itong pagbabantay, pagbinurobligay ng police presence and masasigurado ito na kahimiyangan ng mga eskulahan ng mga estudyante.
5: Kita naman pan seguridad ng mga eskulahan, sentro meeting itong probinsya ng Eastern Samar, kasunod ng school shooting incident sa Zamboanga City. Pamatayan natin itong report ni Jay Baryon.
6: Yan ang adlaw han Miyerkules, nagkaadahin paghuruhimang raw ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar, habot nga han pirah ng stakeholders o pirang opisyalis sa Department of Education Eastern Samar. Panuyuhan maong akatitirok agud paghimang rawan ang magiging pitad para han implementasyon han mahugot ng seguridad ha mga eskwelahan. Ini nga patawa wagin mismo ginhimo ni Governor Ralph Vincent Ivardonica sunod han nahitabo nga mass shooting incident sa usa nga pribado nga eskwelahan sa Zamboanga City kakulop. Sumala kan Ivardone nga kinahanglan na manggood pagkiskutan an sugad hini nga seryoso nga nagtitikadam unang nga insidente panusil ha sa kuban mga eskwelahan hanasod. Ginlalauman han opisyal ipinaagi nga pitad nga magkakaadahin positibo nga plano an probinsya masiguro ang katalwasan han mga estudyante nga magturuddo makalikay ha anuman nga hulga. Jay Baryon, Arangkada Balita.
3: Arangkada
4: Magpagawas ng show cause order itong Land Transportation Office Dolores District Office sa rehistrado ng tagiyang ang driver itong sarakyan nga naidabi o siyang viral hit and run incident na parana staff throw na dapit itong barangay San Pablo, Canavid, Eastern Samar. Sumala tayo ng Tia Dolores ang ginhimo itong aksyon kasunod itong initial report ng Taft Municipal Police Station nga may kalabutan itong incident nga nagresultan seryoso ang kasamdan na lawas ang biktima. Ang show cause order ang pagpabato na irang site kung kay ano nga diriig papadulot itong LTO ang kangan nga pinalida na ira pulong ito na mangulo niya. Samtang yun, papadayo naman itong pag-verify.

0: Kabanit ang pita na pagtiro kito nga pag-verify. Hitan may impormasyon nga may kalabutan itong kaso nga napagsigurado nga iniin maya si kaso sakto patas nga uyo na due process. Inagat lote itong LTO Dolores District Office ang nga tanan nga road users nga maginigma at pagbiyay sumunod itong mga aluday-day nga regulasyon na trapiko nga maging responsable hadalan agod nga malikayan itong mga aksidente nga maprotehiran itong kinabuhihan nga tanan.
1: Samtang Durelco waray pa naman kasiguraduhan kung hamubo lagyapon hataripan kuryente ang masusukot sunod nga bulan, pamatian naton ining report.
2: May da ba kasiguraduhan nga magpapabilin nga ubusan by da kuryente yan ang Agusto? Inian din ko question yan ang mga konsumidor. Tugod na yan ang bulan, 13 pesos kada kilowatt hour la ang power rate. Sumalahad Durelco, diri pa yan na makakasiguro kung magpapabilin ini nga sugad kahamubo. Bisan kung may da na order an Energy Regulatory Commission kung ERC pagklaran kooperatiba nga posible magpabilin nga ubusan power rate kung diri masukot ang mga generation company inline loss and congestion cost kung LLCC.
3: Diri, binulan ini, depende kung may nasisiti, ini nga sitwasyon nga nagkukulikta tayo mapiti nga line loss and congestion cost. Kumbaga, diri na magsukot ang aton mga generation company sini nga charges, magpapadayon ini nga habubunan ta aton taripa.
2: Pero ginsaysayan Doral ko, nga may da mga generation company nga nagpaparong ang irang mga planta. Sanglit di rin nakakasuplahin kuryente ang mga electric cooperative. Mas posible ini ang mga kumpanya nga may na bilateral contract o direkta nga kasabutan na pagsuplahin kuryente.
3: Kaya kung naka-bilateral contract kita ang company, generation company nga nasupply supposedly nga di ato ni nagpaparong, inamimiling ang IMAP, in-merkado, ha-merkado, hinusa nga generation company nga nasupply luwat nga ni ato. Pero, muro mahal ang gina hatag nga taripa nga diyan.
2: Hasugan din nga sitwasyon, an IMAP ang nagi o sugad nga system operator nga nagkukulektan mga bayad nga gintatawag nga line loss and congestion cost. Ini nga mga dugang nga gastos, nakakaapekto ha kabugusan nga power rate nga ginbabay din ang mga konsumidor. Sa bisan kung ubusan bayad na naglabay nga bulan, diri pa naman sigurado ang Durelco kung magpapabinin ini nga 13 pesos kada kilowatt hour.
0: Samtang roll out naman itong 12 pesos ng increase ang fuel discount o marangkada na pero pera naman ng mga PUV drivers sa rehiyon, diskontento. At itong report ni Jay Barion.
4: Nagresulta nahin katumana na ang gimproponer ng pitad ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II. Ini para mapatasan ang fuel discount sa mga public utility vehicles bugos ng nasod. Ang mga proposal manggod inagmumulay ha 10 pesos ng 20 pesos ngan ang naprobaran in 12 pesos. Pero imbis untang malipay han maupay nga sumat may ada pira nga drivers ito na diskontento han sabi nga ayuda. Didahan Agosto 15 epektibo nga ginpatuman ang nasabi nga fuel subsidy hangatanan nga mapampubliko nga sarakyan di nakapahimulos hintag 150 litros o 1,800 kada simana ang kada unit. Ang pakiana naman kung nga dasan o magpapadayon ini nga subsidy ang gobyerno kundi sumalakan Director Gualberto nga ngada ini nga mamaida pa pondo nga ig-aalo taga para ha transport sector. Manunumduman nga nahimugso ini nga ayuda ang gobyerno hangatan nga PUVs tikang didahan ng tikang ang krisis nga epekto naman itong mapasong nga giyera ha Middle East din direkta nga pinaka-apektado hini ang sektor han transportasyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! OSCA ginaagat ang mga senior citizens nga i-demand ang 20% discount. Pamatian naton ini nga report.
2: Ginaagat ang Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA ang mga senior citizen at Tacloban City nga maging alerto ngan siguraduhon nga nakakakarawat nira ang 20% nga diskwento nga nakamalatuma ta balaod. Diri laman good ini pribilehiyo kundi usa nga katungod nga kinahanglan mahatag ang mga senior citizen. Kinahanglan diri mag-alangan mga senior citizen na pag-demand dan era 20% nga diskwento. Obligado ang mga establishmento nga ng transport sector nga maghatag ng diskwento ang mga senior citizen. Sumalad mga patakaran yung gin-implementaran gobyerno. SOT1 Serengan OSCA, importante nga maaraman mga senior citizen ang era mga katungod base malikyan ang pag-abuso o diri pagpatuman ang diskwento. Ginsasag doon ang liwatera nga diri mahadlok o mag-alang hapag reklamo kung may establishment o transport provider nga diri naghahatag in angay nga diskwento. Labot na kung nakakaabatera hindi rin maupay nga pagtatara tungod lahan era paghangyuhan benepisyo.

0: ay nungduman Oscar ha mga senior citizen kinangra ni baruanan katungod ng diri mahadlok pag demand han 20% nga diskwento kung may da reklamo mas maupay i-report dayon niya Oscar base maaksyonan nga masiguro nga natutuman ang mga benepisyo nga para mga senior citizen.
1: Arrancada, police report.

0: arestado hiton on mga ma-individual halo itong gindomarang anti-illegal gambling operations ang kapulisan na magkadila nga parte itong probinsya ang Leyte. Ang mga responsable ng kadadakop mahitong itong illegal nga huygo. Nariko po ang mga sospek itong mga ginggamit sa itong baraha, mga bed stabs, salapi, cellphone, ballpen, STL stabs, nga sa nga pan na bulang nga manok. Yan ay inada na ako sa itong kapulisan itong mga sospek para naman itong kaangayan nga disposition.
1: Arangkada weather update.
0: Magkakamiyadam ako sa mga paguran itong Zambales, Bataan ng Occidental Mindoro inin mahitulot ang epekto ng southwest monsoon. Inigihapon ito nagdadarano sa inga mauron nga panahon ng Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas ng Oriental Mindoro. Habagat lagihapon ito nagdudurot tinusay nga madampukon urog nga madampukong kalangitan nga may dapat sarang ang mga paguran ang nabibilin nga parte itong Luzon, Antique nga Naklan, samtang itong Mindanao nga iba pa nga parte itong Visayas. In magkakamiyada naman inusay nga madampo nga kalangitan labot na itong puro-puro nga mga paguran durot itong localized thunderstorms. Magugot naman niya nagibabantayan itong pag-asa ang giyo sa Tropical Depression Neneng o ring nasipata na karayon nga 675 km at ikang sinirangan hanid bayat Batanes nga may nakakusgun itong hangin nga naabot a 55 km kada oras si Rani Sentro ngan pagsurusubas ko itong hangin nga naabot at 70 km kada oras. Nagyos man ini pakatundan na kalaksi ng 15 km kada oras. Samtang mahugot gihapon ni nagibabantayan ito na duduha pa nga tropical depression nga aada naman na gawas itong Philippine Area of Responsibility pero gutay naman itong chance nga makaapekto ni Pananglitan Humirani ha Philippine Area of Responsibility. Ano mo to ano yung kabugusan na natin mga notisya yan ang oras.
2: Para itong kadugangan nga impormasyon nga magpaso nga mga balita, bisitahan ang Facebook pages. Han Arangkada Balita ng PRTV Tacloban.
0: Pwede niyo makita na itong Arangkada YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe ka na click ang notification bell para maging updated na natin mga pinakabagong mga videos.
2: Ako'y Sylvia Alvero Abadingo.
0: Yan ako naman ni Noel Yogo. Ibantay ito masunod nga programa ang Unsent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado. Ang natong oras, alas 12:57 na.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet
2: ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

This is your number one favorite ka-vibe sa Soundtrip. Walang ibang kundi ang 100.7 FM Tacloban. Ang lupet. Philippines at a time, 22 minutes after 1 in the afternoon. And of course, it's your papi ng bayan, DJ Papi Abicado, checking in for a wonderful Wednesday afternoon. Taray naman sa palakpak ha. Thank you. Ako lang to. Na nagbabalik. Oh, tama na yung palakpak. Ako lang to. Sinasabi ko sa inyo eh. Hello. It's your papi na bayan. Again, DJ Papi Abicado checking in for the program and sent heart and vibes in this wonderful na medyo mainit-init na Wednesday afternoon, mga ka-vibes. But of course, again, diba, kung mainit dito, ganun din naman kalakas ng ulan sa Metro Manila. So we pray for our mga kababayan na lubog sa baha, diba? Ang sakit makita sa mga news na lubog yung mga gamit, yung mga, 'di ba, sabihin natin bahala na lang yung mga gamit basta buhay tayo. But at the end of the day, 'di ba, hindi natin alam kung anong sakripisyo, luha, dugo at pawis ang ipinangpuhunan ng ating mga kababayan sa mga gamit na 'yon, 'di ba? Naway maayos na ang problema sa baha. Feeling ko problema 'yan, hindi pa ako napapanganak eh. Naway maayos na, 'di ba, ang sistema ng mga ganitong suliranin at mga bagay-bagay. Tama? Mali? Tama. But anyway, kami na muna ang bahala para at least malibang kayo sa araw na to. Medyo mainit. So please do hydrate yourself ng mga tubig at mga pampalamig para at least iwas heat stroke, iwas high blood, di ba? At kung ikaw ay hindi makakalma na ako, kumalma ka. Mainit yung panahon, sinasabi ko sa iyo. August 19, 2026. Holiday pa bukas? Bukas pa yung holiday? Hindi ko sure. Mamaya, tignan natin. Ay, ito yung mga pagkakataon na long weekend. Tapos pumunta ako sa isang malayong lugar kasama yung taong akala ko ay mamahalin ako ng totoo. Dalawang taon na ang nakakalipas. Naalala ko pa rin ang ating mga ngiti. Ang ating tuwa na sa wakas ay magtatagpo tayong muli. Sa isang lugar na parehas tayong hindi pamilyar. Isang lugar na sabay natin tutuklasin ang ganda at ang istorya nito. Ay, taray. Anyway, ganun talaga, no? Ganun, mamaalala mo din, no? At paminsan-minsan na parang, ito yung 2 years ago, ito yung kasama ko si ano, yung masaya pa kami, yung nag-uusap pa kami, yung parang walang ibang mundo kundi kami lang. But right now, it's just part of your memory, di ba? Na gusto mo mang takasan ay hindi mo matatakasan dahil habang buhay na siyang nakatatak, di ba? At nakauket sa iyong puso't isipan. Aba! Sinasabi ko sa inyo, ako'y nagiging makata sa tuwing ako'y napapag-alalahanan sa mga sakit na aking naranasan. Naway wala ng sakit. Naway wala ng luha. Naway wala nang pangamba ang aking maramdaman sapagkat ang aking nananais lamang ay makita ang taong mamahalin ako ng walang lamang, yung taong alalayan ako magdamag, yung taong ipapasigurado sa akin na kailanmay ako lamang ang mabuting nangyari sa kanyang ewan ko na. Diba, nagiging makata tayo dito ah. Pag ako umiyak, sinasabi ko sa inyo, ayoko umiyak. Kakatapos ko lang umiyak habang nagmamaneho kanina. But anyway, mga ka-vibes, sa aking pagbabalik, ay nako, ibibigay na ni Papi Abby, babasahin ni Papi Abby ang ating unsent story of the day. But bago ang lahat, shoutout muna kay Abby Acevedo. And hello also kay Joanna, JC, kay Luma Cayola Egat, and of course sa barangay Kabungaan, Santa Rita, Samar. I love you daw. Pa-request po ako ng song na Higa by Arthur Neri. Yes, we'll try to play that one later on, all for you. Alright? But for now, mga ka-vibes, again, samahan ako till 3:30 in the afternoon as I play you your favorite Santi songs. And of course, mag-uusap-usap tayo patungkol sa usaping pag-ibig at buhay-buhay. But for now, as per requested through our Facebook Live, here's Arthur Neri with the song Higa. 1:26, good afternoon.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: You're still listening to your number one favorite ka-vibes sa Soundtrip. This is 100.7 FM Arta Kloban. Ang lupit. That was Labyrinth with Jealous. It's hard for me to say... It's hard for me to say... Ano yun? Parang, it's hard for me to say... Na-na-na-na-na... You're happy without me. Diba? Ang sakit makita yung mahal natin na masaya. Na wala na tayo, na kailan lang ipinakako niya na sila ay sasaya kapag kapiling lamang tayong kapag kapiling nila tayo. At diba, right now, they're happy, they're laughing out loud na hindi tayo kasama o hindi man lang tayo naiisip. But anyway, oras na para basahin ko ang ating unsent story of the day. You better listen, people. Minahal ko siya, pero hindi sapat. Dear Papi Abicado, hindi ko alam kung masama ba akong tao o naging tanga lang sa pag-aakalang mawawala rin ang nararamdaman ko sa ex ko kapag may dumating na bago. May naging girlfriend ako pagkatapos ng matagal kong relasyon. Mabait siya, maalaga at ginawa niya ang lahat para mapasaya ako. Wala akong masasabi sa kanya dahil mahal niya ako ng totoo at ang totoo rin, minahal ko rin siya. Pero habang tumatagal, napapansin kong may parte ng puso kong hindi ko maibigay sa kanya. Kahit anong pilit kong mag-move on, kahit anong convince ko sa sarili ko na hindi siya na ang pipiliin ko, bumabalik pa rin ako sa alaala ng aking ex. Hindi ko naman kinukumpara sila, hindi ko rin niloko ang girlfriend ko. Hindi ako nakipag-usap sa ex ko habang kami. Pero araw-araw kong nararamdaman na may kulang. At doon ko napagtanto na mahal ko pa ang girlfriend ko. Pero mas mahal ko pa rin ang aking ex. Sobrang guilty po ako kasi alam kong hindi niya deserve ang kalahating pagmamahal. Hindi niya deserve ang isang taong habang kasama siya, may ibang taong nasa isip at puso pa rin. Kaya pinili kong makipaghiwalay. Pinilit kong lumayo. Hanggang ngayon, iniisip ko kung tama ba ang ginawa ko kasi alam kong sinaktan ko siya. Baka kung nakapagtagal pa ako, baka natutunan ko rin siyang mahalin ng buo. O baka lalo ko lang siyang niloloko habang tumatagal. Papi Abicado, gusto ko lang salang itanong, tama bang tapusin ang isang relasyon dahil alam mong may taong mas mahal ka pa rin iba? O dapat ba akong lumaban at hintayin dumating ang araw na tuluyan na ako makapag-move on? Nagmamahal, Roland. Palakpakan natin si Roland, no? Thank you so much, Roland, sa pag-send ng iyong storya sa amin, no? Si Roland ay my girlfriend. Minahal niya naman ang girlfriend niya. Pero may mga bagay na hindi siya maibigay dito dahil lamang na hindi pa siya nakakalimot sa kanyang ex. But to be fair, hindi ito kinakausap ni Roland, di ba? It's just that alam niyang andyan yung ex. Andyan parati yung ex na kahit anong kalimot niya dito, hindi mawawala ang alaala niya sa kanyang ex-girlfriend. Ngayon, nakipaghiwalay siya sa kanyang girlfriend. Ang tanong niya ngayon, tama ba na ginawa niya yun? O mali, dahil baka sakali na habang tumatagal ay matutunan niyang buong mahalin ang kanyang jowa. Isa na yan sa ating Facebook page, mga ka-vice, 100.7 FM Arta Kloban. O di kaya i-message yan sa ating live at our Facebook page. Again, that's 100.7 FMR Tacloban. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Here's James Arthur with the song Falling Like the Stars. 4 minutes before 2 p.m. Good afternoon.
1: I swear to God when I come home, I'm gonna hold you so close. I swear to God when I come home, I'll never let go.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: Polycotton, Samantyat, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sunfall Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Habibili sa mga butika.
6: FM Radio, the vibes
7: ang lupet.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.

You're still tuning in to your number one favorite Kavayo sa Soundtrip. This is 100.7 FMR Tacloban, ang Lupet. Philippine Started Time, 16 minutes past 2 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin si DJ Papi Abicado for Unsent Heart and Vibes. And of course, we're live at our Facebook fan page, mga Kavayo, that's 100.7 FMR Tacloban. So make sure to share our live, to comment down below your shoutouts, song requests, and anything, because I will be reading that all for you. Mapalakit man ni Papi Abi na maging play back burner. Totoo, di ba? Madami bang biktima dito ng pagiging back burner? Anyway, isa ako doon. hands up, people. Charis. But anyway, yeah, we're playing you the most painful songs. Kasi masakit talaga siya. But anyway, we go back sa ating unsent story sender na si Rolando. Si Roland, mga ka-vibes, ay nagkaroon ng jowa, diba? Minahal niya yung jowa niya, but may pagkakataon na hindi niya mabigay ng buo ang buong pagmamahal sa kanyang jowa. Dahil at some point, sa kabila ng pagmamahal niya sa kanyang jowa, alam niya na nasa puso't isip pa rin niya ang mga alaala ng kanyang ex. Alam pa rin niya na sa kaloob-looban ay mahal pa rin niya at may nararamdaman pa siya para sa kanyang ex-girlfriend. Diba? Minahal niya yung kanyang girlfriend that time. Diba? Hindi niya kinausap yung ex niya. It's just that it stayed there. The feeling stayed there. Masisisi ba natin? Diba? Na parang, wala naman akong ginagawang mali. Wala akong ginagawang mali. I never entertained the thought of messaging him. Diba? Hindi ako nag-reach out kasi alam ko na ang tamang gawin ay hindi mag-reach out kasi may jowa ko at mahal ko din yung jowa ko. But it's just that, nakabaon pa rin sa puso ni Roland ang kanyang ex-girlfriend. Diba? Basahin natin dito, kaya naman, hiniwalayan niya ang kanyang girlfriend kasi feeling niya, he's being dishonest, diba? Hindi siya nagiging honest sa girlfriend niya. And it's kind of unfair na parang jowa tayo, expected na you give all your love to me. Pero hindi eh. Hindi mo mabigay ng buo kasi may ibang tao din na nandyan sa puso mo. Now, ang tanong ni Roland, tama ba na iniwalayan niya yung girlfriend niya? O mali iyon dahil maaaring lalong tumatagal ay matutunan niyang mahalin ng buo ang kanyang girlfriend. Sabi dito ni Nix ng Tacloban City, kung alam mong hindi mo kayang ibigay ang buong puso mo, tama lang na makipaghiwalay ka. Mas masakit ang manatili sa relasyon na kalahati lang ang pagmamahal. Diba? Because in this lifetime, mga ka-vibes, no, we deserve the love na buo. Deserve natin yung love na walang pag-aalinlangan. Diba? Kung it's half-baked love, I guess, wag na talaga. Diba? Sabi pa dito ni Kirby, ng Kalbayog Samar, minahal mo naman siya, pero hindi sapat ang pagmamahal kung may iba pa rin laman ang puso mo. Hindi kasalanan ang hindi pa makamove on, pero responsibilidad mong wag manakit ng taong seryoso sa'yo. Diba? It's not a big fault na hindi ka pa makamove on, pero responsibilidad mo din na hindi makasakit or makapanakit ng taong nagmamahal lang din naman sa'yo. Diba? Sabi pa dito, huwag mong balikan ang ex mo agad. Tapusin mo munang ayusin ang sarili mo, kasi kung hindi ka pa buo, kahit sino pa ang maging partner mo, masasaktan at masasaktan ka lang. Diba? Keep your messages coming, mga ka-vibes, because we'll be reading that more later on as we go along to our program. But for now, let's continue our feel-good sound trip. Here's Kian with Summer Only We Know. 9 minutes before 2:30. Good afternoon.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang ano

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Nanay-Tessy, taga saan nga po kayo?
5: Taga Santa Rita Farmer.
4: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
4: Mm-hmm.
5: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: FM Radio! Good vibes!
8: Ang lupet!
9: The time now on FMR. It's 2:30.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

There was Georgie's glimpse of us, Maka Vibes. Now, Philippines are time, 10 minutes before 3 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin. Walang iba kundi ang inyong papi ng bayan, DJ Papi Abicado. Balik tayo sa ating natin sender na si Rolando. Alam mo, Roland, if you're listening right now, dapat naman talaga makinig ka kasi ikaw yung nag-send ng letter, di ba? For Roland, no, gusto ko lang sabihin na parang hindi ka masamang tao dahil minahal mo ang girlfriend mo, di ba? Pero naging tapat ka sa sarili mo na aminin na may parte ng puso mo na hindi pa rin makaalis sa iyong ex. Di ba? We always have to be reminded, Maka Vibes, no? Hindi lang kay Roland, na minsan, hindi sapat na may pagmamahal ka. Di ba? Kailangan buo rin ang iyong pagpili dahil ang pagmamahal na may pag-aalinlangan ay unti-unti nakakasakit sa taong wala namang kasalanan. Di ba? Sa tingin ko, Roland, no? Tama lang na hindi mo na pinatagal ang relasyon. Tama lang na sinabi mo agad at hiniwalayan mo ang iyong girlfriend dahil oo, masakit. Pero mas masakit ang ilang buwang iyakan kaysa ilang taong nabuhay sa pag-asang balang araw magiging sapat siya para sa'yo. Diba? Pero may gusto rin akong sabihin sa'yo. Diba? Na huwag mong isipin na dahil mahal mo pa ang ex mo, siya na talaga ang para sa'yo. Again, magkaiba ang hindi pa nakaka-move on at siya pa rin ang tamang tao. Magkaiba yon. Kasi baka ang hinahabol mo ay mga alaala at hindi na ang tao mismo. Bago ka muli pumasok sa isang relasyon, you always have to make sure again na wala ka ng kinukompletong kwento mula sa nakaraan. Diba? Dahil hindi trabaho ng bagong tao ang paghilumin ang sugat na naiwan ng iba. Diba? Kasi yun yung nangyayari minsan na tayo ang tagasalo, tayo ang tagahila sa mga sugat ng mga taong dumating sa buhay natin. And when the right time comes, na okay na sila, na they're ready, they're whole, they're complete again, they'll go away. Kasi doon nila ma-realize na, ay, hindi ka pala para sa akin. Diba? Ano tayo, te? Hindi tayo doktor na para maging tagahilom ng mga sugat ng mga nakaraan ninyo, sinasabi ko, ha? Kaya sa lahat na nakikinig sa atin, mga ka-vibes, no? Huwag munang mangako ng habang buhay kung ang puso mo ay nakatira pa rin sa kahapon. Oh, diba? Again, huwag munang mangako ng habang buhay kung ang puso mo ay nakatira pa rin sa bakas ng kahapon. Okay? Diba? Tawagan ko nga tong isang to para at least na maramdaman niya. O, sabi dito sa radyo, tinatawagan kita kung sino ka man. Sabi dito na wag nating hayaan yung sarili natin mga taga-heal ng mga sugat ng mga nakaraan. Because, diba, at some point in our life, we deserve a love that is giving. We deserve a love that is sure. We deserve the love na walang pag-aalinlangan. Diba? Kaya again, para sa ating natin sender na si Roland at si Jonah na kikinig ngayon sa atin, di ba? Wag nating hayaang mangako yung mga tao sa atin ng habang buhay kung sa puso nila nakatira pa rin ang kahapon. Amen. Amen. Maraming salamat sa ating letter sender na si Roland. There you have it, mga ka-vibes. So maraming salamat sa pagsama kay Papi Abicado mula alauna hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Muli-puli, this has been your Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado, always reminding you that in order for life to be lived to the fullest, we share ourselves to others. Be generous of love. Huwag masyadong generous kagaya ko. Be generous of love and smile to everyone. And of course, always and always choose to be kind. Be kind regardless. Alright? Once again, this has been your Papi Abicado. I'll believe you the song from One Direction. It's Little Things. 6 minutes before 3, Papi Abicado. Peace out. Bye!

0: Unsend, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: Nagatama na itong kapalisan ng bugos ng school community nga magin mabinantayon nga dahil naman nga igsumat itong mga kaduda-duda nga mga giyos agad dahil nga makahimon kaangayan ng aksyon. Nga namo ito na ito na dalikyan nga news break yan ang atak na adin naman itong mga angay bantayan yan nga alas 5 kulop.
1: LPPO, mas papahugtan ang pagbabantaya seguridad itong mga eskolahan ha Leyte. LTO Dolores District Office nagpagawas ng show cause order ha driver nga nakatudol hinbata. Nga na Durelco nagklaro nga waray kasiguraduhan kung mahamubo ang taripang kuryente sunod nga bulan.
0: Nga na mo ito mga headlines sa Kunwali Yogoy maupay nga kulup ng stage tune para ang hapon hits.
2: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio Favorite Music Radio.
3: FM Radio, the vibes!

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papala sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
3: May

0: on Send Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, ang aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet.
0: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
2: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: The time now on FMR. It's 4:01.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: My body.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May ba?

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako gali si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung atong gitsugar. Sarte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, inom ko na mga siguro mga 15 days. Dugan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ang tao.
2: DTX 500,
3: mapalisa mga butika.
4: FM Radio, the vibes,
5: ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Heto ang ating 3-digit Lotto Swear Trials is out kaninang alas 2 ng hapon, Miyerkules, August 19. 830. Ulitin ko, 830.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang
7: The Secret of Health.
6: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
8: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
6: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
8: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit o galing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
9: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
10: Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
8: Kung yon ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
6: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
8: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na dioxin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang dioxin ay kinoconvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng dioxin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
11: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
10: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
6: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon.

0: Maupay ng tak nga sinarangan Visayas ng siyudad hang Tacloban. Live kita ang nakikitaan ng Facebook pages anarang kadabalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon nga natin ipapadangat ang mga presko ng magpasok na notisya nga nahikayhan bugos ng puwersa ang PRTV News Team. Yan ang atak na. Ngan hatun mga laray. Uluhan!
1: Leyte Police Provincial Office. Papahugtan ng seguridad ang mga eskwelahan ng Leyte. Pitad pang seguridad ang mga eskwelahan. Sentro ha naging paghinga daya probinsya ng Eastern Samar. Kasunod ang school shooting incident sa Zamboanga City. LTO Dolores District Office. Nagpagawas ng show cause order.

0: hot driver na Davia Incident and Heat and Run. Roll out ang 12 pesos na increase sa fuel discount. Umarangkada na! Pira nga PUV driver sa sinirangan Visayas, diskontento! Durelco, nag-admitar nga waray kasiguraduhan. Kung mahamubulag yapon ang taripan kuryente, sunod nga bulan. Oska, ginaagat ang mga senior citizens nga i-demand ang 20% nga diskwento.
1: Arangkada! Nganya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. Padayon nga ginpapagusog han Leyte Police Provincial Office ang seguridad ha mga eskwelahan habugos ng Provincial Leyte. Adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
3: Padayon nga ginpapakusog ang Leyte Police Provincial Office o LPPO ang seguridad ng mga eskulahan habugos nga probinsyahan Leyte. Hapanuyo nga masiguro ang seguridad ng mga estudyante, magdurutdungan mga empleyadohan mga eskulahan. Kundi in padayon ang pagpakita ng mas dako nga presensya ng kapulisan ha mga eskulahan na Leyte. Ilabi na pinaagi ang regular nga police patrol, security monitoring, ngan iba pang mga pamaagi ang seguridad. Kaapiluwatin yan mas mahugot nga koordinasyon ng kapulisan ha mga school authorities, barangay officials, ngan iba pa nga mga stakeholders. Tumong manggod ang LPPO nga mapudngan ang posible nga mga insidente. Dayon nga mabaton na itong bisan ano nga security concern, ngan makahatagin police assistance kung kinahanglan. Samtang, ginaaghatan ka pulisan ng mga estudyante, kaganak ngan mga maestro ngan maestra, ngan bugos nga school community nga maginmabinantayon. Ang bisan ano nga suspect o diri normal nga aktibidad na palibot ang eskulahan, kinahanglan dayon nga igreport na pinakahirani nga police station. Para LPPO, importante ang kooperasyon na komunidad. Base magintaluwas ang learning environment para hangatanan. Para itong emergency, po pwede tumawag ang 911. Nga na, pindutun la itong numero 1. Mahimuluat makikontak ka Leyte Police Provincial Office na may hotline number 096477 o pinaagigya po ito na official nga Facebook page. Di ka nga kapulisan nga na komunidad, pinaagin pagbantay, pagbiniligay. Nga na ang police presence, mas masisiguro ang seguridad han kada eskulahan ng mga estudyante. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
1: Hakasumpay nga sumat pitad pan seguridad ang mga eskwelahan sentro haragin paghingaday ha probinsya ni Eastern Samar kasunod han school shooting incident ha Zamboanga City. Adito detalye hining report.
2: Arangkada!
4: Yan ang adlaw han Miyerkules, nagkaadahin paghuruhimang raw ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar habot nga han pirahang stakeholders o pirang opisyalis han Department of Education Eastern Samar. Panuyuhan maong akatitirok agud paghimang rawan ang magiging pitad para han implementasyon han mahugot na seguridad hamang eskwelahan. Ini nga patawag in mismo ginhimo ni Governor Ralph Vincent Ivardone kasunod han hitabo nga mass shooting incident ha usang apribado ng eskwelahan ha Zamboanga City kakulup.
5: Tarahin ni nga amon report nga igin presentaran atong gobernador nagkamay-adahiyahin pakighimang raw han iba-ibang mga agency o glabi at DILG nga han PNP kung papauna no ini nga mga ibang mga ahensya makakabulig nga diha eskwelahan. Ang DILG nag-aruan atong gobernador hin bulig pinaagihan pagdiplohan mga notes nga adderhan at barangay officials sa DILG nga bumuli nga to para han pa mga kamay anak na mga duty han during class hours dito ha eskwelahan na igin presentaran atong gobernador nagkamay-adahiyahin pakighimang raw han iba-ibang mga agency o glabi at DILG nga han PNP kung papauna no ini nga mga ibang mga ahensya makakabulig nga diha eskwelahan. Ang DILG nag-aruan atong gobernador hin bulig pinaag.
2: Arangkada!
1: Samtang LTO Dolores District Office nagpagawas nahin show cause order ha driver nga dabihan hit and run incident. Adito report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
3: Nagpagawas ang show cause order ang Land Transportation Office Dolores District Office nga arestrado nga tagiya nga driver han sarakyan nga nahidadabi usang viral hit and run incident ha para na sa Taft Road dapit ang barangay San Pablo han kan avid is Western Samar. Sumala ito ni LTO Dolores. Ginimon aksyon kasunod ang initial report ng Taft Municipal Police Station. May kalabutan ng insidente nga nagresulta ni seryoso nga kasamdan halawas ang biktima. Ang show ko sa pagpagbatunon. Heto na ira side kung kay ano nga diri ipapataon LTO. Ang kaangayan nga pinalidad ha ira. Samtang ginpapapadayon ang pag-verify ng pagproseso kaso. Ginbutangan ng LTO in alarm status sa sistema ang sarakyan nga ginggagamit ang insidente. Tungod hini, ginpupod ngan ane ang bisan anong nga transaction nga may kalabutan han nasabi nga sarakyan. Sering ito ng LTO, ang pagpagawas ang show cause order ngan pagbutangin alarm status. Kabahin ng mga pitada pagtirok ngan pag-verify han mga impormasyon nga may kalabutan ng kaso ngan pagsiguro nga iniin maaasi kaso sakto, patas ngan uyo na due process. Ginaghatliwat ang LTO Dolores District Office ang ngataran ng mga road users nga mas maginikma ta pagbiyahe. Sumunod ang mga patakaran na trapiko ngan maging responsable hadalan base malikayan ng mga aksidente ngan maprotektaran ang kinabuhi han nga tanan. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
1: Roll out man han 12 pesos na increase sa fuel discount umarangkada na. Pero nga POV drivers sa Eastern Visayas diskontento. Adito report.
2: Arangkada.
4: Nagresulta na hinkatumanan ang gimproponer nga pitad ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II ini para mapatasan ang fuel discount sa mga public utility vehicles bugos nga nasod. Ang mga proposal manggod inagmumulay ha 10 pesos nga 20 pesos ngan an naprobran in 12 pesos.
6: Pero imbis unta nga malipay tungodhan maupay nga sumat ada kamay da pipira nga mga PUV drivers iton diskontentuhan na sabi nga benepisyo.
7: Di regulo sir mga sapat sir. Dapat sir kinanglan namon kami ng mga drivers wa dito na ano. Dire subsidy tam kinanglan sir. Pasahe mo migbaw sir. Kay dire man masapta mit subsidy kay di man gapay mga katilaw kay ibang mga fuel station tam nakargahan. Dire man nga tanan mao pay kung nga tanan.
8: Para kun sir baga gutiyagan na iton. Pero okay na para mga driver. Baka dakor to nga bagay gapaam nga baga magpakatagam tam gamit eh. Para baka ka kadugangan to nga amon baga konsumo hitam pagpadisil.
9: Abo mo paga dito at least kumbaga sugad man ito nga bulig baga okay na gihapon ito baga nakakabaro-baro to gihapon kay sa mahal gud induro makuri gud.
10: Mahal tong
9: kwarta. Krodo. Kaya iton almost mga 90 pesos na iton. Kado na konsumo la kami mga 200-220. Yan na dubli na 400 plus na.
4: Didahan Agosto 15 epektibo nga ginpatuman ang nasabing fuel subsidy hangatanan nga mapampubliko nga sarakyan di nakapahimulo sintag 150 litros o 1800 kada semana ang kada unit.
11: The proposal to is 10 to 20 so an approve is 12 pesos. So may nakita fuel discount or fuel subsidy aton tanan nga mga public utility jeep traditional ngan modernized ngan ito na aton mga UV Express nga tanan ni bugos nga region 8. So nag-start din ni effective August 15, 2026 kamayada era kakabiliran 150 liters or 1800 per week kada unit.
4: Ang pakiana naman kung nga dasan o magpapadayon ini nga subsidiyahan gobyerno kundi sumalakan Director Gualberto nga ngada ini nga mamaida pa pondo nga igalo taga para ha transport sector.
11: Sa Middle East. So pinaagi iton bulig anaton administration nga aton mga operator nga drivers. So amiton ini actually kwan ini iton kanan Department of Energy in coordination with the LTFRB. So are ito na era. In fact, itong accreditation itong mga gasoline station is tikang ha, kuan ha, Department of Energy. May adakita kong mga more or less mga 1,000 plus ng mga kuan o nga PUJ. Tapos may 1,000 plus kita ng mga UV Express din niya region ito mga kaabilin.
4: Manunumduman nga nahimugso ini nga ayudahan gobyerno hangatan nga PUVs tikang didahan ng tikang ang krisis nga epekto naman ito mapasong nga giyera ha Middle East din direkta nga pinakaapektado hini ang sektor han transportasyon. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
1: haibang notisya lokal, Dorel ko nagmitar nga waray kasiguraduhan kun mahabubulag gihapon ang taripa han kuryente sunod na bulan. Ano itong report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
3: May da baka siguraduhan nga magpapabilin nga ubusan bay da kuryente yan ang Agusto. Inyan gin ko question yan ang mga konsumidor. Tugod nga yan ang bulan, 13 pesos kada kilowatt hour la ang power rate. Sumalahad doral ko. Diri pa yan na makakasiguro kung magpapabilin ini nga sugad kamubo. Bisan kung may da na order an Energy Regulatory Commission kung ERC. Paglaran kooperatiba nga posible magpabilin nga ubusan power rate kung diri masukot ang mga generation company. Inline loss and congestions cost kon LLCC.
12: Diri, binulan din eh. Depende kung may ini nga sitwasyon nga nagkukuliktay tayo mapiting nga line loss and congestion cost. Kumbaga, diri na magsukot ang aton mga generation company sini nga charges, magpapadayon ini nga habubunan ta aton tarifa.
3: Pero ginsaysayan doral ko nga may da mga generation company nga nagpaparong ang ira mga planta. Sanglit diri na nakakasuplahin kuryente ang mga electric cooperative. Mas posible ini ang mga kumpanya nga may na bilateral contract o direkta nga kasabutan na pagsuplahin kuryente.
12: Kaya kung naka-bilateral contract kita ang company, incineration company nga na-supply supposedly nga di ato ni nagpaparong, inamimiling ang IMAP, in-merkado, ha-merkado, hinusa nga generation company nga na-supply luwad nga ni aton. Pero muro mahal ang ginahatag nga taripa nga di ato.
3: Hasugan din nga sitwasyon, ang IMAP ang nagiyos sugad nga system operator nga nagkukulagtan mga bayad nga gintatawag nga line loss and congestion cost. Ini nga mga dugang nga gastos nakakaapekto sa kabugusan nga power rate nga ginbabay dinan mga konsumidor. Sang bisan kun ubusan bayad ang naglabay nga bulan, diri pa naman sigurado ang Duralco kung magpapabilin ini nga 13 pesos kada kilowatt hour sunod nga bulan. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
1: OSCA ginaghat ang mga senior citizen nga i-demand ang 20 pesos nga diskwento. Ibalik nato ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada.
3: Ginaghat ang Office of Senior Citizens Affairs kon OSCA ang mga senior citizen at Tacloban City nga maging alertong ang siguraduhon nga nakakakarawat nira ang 20% nga diskwento nga nakamalatong matabalaod. Diri laman good ini privilehyo kundi usang katungod nga kinanglan mahatag ang mga senior citizen. Kinanglan diri mag-alangan mga senior citizen na pagdemandan era 20% nga diskwento. Obligado ang mga establishmento nga ng transport sector nga maghatag ang diskwento ang mga senior citizen. Sumalan mga patakaran yung gini-implementaran gobyerno.
13: Agad-gap natin na maging vigilant po when it comes kung maabil ka man iyong mga discounts ato yung mga establishments. So, pag nanuan yung maupay, kung nakaka-timbakitan ato yung discounts.
3: Serengan OSCA, importante nga maaraman mga senior citizen ang era mga katungod base malikyan ang pag-abuso o diri pagpatuman ang diskwento. Ginsasag doon ang liwatera nga diri mahadlok o mag-alang hapag reklamo kung may establishment o transport provider nga diri naghahatag inangay nga diskwento. Labot na kung nakakaabatera yung diri maupay nga pagtatar tungod lahan era paghangyuhan benepisyo.
13: Ang opisina po is an action center para ang ating mga senior citizen. So open po ito ngayon, tikang Lunes kato Biyernes para magserbi po sa iyo. Alang pagdaok, opisina ka ng OSCA, kaya ining opisina para po na iyo. Tapos kung di naman niyo kaya, pwede man niyo padangat through and iyo mga relatives inyo na kapo.
3: Painom daman OSCA, ha mga senior citizen, kinangga ni baruan ang katungod ng di rin mahadlok pag-demand, han 20% nga diskwento, kung may nareklamo, mas maupay i-report dayon inya OSCA. Base maaksyonan nga masiguro nga natutuman ang mga benepisyo nga para mga senior citizen. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
14: Arangkada Police Report.
1: Unom nga individual tikang haiba-iba nga mga bungtuan Leyte arestado mahitungod han illegal nga huygo aditon ato report.
2: Arangkada.
4: Arestado ang unom ng mga individual haloyuhan gindumarang anti-illegal gambling operations han kapulisan hamag kaiba-iba nga parte han probinsya han Leyte. Ang mga maong responsable ay nagkadadakop tungod han illegal nga huygo. Narikupo han mga sospek at ilang mga ginamit huygo sugod han baraha, mga bed stubs, kwarta, cellphone, bullpens, STL stubs ngan usa nga pansabong nga manok. Yana aada na hakustudiyahan kapulisan ang mga sospek para han kaangayan nga disposisyon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
1: Ngan abang tuwa naging kabugusan, han aton mga notisya, yan na nga oras. Parang kadugangan nga mga impormasyon, ngan magpasok nga mga balita. Bisitahan Facebook pages sa Arangkada Balita, ngan PRTV Tacloban. Pwede gihapon nyo may download ng FM radio app, Play Store, ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita. Hi YouTube, isearch Laan PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para magpinakabago ng notisya. Nanhangaran ang bugos ng puwersa, han PRTV News Team. Ako, si Jay Barion, ngan mo pa yung oras, atong natanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 PM hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada, DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
4: Napakiyana la!
5: Pakianahin mga isyu nga ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakiyana la!
5: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
4: Napakiyana la!
5: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyu.
4: Napakiyana la!
5: Bato-batohan langit ang maigo diri mabigit. Kaya ko, napakianala.
6: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes! Para sa agarang paglikas, gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
1: Feasible ba to? Di ba yun maaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
3: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal,
4: yes, Peters,
0: at Sandro Ochona.
5: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 30. Kayo ay nanonood.
6: Kung maka-opinion ka, bakit? Ay, ambag ka. Ganyan tayo nahubog sa mundong may say

0: August 19, 2026, Miyerkules, binabantayan ng PAGASA ang tatlong bagyo. Isa rito ang nagpapalakas na sa habagat, kaya extra ingat mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol 630 at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Herdaez at ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Kinakabahan kami. Kasi baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob.
1: Iba't ibang lugar sa Metro Manila muli nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa habagat. Mga residente, puspusan ang paglilinis sa mga basurang iniwan ng baha. Department of Health nagbabala sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil sa baha. Magkalibin na ikakasal na sana sa Cebu City, patay sa aksidente. Academic pressure, isa sa tinitingnang dahilan sa pamamaril ng menor de edad na sospek sa Zamboanga. At House Prosecution, hindi idadaan sa shortcut ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng mga suspension at delay.
0: Puspusan ang paglilinis ng mga residente sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos magkalat ang mga basura dahil sa malawakang pagbaha. At live mula sa Malabon, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM.
3: Yes, Nina, magdamag ng umulan sa malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig na probinsya. Kaya ang resulta niyan ay mga pagbaha ulit na bumunga dito sa mga taga-Metro Manila. Pero ngayon ang humupa na o tumigil na yung mga pag-ulan, ibang problema naman ang kinakaharap nila dahil nandyan yung basura at yung ibang lugar naman ay pahirapan yung paghupa ng baha sa kanilang mga lugar.
4: Kahit na mainang ulan lamang, tinatabla na agad ng pangamba si Catherine dahil sa isang kisap mataumano, kayang tumaas ng baha sa kanilang lugar sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Nitong nakaraang mga malalakas na pag-ulan, tinangay umano ang mga lamesa niya sa first floor ng kanilang bahay. Ginagamit pa naman daw niya ito sa kanyang tindahan.
2: Ay, kinakabahan kami. Kasi baka tumaas yung baha, makuryente kami sa loob, malunod kami sa loob. Sana naman mabigyan kami ng suporta dito, kahit bigas kasi nagugutom kami.
4: Matapos ang malawakang pagbaha noong Lunes, muling hinamon ng magdamag na ulan na may kasamang baha ang mga residente ng Don Pepe Corner Maria Clara Street sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Hapon na nang humupa ang baha sa lugar, pero problema pa rin ang bumungad sa kanila. Tambak na basura kasi ang kumalat sa mga kalsada. Sa kahabaan naman ng NS Amoranto Corner Don Jose, naabutan ng PRTV News na nagdedeklaging na ang mga tauhan ng LGU kaninang tanghali. Kasama kasi ang kalsadang ito sa inabot ng hanggang bewang na baha kaninang umaga sa gitna yan ng pabugso-bugsong ulan sa Quezon City. May ilan ding bahagi na lunsod na inabot ng lagpas taong baha matapos ang magdamag ang pag-ulan. Mabilis din itong humupa ngayong hapon. Sa Maynila naman, gutter dip din ang naging baha sa GK Road sa May Baseco. Pahirapan ang pagdaan sa lugar ng mga maliliit na sasakyan. Nagkaroon din ang baha sa May Roas Boulevard Corner Service Road. Naging passable naman ito para sa lahat ng mga motorista. Naitala rin ng Manila City DRRMO ang gutter dip din na baha sa bahagi ng parking lot ng San Lazaro Hospital. Gaya sa ibang lugar sa QC, ay humupa rin ang baha sa Maynila matapos ang pag-uulan. Pero sa Malabon, kahit tumigil na ang ulan, ganito pa rin ang itsura. Halos tuhod pa rin kasi ang taas ng baha sa F. Sibilia Road na isa rin sa mga dinadaanan ng mga motorista. Lakasan lang ng loob ang labanan dahil kahit ang mga e-bike, abay, nilulusong ang baha.
3: Ninya, sa mga oras na ito ay wala nang ulan dito sa bahagi ng Malabon at sa ibang parte pa ng Metro Manila. Pero kung nakikita mo sa aking likuran, itong bahagi ng F. Sevilla Road, ito yung isa sa mga kalsada patungo doon sa City Hall ng Malabon. Kung makikita nyo, ay talaga namang pahirapan pa rin sa mga maliliit na motorista ang pagdaan dito dahil gutter deep pa rin yung baha. Sabi ng ilang mga residente na malapit dito sa lugar ay halos mag-iisang buwan na nga ganito at hindi nila nakikita yung lupa sa bahagi na ito ng Malabon dahil nga sunod-sunod yung mga pag-ulan. Simula nung nagsimula yung malalakas na pag-ulan nung nakaraan pang buwan ay hindi na nila ulit nakitang natuyo itong bahagi ng F. Sevilla. Ninya?
0: So hindi lang pala yung mga pag-ulan itong mga nakaraang araw ang rason kung bakit baha dyan, ano? JM, sabi mo mag-iisang buwan na na ganyan ang senaryo dyan sa Malabon. And talagang ang Malabon, ano rin eh, talagang kilala na bahain na lugar, ano? Ano raw ba ang ginagawa nila dyan para naman kahit papano ay masolusyonan finally itong ganitong problema?
3: Ninya, sa ngayon nga ay ang ginagawa ng MMDA, kabilang ito sa mga tinututukan ngayon ng pamahalaan, especially ang MMDA, ay nagsasagawa sila ng mga pumping para naman kahit papano ay mabawasan. Pero kasi ang problema ninya, kahit may ginagawang solusyon itong MMDA, itong lokal na pamahalaan dito sa lugar na ito, sa F. Sevilla, ay dahil nga sunod-sunod yung ulan itong mga nakaraang linggo, ay nadadagdagan pa rin yung baha dito. Actually, nung Lunes nga, kung saan talaga namang sobrang lakas ng ulan at tuloy-tuloy nung tanghali ng Lunes, ay umabot pa ng hanggang bewang yung baha dito sa lugar na ito at bumaba lamang daw ng mga bandang hanggang tuhod. Pero yun nga, hanggang ngayon nga, ipahirapan pa rin yung pagtuyo dito sa lugar na ito. At mayroon pang ilang lugar ninya dito sa Malabon na baha pa rin. Siguro mga tatlong lugar pa yung mga tinututukan ngayon ng lokal ng pamahalaan ng Malabon. Ninya.
0: Okay, ingat ka dyan. Maraming salamat, JM Pineda.
1: Umabot na sa higit 3 bilyong piso ang pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat sa infrastruktura. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan ang umaarangkad ng balita ni Justin Ignacio.
5: Ilang linggo nang nararanasan ng walang patid na pag-ulan na may kasamang malakas na hangin. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, 3.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Halos 2,000 bahay ang naitalang nasira. 1.4 billion pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa ngayon, higit 42,000 individuals pa ang namamalagi sa mga evacuation center o katumbas ng 12,000 pamilya. Ayon sa NDRRMC, 5.3 na milyong katao ang apektado sa Regions 1 to 5, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Katumbas naman yan ang higit 1.5 milyon na pamilya. Dahil sa lakas ng bagyo at habagat, nagdulot ito ng pagkamatay sa 27 tao. Karamihan ay mula sa Benguet dahil sa landslide. 17 ang nagtamo ng sugat at patuloy na nagpapagaling, habang isa ang patuloy na hinahanap sa Batangas. Ayon sa NDRRMC, higit 700 million pesos na tulong na ang kanilang naipamahagi sa mga apektado. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Dahil sa walang humpay na ulan, binaha rin ngayong araw ang ilang lugar dyan sa Bataan at Zambales at rescue operation inilatag. May umaarangkad ng balita si Rod Izon.
6: Lumubog sa baha ang ilang pangunahing lansangan sa bayan ng Marabelas, Bataan patungo sa industrial zone Freeport area of Bataan. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, bumaha sa ilang bahagi ng Roman Superhighway, partikular sa Barangay Kabkaben at Barangay Townsite sa Marabelas Town. Naglalatag na rin ng rescue operation ang MDRRMO Marabelas sa Barangay Townsite dahil sa biglaang pagtaas ng baha. Pinapayuhan ang publiko na iwasan muna ang mga binahang kalsada lalo na ang mga light vehicles. Sa Hermosa, Bataan, hindi pa rin passable ang Barangay Kataning portion ng Bataan National Road habang malalim na rin ang baha sa bahagi ng Barangay Mabuko. sa Barangay Almasen. Na tatlong talampakan ng baha ay namahagi naman ng food packs ang Bataan Police gamit ang mga bangka. Ang MD Areremo Samal Bataan ay naglalatag na rin ngayon ng rescue operation sa mga lugar na lubog na sa tubig. Sa Zambales, sa report ni Police Colonel Benjamin Ariola, hindi ngayon possible sa mga light vehicles ang kahabaan ng lansangan ng barangay Binuklutan o Longapo Bugalyon Road sa Botolan, Zambales. Hindi rin possible sa mga sasakyan ang daang patungo sa barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Hinihimok ng Department of Health ang lahat ng mga lumulusong sa baha na agad magpagamot para maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis. Babala ng DOH, maaring makamatay ang leptospirosis, ngunit may iwasan kung maagang magagamot. Mula Enero hanggang Agosto 8 ngayong taon, nakapagtala ang DOH ng mahigit 3,400 kaso ng leptospirosis sa buong bansa. Higit 200 dito ang namatay. Ayon pa sa mga eksperto, hindi lang ang mga taong may sugat ang maaaring makakuha ng sakit dahil pwede rin itong pumasok sa mga mucous membrane ng katawan katulad ng bibig at mata. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na kumonsulta agad sa doktor sa loob ng 24 hanggang 72 oras pagkatapos ng exposure sa baha.
0: Patay ang magka-live-in sa Cebu City matapos na maaksidente ang sinasakyan nilang motor. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
7: Kita sa CCTV footage na ito ang matarik at kurbadang daan sa Barangay Busay, Cebu City. Makikita ang isang itim na SUV paakyat sa matarik na daan nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo na mabilis ang takbo pababa. Tumama ito sa gutter. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay nito. Kinilala ang biktimang sina John Mike at ang girlfriend niyang si Rose Ann. Sa initial na investigasyon ng mga otoridad, papunta sana sa Trans-Central Highway ang mga biktima nang mangyari ang insidente. Pagdating nila sa dalis-dis na bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang rider kaya't bumangga sa gutter. Agad na dinala sa ospital ang mga biktima, ngunit idiniklara rin silang dead on arrival. Ayon sa mga kaanak ng biktima, ikakasal na sana ang dalawa sa susunod na buwan. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
1: Tatlong bagyo ang binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang Tropical Depression Neneng na binomonitor sa loob ng bansa sa layong 430 kilometers north.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
9: The time now on FMR. It's 5:45.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: And from research, we now know that copycat shootings happen the weeks immediately after a fresh event. So, and that's the scary thing. So now we have to monitor, because things like this might happen even more frequently in the coming weeks.
5: Yes, yes. Actually, yun nga po, kahit na sabihin natin na we hope and pray na wala na sanang ganito at ito na yung last. But unfortunately, no, from what the other countries have also experienced and even us here in the Philippines, ba after Tacloban, eto na, kailangan talagang maging mapagmatsyag ang ating, well, ang magulang, ang paaralan, at iba pa, at otoridad, no, even our mga kapulisan, di ba? Para mas matulungan po kami, no, yung mga ordinaryong tao na hindi naman talaga maalam sa psychiatry or psychology, ano po ba yung mga red flags o pagbabago sa ugali ng isang kabataan na na dapat hindi ipagwalang bahala ng pamilya o ng eskwelahan?
4: Unang-una, kapag may sinabi siyang medyo gaganti siya.
5: Mm-hmm.
4: Okay? Pagganti. Pangalawa, meron siyang fascination about, you know, guns or violent activities. Pangatlo, merong fascination about previous shootings. And number four, kung meron siyang galit.
5: So talagang importante yung open lines of communication, no, sa ating mga anak, which is really very challenging, no, para sa mga magulang. Pero kaya yun nga, bilang panghuling question ko na lang po, papaano ba dapat buksan ng magulang ngayon ang usapin tungkol sa trahedyang ito sa kanilang mga anak? Lalong-lalo na po yung may mga maliliit na anak. At ano ang sasagutin natin kapag nagtanong sila ng ligtas pa ba ako sa school?
4: Nidia, these are questions even psychologists won't be able to answer now. Okay? Because everything is going so fast and we don't really know what to answer or what to say.
5: Mm-hmm.
4: Pero, you know, something safe, no? It's just asking them how they are.
5: Mm-hmm.
4: You've heard of yung shooting incident. What are your thoughts about it? Ano yung nafe-feel mo?
5: Mm-hmm.
4: You know? And siguro yung reassurance that the parents will always be there.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: I think that's the best thing now. And I also like to add something about schools, okay, uh-huh, before we end. I think the schools need to do more than just inspecting bags.
5: Mm-hmm.
4: I think now they need to, you know, level up, particularly with body scanners, x-ray machines,
5: mm-hmm,
4: things like those.
5: Mm-mm.
4: Because now, we know that nowhere is safe.
5: Opo. Yun nga po ang nakakalungkot, ano? At lahat ito ay kailangang pag-usapan kahit mahirap. At maraming salamat sa inyong expertise at marami ho kaming natutunan muli sa inyo. Maraming salamat sa inyong panahon, Dr. Randy De Llosa. Samantala, patuloy na pinaiigting ng pamahalaan ang school safety sa bansa kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga na ikinamatay ng 2 estudyante. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
6: Pwedeng mag-zoom. Kung hindi safe, suspended.
7: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnels. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan.
6: Inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV, at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools.
7: Magkakaroon din ng DepEd ng nationwide school safety drill sa August 25 para sa kahandaan ng mga paaralan. Nakikipag-ugnayan naman ang PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga estudyante at school communities. Ongoing din ang monitoring at assessment ng PNP sa mga paaralan.

0: Samantala, hiniling naman ng Presidential Communications Office na maging maingat sa pagbabalita ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Samantala, sinagot ni Jose Castro ang pahayag ng ACT Teachers Party List na wala sa lugar ang paninisi niya sa mga guro. Wala raw siyang sinisisi at nauunawaan niya kung saan nanggagaling ang mga guro. Aniya, nagpapaalala lamang siya na malaki ang gampanin ng mga guro bilang pangalawang magulang ng mga mag-aaralan. Dagdag pa niya na may ilan kasing mga guro na hindi nagsilbing magandang modelo sa mga kabataan. Ana, ipinakita ng Palace Press Officer ang ilan sa mga gumugulong na investigasyon na may kaugnayan sa mga mag-aaral sa Davao City at isang guro. Dapat ani ang humingi ng paumanhin na nagbigay ng maling konteksto sa binitawan niyang pahayag.
1: Sa ACT Teachers Party List, hindi po ito.
2: At Food Panda, we're on a mission to make life delicious. Because some days just feel a little...
1: Sinabi, hindi ito pag-atake sa mga guro. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo. Kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
0: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kinumpirma ng DILG na hindi dumaan sa inspeksyon ng school security ang junior high school student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
4: Dalawang baril ang naipuslit kahapon sa Ateneo de Zamboanga University ng junior high school student na namaril ng kapwa niya mag-aaral. Sabi ng Department of the Interior and Local Government, hindi dumaan sa pagkapkap na mga gwardya ng eskwelahan ang mag-aaral, kaya nadala ito sa loob ng paaralan.
5: Yung sistema po sa Ateneo ay basta sa gate ka pumapasok ng pedestrian ay titignan yung bagbog. Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement. Kailangan na lang palitan yung protocol kasi yung protocol nila, lahat ng mga private schools, pag kotse dumadaan, hindi na titignan.
4: Lumalabas rin daw na ang ama ng estudyanteng namaril ay iniwanan ng kanyang baril sa loob ng sasakyan. Isa daw itong kapabayaan bilang law enforcement personnel na may naka-issue na baril.
5: Ang penalty ng paggamit ng legal guns kung kinuha lang ng bata at ginamit ang kinuha ng bata ang baril sa magulang o sa guardian, ang penalty ay reckless imprudence lamang. Walang penalty ang may hawak ng baril. I call upon Congress to review the laws on loose firearms. 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense.
4: Kasama naman sa isa sa ilalim sa investigasyon ang mga gadget ng estudyante. Pero ayon kay Rimulya, posibleng malaki ang naging impluensya ng online game sa estudyante.
5: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng biyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
4: Dagdag pa ng kalihim, panahon na daw para tignan ng mga mambabatas ang pag-regulate sa mga first-person shooting games sa bansa. Kasama rin sa ginawa ng junior high school student ay ang pag-livestream sa isang website na ang tawag ay Watch People Die. Iimbestigahan rin ito ng PNP para makumpleto ang detalye. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Hinamon ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte na unahin muna ang transparency sa kanyang tanggapan bago manawagan ng accountability sa ibang ahensya ng gobyerno. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo.
7: If you want transparency, you should start with yourself. Ito ang buwelta ng House Prosecution kay Vice President Sara Duterte matapos siyang manawagan ng transparency at accountability sa lahat ng sangay at opisyal ng gobyerno. Ayon kay Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan, tila nililihis ng Vice Presidente ang atensyon mula sa mga isyong lumilitaw sa impeachment trial.
8: Sinasabi na naman niya na ito na naman ang issue ng flood control. Sana naman ang presidente in terms of this. Ang tanong natin, where is the vice president in all of this? No?
7: Kung transparency ang pag-uusapan, dapat muna umanong ipaliwanag ni Duterte kung paano ginamit ang pondo ng Office of the Vice President. Noong 2023, nakatanggap umano ang OVP ng 2.3 billion pesos na appropriation. Sa impeachment trial, kabilang sa sinusuri ng prosecution ang paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education. Samantala, isinangkot din ng prosekusyon ang mga biyahe ni VP Sara abroad sa usapin ng transparency. Kung personal funds umano ang ginamit ng bise sa kanyang mga foreign trip, hinamon siya ni Capunan na ipaliwanag kung saan nanggaling ang perang ito.
8: How do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo niyo, ano ang businesses ng asawa ninyo? Eh, saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo?
7: Ayon kay dating Surigao del Norte Congressman Ace Barbers, sakop din ng transparency ang mga biyahe at operasyon ng OVP.
9: Transparency applies to all aspects of governance. Eh, kung kasama dyan, yung paalis-alis mo sa bansa, kung saan ka napupunta, kasama po yan. Kailangan nakikita ng taong bayan saan napupunta ang ating pondong ginagamit dito.
7: Para sa House Prosecution, hindi lamang dapat hinihingi sa ibang opisyal ang transparency. Dapat magsimula ito mismo sa isang opisyal na humaharap ngayon sa impeachment trial. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Suspendido man ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tuloy ang talakayan po natin sa nalalapit na 17th araw ng pagdinig. Makausap po natin si Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po, Attorney, at welcome po sa Arangkada Balita.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: The time now on FMR. It's 6:15.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami niyong tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan niyo na rin.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Ang paglilitis.
3: Mm-hmm. So, Attorney, so ibig sabihin po ba nito, no? Eh, maaaring madagdagan itong hearing days. So, sinasabi yung prosecution daw or even the defense team, eh baka nagkakaroon ng delay in tactics. So, ano tingin niyo po dito? Madadagdagan pa ang mga araw na ating babantayan?
14: Discretion naman yan ng impeachment court, ng presiding officer, kung dadagdagan. Pero sa tingin ko, baka susundin pa rin nila yung original schedule. Mag-a-adjust na lamang siguro ang prosecution at ang defense sa presentation ng kanilang witnesses. So kung apat na testigo, baka gawin dalawa na lang. It's either ganon or hihiling sila ng extension sa presiding officer at sa impeachment court. Pero you have to understand kasi na nasa prosecution pa lang tayo eh. So pag natapos sila, hindi pa naman automatic na magpipresenta ng ebidensya ang defense. O pwede pa kasing hamunin ng defense yung sufficiency kung sapat na ba ang ebidensya na naipresenta ng prosecution. Ang tawag doon ay demurrer to evidence. No? At pag nag-file sila ng demurrer to evidence at nag-grant, ibig sabihin nagbutuhan at dinismiss, no, ang kaso dahil mahina ang ebidensya, hindi na kailangan magpresenta ng ebidensya ang defense, so mabibilis. Pero pag sinabi naman ng court na sapat ang ebidensya, denied ang demurrer, So yun ang problema natin. Magpipresent na ng ebidensya ang defense at dahil kulang na lang yung number of days, eh malamang kailangan mag-adjust, babawasan ang testigo.
3: Mm-hmm. Din, eh naghain po ng ikalawang perjury complaint si VP Sara kay Ramil Madriaga. Ano po ang magiging epekto nito sa impeachment trial?
14: Yung kasing perjury, karapatan niya ng sino man noon na naniniwala na siya ay naging biktima ng isang pagsisinungaling under oath, no? Karapatan niya ng Vice President na magsamba ng kaso. Ang epekto nito ay, unang-una, yung bigat ng testimonya ni Madriaga, magkakaroon ng pagdududa, syempre mula sa mga hukom, no? Dahil ito ay merong kinakaharap na kasong perjury, ibig sabihin ay nagsisinungaling.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: The time now on FMR. It's 6:17.
15: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
14: Kaso siya na perjury. So, kumbaga kahit na may kaso ng perjury, tuloy pa rin ang pagtestimonya niya. Depende na lang sa mga hukom kung paano po ito i-appreciate.
3: Mm-mm. Pero dapat nga po ba ipatawag ng prosecution si Madriaga? Kasi sabi rin ng depensa, handa silang ipatawag si Madriaga bilang sa hearing na ito. So kapag nakita na po natin si Madriaga sa loob ng kwarto kung saan sinasagawa itong impeachment trial, ano ang magiging weight nito dito sa ating binabantayang pagdinig?
14: Alam nyo, so far wala pa kasing link, no, na ebidensya na nagtuturo kay VP Sara na nakinabang dun sa pera o may participation siya directly, no. The last witness na nagtestify, sinabing si VP Sara ang nagutos para ibigay ang pera kay Colonel Achica. So kung magsasalita si Madriaga, siya siguro yung kauna-unahang testigo na magli-link, magdidikit kay VP Sara doon sa mga aligasyon ng anomalya at irregularidad. So mahalaga ang testimonya po ni Madriaga. Kaya I believe ipapatawag talaga siya ng prosecution kasi kulang yung naratibo, kulang yung kwento pag wala yung statement ni Madriaga.
3: At yan nga po, no, ang aabangan po natin din. Ano. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng Baliwag University College of Law. Magandang gabi po.
14: Magandang gabi rin po sa inyo.
6: Nilinaw ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol ang ilang isyung hinaharap ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkad ng balita ni Angela Babad.
16: Totally untrue. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tongol patungkol sa ilang ulat na naniligaw o nangungumbinsi umano si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa minority senators na sina Senator Jinggoy Estrada, magkapatid na Villar at Senator Loren Legarda para bumoto sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ito ay patungkol sa 16 na boto na kinakailangan para mapatalsik ang Vice Presidente.
17: I asked the presiding officer na tawalang siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part.
16: Sinabi rin ni Tongol na naniindigan si Escudero sa nauna niyang ruling noong July 6, maliban na lamang kung mayroong mag-aakyat nito sa Supreme Court.
17: Hindi na yan marirevisit unless some person goes up to the Supreme Court and alleges grave abuse of discretion resulting to lack or excess of jurisdiction. So as of the moment, walang nangyayaring ganon.
16: Nilinaw din itong goal na sa ilalim ng mga alituntunin ng Senado, maaaring lumabas ang mga senator judges sa gitna ng paglilitis, basta't nasa loob lamang sila ng Senado o jurisdiction ng Senate President. Bilang pagtugon ito sa ilang haka-haka patungkol sa social media post ni Senator Robin Padilla, kung saan makikitang kasama niya sina Senator Christopher Bongo at Senator Mark Villar na nananatili sa Senate lounge habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kaugnay nito, nilinaw ni Go na short break lamang ang nasabing pananatili sa lounge at patuloy anya nilang ginagampanan ang kanilang papel bilang senator judges.
18: I was the first one with two others na nandito sa floor. Yung nagpa-picture doon sa lounge. Dumaan po ako. lumalabas naman kami for pupunta kami sa mga sa comfort room. So nagkataon rin po nandoon si Senator Robin at Senator Mark para patuloy kaming mag-monitor.
16: Samantala, aminado naman si Tonggol na mayroon ng delay sa paglilitis, kaya naman tinatalakay na anya ang posibilidad ng pagbabago ng schedule gaya na lamang ng pagdadagdag ng araw o pagpapahaba ng oras ng paglilitis. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Naniniwala ang isang political analyst na may chilling effect sa mga gustong mag-donate sa sinumang kandidato ang pagkakadawit ng private campaign donors sa plunder case ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
19: Warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder.
16: May epekto sa lahat ng mga personalidad na nais mag-donate sa isang kakandidato ang pagkakadawit ng mga negosyanteng nag-donate ng pondo para sa kampanya noon ni Senador Rodante Marcoleta ayon sa political analyst si Professor Antonio Contreras. Dawit kasi sila ngayon sa pagbibigay ng 75 milyong pisong campaign donation habang nakaupo pa si Marcoleta bilang partyless representative. Hindi rin kasama ang kanilang donasyon sa Statement of Contributions and Expenditures si Marcoleta.
20: But I'm thinking forward, this has a chilling effect on anyone who would like to contribute to the campaign. Paano kung gusto mo magbigyan ng kami ng pera kahit man lang yan ay 10,000, 50,000, tapos biglang hindi na deklara sa SALN as a sose. Tapos ginamit sa kampanya, ay di dapat ikaw pala mag-report, ikaw pa yung makakasuhan ng COMELEC na nag-violate ng campaign law. Lalong manasasaktan ito yung mga walang pera kasi umaasa lang naman sila sa donasyon. Di matatakot lang yun yung mga malalaking mga donors na magbigay ng pera kasi hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SOSE, hindi nila kasalanan na hindi nag-file ng SALN, pero maaari silang madamay.
16: Pero hindi naman inaalis si Contreras ang posibilidad na mayroon ng conspiracy sina Marcoleta at mga donors nito para isagawa ang plunder sa pamamagitan ng umano'y ill-gotten wealth.
20: Pwede naman kasing talagang sila ay kasama sa conspiracy na kunyari ay bigyan mo ako ng donasyon pero galing naman sa ibang tao yon. Tapos para lang makalusot. Pwede yon. I'm not saying that that's not possible. But it is the burden of proof lies on those who are accusing. Therefore, the government, because it's a criminal offense.
16: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Personal na isinuko sa Land Transportation Office ng celebrity na si Derek Ramsey ang kontrobersyal na supercar na nakapangalan sa kanya. Sa isang press conference, sinabi ni LTO Chief Marcus Lacanilaw na humarap sa LTO si Ramsey kasama ang kaibigang negosyante na si Violago upang tumugon sa inilabas na show cause order laban sa kanila. Kasabay ng pag-surrender sa sasakyan, isinuko rin ni Violago ang kanyang driver's license. Sabi ng LTO Chief, humingi ng dispensa si Violago at inamin ang kanyang pagkakamali sa pagkakabit ng maling plaka na hindi opisyal na galing sa LTO. Ganito man, sabi ng LTO na gugulong pa rin ng investigasyon upang matukoy ang tunay na dahilan ng paggamit ng hindi otorisadong plaka. Muli naman nagpaalala si Lacanilaw sa mga motorista na bawal magkabit ng improvised plate sa mga sasakyan.
6: Balita ang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai!
21: Hello, Miss Nina! At sa lahat ng mga karangkada, matapos ng ilang araw na sunod-sunod, ang patikim kung sino nga ba ang newest ka-lurks trio para sa bagong programa na aabangan sa GTV at GMA Online. Ngayong araw, official nang ipinakilala ang bagong trio na makakasama sa newest Sunday Night Kachismisan, ang ka-lurks trio na sina Ashley Rivera, Baus Rufo at ang inyo pong lingkod. DJ Jaiho, ang Bong Chika, now na sa Jai Hot Exclusives.
22: Nakapanayam natin sina Baus Rufo at Ashley Rivera matapos ang pictorial para sa bagong show sa GTV at GMA Online, ang Colorworks.
23: Nakakatuwa, of course, sobrang saya ko na basically nagamit ko po ang bunganga ako para kumita ng pera at para makilala ng tao. So, kailangan alagaan ang bunganga ng mabuti.
22: Inalam natin kung paano nagre-ready si Ashley at si Baus para sa bagong proyektong ito na live every Sunday.
0: Siguro yung paghahanda in a way na maging careful din ako sa mga sasabihin ko. Siyempre, di ba, kasi once na may narinig tayong chismis, hindi naman natin alam kung anong totoong nangyari. So, I will try my best to be as, you know, as neutral as possible.
23: So ito na nga ang Clerks na inyong mapapanood sa GTV 8:30 PM simula September 13. Parang ano to, summary ng lahat ng mga nag-trending, lahat na pinag-usapan during the week. So para kaming reflection paper.
22: Inalam din natin kay Baus at Ashley kung ano kaya ang pagkakaiba ng show na ito sa ibang mga programa.
0: Meron mga blind item pero syempre iwas kami sa libel.
22: Kamusta naman kaya ang bonding ng newest Clerks trio.
0: Si Jai Ho, matagal ko na siyang naka-work as in years ago, like mga more than 10 years na ata. So, matagal na kami magkakilala. Si Baus naman, nakasama ko na rin sa anniversary ng Chicks to Go podcast.
23: So, manood po kayo ng Clerks sa GTV starting September 13, 8:30 PM po ito. Kami po ay i-airin ng live. So, anything can happen. So, who knows? That also might be our last episode.
21: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako pong resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives, balik sa inyo.
6: Maraming salamat and congratulations,
3: wow,
6: sa Jai Ho.
21: Thank you po. Maraming salamat. Clerks, abangan.
6: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
3: Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako naman si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.
10: This is FM Radio. FM.

0: Isa ang bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro sa pinakamatinding napuruhan ng baha at nadulot po ng habagat. May ilang bahay sa gilid ng ilog na gumuho. Live mula sa Abra de Ilog, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, malalim pa rin bang baha dyan?
1: Alvin, sa sumandaling ito ay nag-umpisa na ang humupa ang baha sa maraming lugar dito sa Occidental Mindoro, gaya dito sa aming kinaroroonan dito sa Abra de Ilog. Pero malawak ang iniwang pinsala nitong pagbahang ito, lalo na sa sektor ng agrikultura. Sa isang iglap, naglaho ang bahay ng mag-asawang Isaac at Sir Jeline Umali. Gumuho ang bahay ng lamunin ng rumalagasang ilog ang lupang kinatitirikan nito sa barangay Poblasyon Abra de Ilog, Occidental Mindoro. 5 taong ipinunda na mag-asawa ang kanilang bahay at bago pa lamang nila itong tinitirahan.
2: Bali ngayon taon lang po talaga yung totaling natapos. Tapos gayaan pa po, isang buwan pa lang po namin natutulugan.
3: Sobrang sakit po. Dahil yung mga pinaghirapan po namin ay talagang hindi na kayang hindi na po kayang apulahin.
1: Hindi alam na mag-asawa kung saan sila titira ngayon, kasama ang isisilang na anak. Pinag-aaralan na ang paglalagay ng gabion sa ilog para maprotektahan ang komunidad.
4: Gabion sa inisip ko kasi ang bato, nandito lang yung mga bato, ang daming bato nila dito. Ma-maximize yan, bayanihan, tapos put forward, parang kung siguro yung mga tupad na, di ba, kasalip na pawalis-walis, dyan natin ilagay yung sa tupad, palagay ko malaking tulong para maprotektahan yung kanilang mga bahay.
1: Nalubog sa baha ang nasa 10 barangay sa Abra de Ilog. Umabot sa humigit kumulang sa 4 na talampakan ang lalim ng baha sa ilang lugar. Gamit ang mga rubber boats, narating ng mga rescue team ang mga bahay na lubog sa baha at inilikas ang mga residente, kabilang ang mga matatanda at may sakit. Sabi ng MDRRMO, hindi nila inaasahan ang dami ng tubig na dala ng habagat.
5: As a matter of fact, itong ating naranasan ay parang record breaker na naman sapagkat ang ating yung halos 300 millimeter mercury na ulan bumuhos lang sa 6 na oras.
1: Hirap din marating ang mga barangay ng Udalo at Santa Maria dahil sa mga pagguho ng lupa. Nasa 380 pamilya sa Abra de Ilog ang nasa mga evacuation centers. Wala rin sinayang na oras ang mga rescue team na humingi ng saklolo ang ilang residente matapos malubog sa baha ang kanilang bahay sa Sitio Banakan sa barangay Tangkalan sa bayan ng Mamburao. Sa bubong na nasa gip ng mga rescue team ang 8 residente. Hanggang 5 talampakan naman ang inabot ng lalim ng baha kagabi sa Sitio Dike sa barangay Payumpon. Taon-taon na ang problema ng mga residente ang pagbaha sa kanilang lugar.
6: Ay, nakakagalit. Kami hirap na hirap na dito sa kami. Sobra na. Sana naman ay sa 1 taon huwag naman nang bumaha na. Sana naman ay tulungan kami ng mga nangungurakot na yan.
1: Sa tala ng PDRMO, higit 200 milyong piso na ang pinsala ng pagbaha.
7: Bukod sa apektado ang ating mga mag-asaka, alam mo, ang mangingisda natin, kung ano yung haba ng pag-ulan kasi nag-issue ang mga lokal ng pamahalaan ng no-sale policy. So, apektado talaga sila.
1: Binahari ng higit 50 barangay sa Oriental Mindoro. Alvin, nasa 4 na bahay dito sa Abra de Ilog ang nawasak o kinain ng ilog. At kanina ay inumpisa na ang pag-rechanneling o yung paglilihis ng daloy ng tubig sa ilog para maiwasan ang muling pagguho ng lupa sa gilid ng ilog at hindi maapektuhan yung mas marami pang mga bahay. Naibalik na naman ang supply ng kuryente dito sa Abra de Ilog pero problema pa rin ang signal ng mga telepono, mga cellphone dahil mahina pa rin. 3 barangay dito ang 2 araw nang walang supply ng tubig matapos masira ng baha ang linya ng tubig o yung mga tubo mula sa kabundukan. Alvin.
0: Dennis, narinig ko yung soundbite ni Nanay. Yung mga opisyal ba dyan ay iniuugnay nila yung baha sa katiwalian o kurakot sa paggawa ng mga government projects o flood control projects?
1: Oo, bukod nga doon sa nanay na na-interview natin, talagang maraming mga residente dito ang nagagalit dahil nga kung hindi daw maayos yung flood control project, hindi sana mangyayari yung pagbaha kasi napakaraming mga gumuhong flood control projects dito. At kanina nakausap ko din si Governor Eduardo Gadiano ay sana daw kung yung flood control project ay sana daw ay nakaprotekta kung hindi gumuho. Lalo na't mga bagong tayo pa lamang yun, ilang taon pa lamang, merong natapos lamang ng 2024 at 2025, Alvin.
0: So hanggang ganun lang, Denise, walang pwedeng ituro na managot kung bakit baha ang maraming lugar sa Occidental at Oriental Mindoro?
1: Noong mga nakaraang mga buwan ay umapila na rin dati si Governor Gadiano na imbestigahan din yung mga flood control projects dito sa Occidental Mindoro na sinasabing mga umunoy substandard, Alvin. Pero hanggang ngayon ay wala pa tayong update kung ano na ang naging resulta nito.
0: Ay nako, maraming salamat, Dennis Datu. Sinabi ng ama ng estudyanteng na Maril sa paralan kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na naiwan ang kanyang mga baril sa sasakyan na ginamit sa paghatid sa bata sa eskwelahan nitong Martes. Lumalabas na rin ang anggolong posibleng naimpluwensyahan ng isang online gaming platform ang estudyante na papatrol Karen De Guzman.
8: Dalawang baril ang narecover mula sa ika-apat at ikalimang palapag ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School matapos ang pamamaril ng isang grade 8 student nitong Martes. Pagmamay-ari ng ama ng estudyante ang mga armas na isang customs police. Paliwanag na naturang tauhan kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Naiwanan niya umano ang mga baril sa loob ng sasakyang ginamit sa paghatid sa bata.
9: Ang routine niya, usually, siya naghahatid sa anak niya. That's according to him. That's what he told me. But yesterday, dahil nga sasakyan niya yung ginagamit panghatid ng anak niya, nandun din yung dalawang baril niya. Kaya lang, ang naghatid sa anak niya kahapon, yung driver niya. Nagkaroon tuloy na access yung anak niya sa mga baril niya.
8: Dahil nakasasakyan, hindi na umano dumaan sa inspeksyon ng mga gwardiya ang bata, kaya naipuslit ang mga baril sa silid-aralan.
10: Hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan, basta sumakay sa kotse. Yung bata po'y dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat.
8: Ayon kay Interior Secretary John Vicremulla, hindi katanggap-tanggap na iniwan niya ang mga baril sa sasakyan.
10: We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan.
8: Sinibak na sa pwesto na sabing customs police at mahaharap sa mga reklamong administratibo. Pero ayon kay Remulla, dapat lagyan ng pangil ang batas para mapanagot ang mga may-ari ng baril na nagpapabaya sa kanilang armas.
10: Sa dalawang nakaraan na shooting sa mga eskwelahan, pareho siyang government-owned, government-issued firearms to qualified personnel. Ngunit sa parehong bagay ay hindi inalagaan yung mga baril. Ang liability ng owner ng gun ay para ka lang nagpahiram ng kotse at yung umiram ay nakasagasa. Reckless imprudence. Isn't the owner of the gun equally responsible?
8: Samantala, muling napag-usapan ang pagban ng social media sa mga menor de edad matapos lumabas sa investigasyon na posibleng naimpluwensyahan din ng online gaming platform na Roblox ang namaril na estudyante.
10: Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization. I call upon Congress again to help us control and curb the use of first-person shooter games that influence these young minds. Baka panahon na natignan natin yon. Hindi ko sinasabi yan lang ang solusyon, pero hindi naman one size fits all ang solusyon dito sa problema na to eh.
8: Batay sa datos ng Philippine National Police, umabot na sa 50 ang mga insidente sa mga paaralang kinasangkutan ng mga Children in Conflict with the Law o CICL.
11: Despite of that, meron ding mga action tayo. That is the deployment, continuous engagement, nakikipag-usap tayo sa mga school authorities, including the communities, no? Including the parents. This is not the work of the police alone. Kailangan natin lahat.
8: Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga social media platforms sa bansa para alisin ang lahat ng larawan at video na may kaugnayan sa insidente ng pamamaril sa Zamboanga City. Inatasan din ng Anti-Cybercrime Group para i-monitor at i-report ang pagkalat ng mga sensitibong video online. Samantala, magsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ang National Bureau of Investigation sa insidente.
12: Tingnan natin kung ano yung kabuuan ng istorya. So it's an ongoing investigation.
8: Nangangalap na sila ng mga ebidensya, kabilang ang mga CCTV footage at pahayag ng mga testigo sa insidente. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
13: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang situation briefing para talakayin ang naging epekto ng habagat sa bansa. Binanggit din ng pamahalaan ang pinaplanong pangmatagalang solusyon para maibsan ang baha sa Metro Manila. At live mula Pasig City, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, ano-ano ba ang natalakay sa sitwasyon or sa situation briefing ng Pangulo kanina?
14: Karen, tinalakay ni Pangulong Marcos Jr. yung lawak ng epekto ng habagat sa buong bansa na nakaapekto sa milyon-milyong pamilya. Nabanggit rin niya yung mga agaran at pangmatagalang solusyon sa pagbaha, katulad na lamang ng underground drain catchment pati na ang nature-based solution.
15: Dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanggapan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa isang situation briefing tungkol sa epekto ng habagat sa bansa. Ayon sa Pangulo, nasa 4,700 na barangay at 1.7 milyong pamilya na ang apektado ng habagat, habang 27 ang nasawi at 17 naman ang nasugatan. Tuloy-tuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga pangmatagalang solusyon sa pagbaha, kabilang ang paglalagay ng mga underground drain catchments.
16: What we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at nagpinag-aralan kung saan, paano pa, anong ba yung mga iba pwede natin gawin. Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities.
15: Nagsagawa ng feasibility study ang isang Dutch company kung saan natukoy ang 30 lokasyon para sa nature-based solutions at catchment areas.
17: Tulad po ng sa Aguinaldo, almost half hectare po ng golf course ay ating huhukayin. Maglalagay po ng 10 meters deep na rain catchment. So imagine niyo po yung laki ng tubig na masasalo niyan. At yan po yung magpiprevent ng pagbaha dito sa EDSA White Plains.
15: Samantala, inanunsyo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapalit sa disenyo ng inlet drainage system sa mga pangunahing kalsada bago matapos ang taon. Kabilang dito ang Rojas Boulevard, EDSA, C5, Taft Avenue, Espanya Boulevard, Quezon Avenue at Commonwealth Avenue.
18: Kasi kahit na malaki na yung drainage mo, kunyari yung Santa Isabel, pinagaki na natin yung drainage sa ilalim. Pero yung mga inlet, kung maliliit pa rin, mabagal ang pasok ng tubig, lalo na pag nabara na ng basura yon.
15: Base naman sa situation report ng Department of Education o DepEd, mahigit 9,000 pampublikong paaralan sa 15 rehiyon ang nagsuspinde ng face-to-face classes dahil sa habagat at Tropical Depression Neneng.
14: Karen, ayon pa kay Pangulong Marcos, ay mas mabilis ang humupa yung baha ngayon kumparaan noon na inaabot pa raw ng 2 hanggang 3 araw. Sinabi rin niya na gumagana ang lahat ng 73 pumping stations at naka-standby kung sakaling kinakailangan at tuloy-tuloy rin yung dredging na ginagawa ng pamahalaan. Karen.
13: Maraming salamat, Izzy Lee. Lubog pa rin sa baha ang 17 barangay sa Laguna at ilang lugar sa Cavite. Live mula Calamba, Laguna, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, kamusta ang panahon? At may ginagawa ba para humupa naman ang baha sa lugar na yan?
19: Karen, sa dalawang lugar na napuntahan namin dito sa probinsya ng Laguna, una sa Barangay Landayan sa San Pedro City, tauna ang binibilang ng mga residente sa Purok 6 pero hindi pa rin humuhupa ang baha dahil sabi nila, yung creek na lumang ginagamit ng kanilang community, natabunan ng lupa mula sa pribadong nagmamay-ari nito. Dito sa Barangay Lingga naman sa Calamba City, baha pa rin at walang indikasyon na huhupa ito sa mga susunod na araw o susunod na oras.
20: Tuloy lang ang araw-araw na gawaing bahay ni Celerina na parabang naglalaba lang sa batis. Bagamat makulimlim pa sa kanilang lugar sa Barangay Landayan, San Pedro, Laguna, maghapon ang hindi umulan kaya sinamantala niya ang magandang panahon. Yun nga lang, wala siya sa batis o ilog. Lubog lang sa baha ang kanyang bahay.
21: Noon po naman walang ganyan. Ngayon na lang po siguro mga almost 2 years na po.
22: Oh, ano nangyari?
21: Ayan po, nagkaganyan ang mula nung ginawa lang yung bangbang na yan para gawin daw agusan ng tubig, pero lalong lumala.
20: Ayon sa kapitan ng Barangay Landayan, dumulog na sila sa kinauukulan at sinubukan ding makiusap sa sinasabing may-ari ng lupa.
23: Ano nangyari o? Sinarahan. Ngayon, yung daluyo ng tubig sa Purok 6, naharangan na. Tinambakan yun eh. Sabi nga, private property raw yun. Nakipagpulong po kami rin sa pamilya. At kami nakikiusap ang sanggunian na kahit magkaroon ng daan ng tubig. Pero hindi po kami pinabigyan.
20: Sinusubukan ng news team na kunin ang panig ng San Pedro City Government maging ng may-ari ng lupa. Sa Barangay Lingga naman sa Calamba City, lubog din sa baha ang mga residente ng Purok 5 at 6.
24: Pag tumaas yung level ng Laguna Lake, damay dito sa lugar nito. Kasi itong lugar na ito, catch basin to.
25: Hindi ba kayo nagkakasakit sa pagkababad sa tubig?
24: Ano po nga?
25: Oo.
24: Oh. Hindi naman. Sana napakulang. Sawa na ano po nga.
20: Ayon sa Laguna Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 barangay pa sa probinsya ang apektado ng baha. Kasama dito ang dalawang barangay sa San Pedro.
26: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
27: The time now on FMR. It's 6:47.
28: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
29: ACS.
30: Ang kinis na niya.
31: In fairness, nag-glow up.
32: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Naya Cinnamon. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Why
2: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Magiging mapaminsala ang mga parating na bagyo at habagat.
8: Karen, sa inilabas na pahayag nitong hapon ng San Pedro City Government, sinabi nila na hinahanapan naman nila ng solusyon yung problema ng mga residente ng taga-barangay Landayan sa kanilang lugar. Makikipagpulong muli nila ang kanilang mga opisyal doon sa may-ari ng pribadong lupa na nakaapekto doon sa creek na dating daluyan ng kanilang tubig. Sa ngayon, ang sabi ng San Pedro City LGU, wala pa namang final na drainage plan ang lokal na pamahalaan para ipatupad doon sa kanilang community. Dito naman sa Barangay Lingga sa Calamba City sa Laguna, wala ng ulan pero ang tubig na meron dito sa kanilang komunidad sa Purok 6 at Purok 5 mukhang hindi pahuhupa dahil mataas pa rin ang tubig na nanggagaling naman sa lawa ng Laguna dito sa aming kinalalagyan ngayon, Karen.
9: Maraming salamat, Johnson Manabat.
10: Isang araw, isinara ang ilang outpatient services ng San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa tindi ng pagbaha na pumasok pa hanggang sa kanilang gusali. Bagamat bukas na muli ito, pinaghahandaan ng paggamutan kung paano maiiwasan ang muling pagkakaantala ng ilang serbisyo. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
11: Todo kapit ang isang pasyente sa kanyang kapatid habang dinadialysis sa San Lazaro Hospital ngayong Miyerkules. 29 anyos lang ang pasyente, pero kinailangang i-dialysis matapos tamaan ng leptospirosis.
12: Kitang-kita ko naman po yung paghihirap niya ngayon. Hindi niya po sinabi sa amin na lumusong siya.
11: Activated na ang leptospirosis at dengue fast lane sa San Lazaro Hospital. 14 na ang kanilang nagiging pasyenteng tinamaan ng sakit na sanhi ng ihi ng daga.
13: Next week, marami ng pasyenteng medyo dadagsa po sa amin sa San Lazaro Hospital. Ang leptospirosis, once nandyan sa katawan mo, after the incubation period, medyo aatakihin niya yung mga parte ng katawan tulad ng atay. At dyan ka na ngayon, magkakaroon ng paninilaw ng mata. Minsan pwede niyang atakihin yung baga, hirap ka nang huminga. Minsan dumudura ka na ng dugo.
11: Sa emergency room ng ospital, isang pasyente rin ang isinugod kanina. Hirap nang umihi ang lalaki na 5 na palang nakararanas ng sintomas. Post-exposure prophylaxis o pag-inom ng doxycycline ang pangunahing payo ng mga eksperto. Mismong mga empleyado ng ospital, nakapila rin para sa gamot na ito lalo't marami sa kanila ang na-expose din sa baha sa loob mismo ng ospital. Sa mga kuha ng mga empleyado ng paggamutan, kitang lumubog ang kanilang parking area at iba pang bahagi ng compound sa baha. Pumasok din ang baha sa main building ng ospital. Hanggang kanina, ang ilalim ng elevator, baha pa rin.
13: Ang struktura ng San Lazaro Hospital, medyo luma na siya. At ang nangyayari, pag luma ang struktura, medyo mababa ang pagkagawa, kaya naaabot siya ng baha.
11: Pero may isa pang dahilan kung bakit bumabaha, ang Estero de San Lazaro. Mula sa mataas na bahagi ng gusali, kita na dapat ang daloy ng tubig sa estero. Yun nga lang, natakpan na ito ng mga bahay at iba-ibang istruktura. Ngayong araw, bukas na muli ang mga isinarang outpatient services ng San Lazaro Hospital. Pero paglilinaw nila, mananatiling bukas ang kanilang emergency room para pagsilbihan ang mga nangangailangan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
10: Alamin po natin kung magpapatuloy pa rin ang maulang panahon mula kay ABS-CBN News resident meteorologist Ariel Rojas na nasa Quezon Avenue, Quezon City. Ariel, uulan pa rin ba?
1: Alam mo Bernadette, mababawasan na yung mga pagulan pero patuloy pang iiral ang habagat dito sa bahagi ng Luzon. At ngayong Miyerkules ng gabi, numipis na yung kaulapan at nabawasan na yung mga pagulan dito sa may Luzon pero pinakataas pa na heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas pa ang red warning level sa Zambales at Bataan. Orange warning level naman sa Ilaga at kanurang bahagi ng Metro Manila kasama po dyan ang Camanava, Maynila, Pasay, Paranaque at Las Piñas, western part ng Tarlac, western at southern parts ng Pampanga, western Bulacan, northern at western Cavite at western Batangas. Habang yellow warning naman sa nalalabing bahagi pa ng Metro Manila, sa buong probinsya ng Nueva Ecija, ibang parte pa ng Tarlac, Pampanga at Bulacan, buong probinsya ng Rizal, western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite, central Batangas at northern occidental Mindoro. Pinalalakas pa itong habagat ng dalawang bagyo malapit sa ating bansa. Una po dyan ang Tropical Depression Neneng na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa may silangan ng Taiwan. Huli itong namataan, 375 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Bahagya itong humina sa lakas na 45 kilometers per hour at bumilis naman na kanyang kilos pa northwest, pa west-northwest sa bilis na 35 kilometers per hour. Ang ikalawang bagyong humila sa habagat nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility sa West Philippine Sea na patuloy pang lumalayo sa ating bansa sa layong higit 900 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Bukod sa dalawang ito, meron pang isang bagyong binabantayan sa malayong silangan naman ng Mindanao sa labas ng PAR. Lumakas pa ito at naging tropical storm na may international name na Saudel sa layong higit 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Tutumbukin po ng bagyong Neneng ang direksyon ng Taiwan kaya hindi ito inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Doon sa Taiwan ito posibleng mag-landfall o lumapit at bago lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes, August 21. Hihirahin ito paakyat itong habagat sa ilagang bahagi ng Luzon habang yung bagyo naman sa West Philippine Sea patuloy pang kikilos palayo sa atin at hihina ang hilas sa habagat. Yung bagyong Saudel naman sa silangan ng Mindanao ay tuloy-tuloy na lalakas habang kumikilos pa northwest sa gitnang bahagi ng Pacific Ocean. Posible po itong sumilip sa ilagang silangang bahagi ng PAR sa susunod na linggo at pwede rin may mabuong panibagong bagyo mula sa buntot ng Tropical Storm Saudel bagamat di naman inaasa ang papasok sa PAR. Kaya patuloy pong umantabay sa updates sa mga binabantayang weather disturbances sa paligid na ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 20, araw ng Webes, sa Luzon, meron pang malalakas na paulan ang habagat sa madaling araw sa ilang lugar sa Ilocos Region. Kalat-kalat na ulan naman ang aasahan sa Northern at Central Luzon at Mindoro maghapon po iyan. Aaraw naman na sa Bicol at Calabarzon at pagsapit ng gabi ay mababa na ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Mainit at maalinsangan naman maghapon sa ibang bahagi ng Pilipinas. May ulan po bago magtanghali sa Zamboanga Peninsula. Sa hapon, kalat-kalat na ulan ang aasahan sa may Panay at Palawan. Pero yung malalakas na paulan ng thunderstorm, aasahan yan sa Bukidnon, Agusan del Sur, Davao del Norte at Davao de Oro hapon hanggang oras ng hapunan at pagsapit ng gabi posible pa yung mga pagulan dyan sa bahagi ng Soccergen. Ito naman sa Metro Manila, maulap at pwede pang may kaunting ulan sa umaga. Madaling araw po at umaga yan, pero sisilip na ang araw at mababa ang tsansa ng ulan maghapon. Pero sa gabi, pwede meron ulit daraang pag-ulan. Samantala, patuloy pa ang pagpaulan ng habagat ay tuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam na umabot na sa 186.41 meters nitong Miyerkules ng umaga ang taas. At brother, sa aking kitatayuan ngayon sa May Quezon Avenue sa Quezon City ay manipis na rin yung kaulapan at wala na rin inaasahang pag-ulan. Yan muna ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, pamilya!
10: Gretchen, sunod-sunod ang gintong napapanalunan ni EJ Obiena. Saan naman susunod na sasabak ang ating winning Pinoy pole vaulter?
6: At ibibukod sa iba pang tournaments, paghahandaan na rin ni EJ Obiena na depensahan ang kanyang titulo bilang Asian Games Champion. Samantala, pangungunahan ng dalawang world champion ng Philippine Jiu-Jitsu team sa ASEAN matapos magtagumpay sa mga international competitions kamakailan. Nagpapatrol, Paige Xavier.
14: Patuloy na tumataas ang kumpiyansa ni Olympic pole vaulter EJ Obiena kasunod ng sunod-sunod niyang ginto ngayong 2026 season. Nakasungkit ng ginto si Obiena nitong Martes sa Golden Sand 2026 competition sa Poland. Para kay Obiena, malaking tulong na kasama niyang mag-ensayo ang kapwa Olympian na si Emmanuel Corrales.
15: And having Emmanuel Corrales with me day in, day out, and we goofing around, it definitely helps push yourself a little bit further than when you're alone.
14: Kasunod na magandang pinapakita sa season, kumpiyansa si Obiena ang madepensahan ang title sa ASIAD at umaasang makabalik sa top 10 sa mundo.
15: I feel sharper. I feel a lot more in control. I'm definitely going to Asian Games as a defending champion, so that's big. I still want to win it.
14: May ilang torneo pa si Obiena bago ang Asian Games sa Setyembre. Matapos ang Asian Championship at JJIF World Championships, todo ensayo na muli ang Philippine Jiu-Jitsu Team para sa Asian Games. Pangungunahan ni three-time world champion Annie Ramirez at four-time world champion Kimberly Custodio ang Team Philippines.
16: Actually, yung pressure, mas iniisip ko yung pagbaba eh. Hindi yung paglalaro. Yung pag-weight cut. Kasi for me, yung unang-unang challenge talaga na dadaanan ko.
14: Kahit veterano na si four-time world champion Custodio, unang beses niyang sasabak sa Asian Games.
17: Magte-train ako ng harder than I ever trained before. Kasi alam ko, ito yung first Asian Games ko. And then, you know, at 39, hindi natin masasabi, baka ito na rin yung last Asian Games ko. So sobrang ibibigay ko talaga lahat ng meron ako.
14: May halong veterano at bagong muka sa men's jiu-jitsu team, kabilang sila Iman Baluyo at Luigi D.
18: I think I've matured enough to the point that I can definitely be up there with the other seniors.
19: I'm just using the pressure to get better, to be able to perform as best as I can.
14: Target ng Team Philippines, mapantayan o higitan ang tatlong medalyang nasungkit sa 2022 Hangzhou, China. Paige Javier, ABS-CBN News.
20: Sa pagbabalik ng TV Patrol, consumer nagulantang sa halos 1.6 million pesos na bayarin sa Meralco ngayong buwan. 14 na bayan at lungsod sa Bulacan, lubog sa baha. Diquez Rodriguez Rizal, bumigay. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Morales.
1: I need results. Sayang ang pera't oras habang hindi gumagalaw ang lupa ko.
2: Kinausap ko na ang connection natin at ginagawa na nila ng paraan para matuloy ang demolition.
3: Paano pag nalaman ni Gabo na tao tayo ni Django?
4: Hoy!
5: Sabi niyo ha?
1: Bakit?
4: Eh kung tatlong traitor ang tanungin mo, Gabo, balik-asa na naman sila ni Django.
6: Alam niyo nang wala na si Nanay. Kayo na lang ang pinaka-importanting tao sa akin ngayon.
7: Napakaswerte ko, Mama. Nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Lalo napakaswerte ng babae, mapahalin mo.
5: Hindi makakakala yun yun, boss.
3: Ayun! Ang Nanay! Kami lumasabit yung babae! Huwag mo wala, patas! Walaan mo wala ka ninyo!
8: Pag may gagawin siya, itong matawag siya at napapaalam. Mula kanilang umaga, hindi siya nagpaparamdam. Hindi ko natuloy alam kung anong nangyayari sa kanya.
9: Mas mabuti na yung sigurado.
3: Patabi niyo!
10: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.

0: sa harapan ng altar. Dapat nandun sila, di ba?
1: Sasabihin kay girl best friend!
2: Hindi ko naman sinasabing itakas mo sila. Sinasabi ko lang, eh baka naman pwede tayong makahinig pabor sa judge na maka-attend man lang sila sa kasalang anak nila.
1: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday. Ngayong August 21.
3: Wala namang ebidensya eh, di ba? Pag walang ebidensya, walang krimen. Eh, walang ebidensya.
1: Lalabas na ang malaking sikreto.
4: You forged the name, the address, the educational background, lahat pinege mo. Bea.
3: Bakit meron ba ako nasaktan? Meron ba akong pinatay? Nakapatay ba ako?
4: May ninakaw ka.
3: Ang babaw mo naman, Miss Billie Idol. Idea lang yun.
4: For once, Bea, tell the truth.
5: Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo, Miss Billie.
4: Ano bang nagawa ko sa'yo?
1: Someone Someday, 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel.
6: Nagsagawa ng psychosocial intervention ang Department of Education at pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University sa mga estudyante, magulang at iba pang natroma sa nangyaring pamamaril sa loob ng junior high school nitong Martes. At live mula Zamboanga City, nagpapatrol si Queenie Casimiro. Queenie, kamusta ang sitwasyon ngayon?
7: Yes, Karen, walang pasok sa Ateneo de Zamboanga University maging sa iba pang mga paaralan sa lungsod kasunod ng nangyaring pamamaril. Labis naman ang dalamhati ng mga malalapit sa dalawang estudyanteng nasawi sa trahedya.
8: Sarado ang Ateneo de Zamboanga University ngayong Miyerkules kasunod ng nangyaring pamamaril sa kanilang junior high school na ikinasawi ng dalawang estudyante at ikinasugat ng iba pa. Pero sa labas ng campus, may mga nakikisimpatya sa mga namatay. Nag-alay ng kandila, bulaklak at laruan ang ilang mga magulang. Ayon kay Lottie Arieta, na kaibigan ng pamilya ng isa sa mga namatay, hindi man sa Ateneo nag-aaral ang kanyang mga anak, pero ramdam niya ang sakit na nararanasan ng mga magulang na nawalan ng anak.
9: Dapat school should be a safe place for our children. Diba? Parang, there's a certain thing. So, I feel for the parents. Sana, the two students are just being persistent. So, no one's to blame, I think. So, maybe society and social media should be parang maging tighter with violence in lecture. So, we grieve with Ateneo. Today, it's a mourning day for the entire city. So, we bleed blue with them.
8: Nitong Martes ng gabi, ilang mga magulang ang nag-post sa kanilang social media accounts kung saan nagpahayag sila ng takot para sa kanilang mga anak. Ayon kay Hasmin Hamsain, bagamat nagpapasalamat siya na ligtas ang kanyang anak, nakikidalamhati siya para sa ibang mga magulang na nawalan ng anak.
10: Yeah, alhamdulillah that you know, she is at home. She didn't go to school. So, I am lost for words.
8: Bumisita naman sa Ateneo de Zamboanga University si Education Secretary Sunny Angara para makita kung saan nangyari ang pamamaril sa gusali. Ayon kay Angara, malaking tulong ang mataas na bakod, metal detectors at maraming gwardiya para sa seguridad. Pero mas makatutulong umano kung may nangungumusta sa mga mag-aaral.
11: Ang silbi talaga ng eskwela, hindi lang magturo, kundi parang pangalawang tahanan na ho yun eh. So, talagang kailangan pag-igihan po natin. Yung sinabi po ng ating mahal na Pangulo is make sure yung kilala natin ang ating mga estudyante, yung teachers, hindi lang nagtuturo kundi nangangamusta din. At yung ating mga estudyante, yung mas nakakatanda, parang may big brother, kuya type system, ate type system tayo na yung mga bago sa eskwelahan ay feeling nila welcome ho sila. Yung mga...
8: Sa ngayon, misteryo pa rin itunuturing ni Angara ang posibleng

0: motibo ng estudyante sa pamamaril.
1: Yeah, hindi pa klaro kung ang teacher nga talaga ang target kasi may dalawa siyang classroom na pinuntahan. Huwag muna tayong magbigay ng conclusive remarks dyan kung hindi pa talaga klaro yung ebidensya.
2: Ano yung nakikita motibo dito sa pamamaril?
1: Eh, hindi yun ang misteryoso ho sa amin talaga kasi wala naman hong parang hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya'y depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan.
0: Kinausap din ni Anggara ang ilang mga magulang ng mga mag-aaral na kasalukuyang sumasailalim sa psychosocial intervention sa main campus ng Ateneo. Inamin ni Anggara na kulang sa guidance counselors ang DepEd. Ayon naman kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, maaaring makatulong ang kanilang mga social workers sa pagbigay ng mental health support sa buong Ateneo community.
3: Ang importante yung aftercare. Kasi yung ganitong trauma, psychologically, emotionally, tumatagal. And our social workers are equipped to handle that.
0: Nanawagan naman si Gatchalian sa publiko na iwasan nang i-share ang video ng aktwal na pamamaril sa social media. Kung hindi umano makuha sa pakiusap, may batas na maaaring gamitin laban sa mga nagpapakalat ng video na nakakasama sa mga kabataan.
3: Tigilan na natin kasi una, hindi nakakabuti sa sitwasyon. Tandaan natin, sa tuwing may bata, magulang, guro na nakabasa ng mga nakakita ng mga litrato na yon or mabasa yung narrative na hindi naman verified, it re-traumatizes them.
0: Personal ding nagpunta sa Zamboanga City si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at kinausap sa telepono ang ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril na isang customs police. Nasabi sa kanya ng tauhan na naiwan niya ang baril sa sasakyang naghatid sa bata sa Ateneo.
4: Si kahapon, nung makausap ko siya, inililibing yung anak niya. So, medyo hindi ko naman kaya pampadetalye. Ano? So hinihintay ko rin yung magiging imbestiga. From here on, dapat ang Philippine National Police ang mag-imbestiga. Kami susuporta lang. Definitely meron negligence yan. Ayoko i-preempt yung investigasyon, ano? Kaya lang dahil nga baril niya yung ginamit, yan ay talagang nagkaroon ng kapabayan dyan.
0: Ayon kay Nepomuceno, mahusay na opisyal ang ama ng bata. Pero kailangan muna siyang sibakin sa pwesto habang isinasagawa ang investigasyon sa krimen. Binisita naman sa ospital ni Vice President Sara Duterte ang isang estudyanteng babaeng nasugatan sa pamamaril.
5: Madami tayong dapat gawin. Unang-una, meron tayo dapat psychosocial wellness program sa loob ng ating mga paaralan. Iba pa yung anti-bullying program sa loob din ng ating paaralan. At dapat meron tayong pagmumonitor ba sa ating mga estudyante. At hindi lang sa kanila, kasama na yung mga school personnel. Kasi posibleng sa kanila din magagaling yung ating mga active shooter. So lahat ng buong community sa loob ng paaralan, dapat meron tayong pag-monitor.
0: Binisita rin niya ang burol ng grade 10 na estudyante na nasawi sa insidente. Ayon kay Duterte, kung meron mang batas na maglilimita sa paggamit ng mga menor de edad sa online platforms, dapat magsimula ito sa mga provider.
5: About 25 to 29 million students in schools. So dapat pag-usapan natin o ipasa natin ang batas na ipagbawal ang minors sa social media, doon ang regulation ng government ay doon sa platform.
0: Karen, bukas wala pa rin pasok sa lahat ng campus ng Ateneo de Zamboanga University. Sinuspindi na rin ng pamahalang lokal ang pasok sa iba pang mga paaralan sa lungsod. Sa Lunes na, babalik sa klase ang mga mag-aaral. Karen.
6: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
7: Napalapit ng halaga ng piso sa 62 pesos kontra US dollar ngayong Miyerkules. Naitala ang intraday high nito sa 61.995 pesos, pero nakabawi ang piso at nagsara sa 61.815 pesos. Huling beses na sumadsa ng piso sa record low levels noong July 24. Ayon sa ilang analyst, tumina ang piso dahil sa paglakas ng dolyar sa Amerika, habang binabantayan din kung tataas ang presyo ng petrolyo bunsod ng sigalot sa gitnang silangan. Umabot ng halos 1.6 milyon pesos ang bayarin sa Meralco ngayong buwan ng isang residential consumer sa Las Piñas City. Ayon sa Meralco, tampered o pinakialaman ng metro ng bahay kaya lumobo ang bill. Pero ano nga ba ang remedyo ng consumer kapag sumirit ng todo ang bayarin at may nakaambang disconnection o putulan ng supply ng kuryente? Nakaaangat sa buhay ang pamilya ni na Florence kaya ang bill nila sa kuryente nitong mga nakarambuan ay naglalaro sa 20,000 hanggang 40,000 pesos. Pero laking gulat nila nang makita ng anak niya sa Meralco app na nasa halos 1.6 million pesos ang bayarin nila sa kuryente ngayong buwan.
8: Sabi ko, what did you feel? Ma'am, yung puso ko nahulog sa pusod ko. Mamatay-matay siya. Sabi, ikaw? I laughed. Sabi ko, tumawa lang ako kasi that's not ours.
7: Renter o nangungupahan si Florence sa bahay na ito mula nung pang 2025. Pinalitan ng metro nila nung Mayo dahil hindi na kinaya ang load sa dami ng appliances. Nung June hanggang July, wala namang question sa nakuha nilang bill na umabot pa nga ng mga 60,000 pesos ang pinakamataas. Nagulat lang ang pamilya nung mabasa nila sa app ang halos 1.6 million peso bill kaya sumugod si Florence sa pinakamalapit na Meralco office. Ang sabi umano sa kanya ay tampered o pinakialaman ang metro mula pa noong 2021 kaya lumaki ang sinisingil ng Meralco at puputulan na sila ng kuryente ngayon Linggo kung hindi o manu mabayaran ang 1.6 million na bayarin.
8: Ini-insist pa, damay ka, kasi nga nakinabang din daw ako sa top. You know the word nakinabang? Di ba ang pangit pakinggan para kung magnanakaw something?
7: Pero ano nga ba ang remedyo ng consumer kapag kini-question pa niya ang bayarin sa kuryente? Pwede ba siyang putulan kapag hindi niya nabayaran ang lumobong bill? Idinulog ng ABS-CBN sa Meralco ang reklamo ni Florence at bagamat nanindigang tampered ang metro, tiniyak ng kumpanyang walang putulang mangyayari.
9: Naintindihan namin yung concern ng customer, so wala naman na mangyayaring disconnection that I assure the customer until this is being sorted out.
7: Paalala naman ng Energy Regulatory Commission sa mga consumer, pwedeng dumulog sa kanila ang consumer na may question sa billing kung hindi kontento sa paliwanag ng mga private utilities o electric cooperatives.
10: Pag nag-file ka sa amin sa ERC, automatic mag-i-issue kami ng tinatawag ng stay of disconnection, yung suspend muna yung disconnection. Habang ina-assess yun kung tama ba yung allegations, tama ba yung sinisingil.
7: Gate ni Hines, ang ERC lang ang opisyal na pwedeng magdeklarang tampered ang metro ng consumer at hindi ang utility o electric cooperative.
10: Hindi pwedeng basihan yung mismong test report lamang ng distribution utility para masabi na tampered yung meter. Dapat kami mismo sa ERC ang magsabi na tampered yung meter. Meron kaming ini-issue din na test report.
7: Pero paliwanag ng Meralco, ipinaalam nila sa kinatawan ng consumer o may-ari ng bahay ang petsa ng testing ng metro at ginawa ang pagsusuri na may kasamang taga-ERC.
9: Hindi naman kami magte-test, Alvin, nang wala yung naturang waiver at saka walang representative from the regulator to witness it.
8: I wasn't there when they check it eh. You didn't invite me, ma'am. Kasi ang Maynila, they do.
7: Binigyan din ng Meralco na wala namang kasalanan ng tenant o yung umuupa at makikipag-ugnayan sila sa may-ari ng bahay para maresolba ang issue kaugnay sa questionableng metro.
11: Baha pa rin sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatig Probinsya dahil sa patuloy na pag-ulan bunsod ng habagat. Live mula sa Malabon City, nagpapatuloy, Daniza Fernandez. Daniza, maulan pa rin ba dyan sa iyong kinaroroonan?
12: Bernadette, walang pag-ulan sa mga sandaling ito dito sa Malabon. Kaninang tanghali pa ang huling buhos ng ulan. Meron dito ay madalas ay mga pag-ambon, kaya naman ang ilang bahagi pa rin ng Malabon ay lubog pa rin sa baha, gaya ng Barangay Panghulo kung nasaan tayo ngayon.
13: Sinaga ni Lourdes na maglakad sa higit isang talampakang baha papunta sa isang ospital sa Barangay Panghulo sa Malabon City para sa kanyang follow-up check-up. Naoperahan kasi siya sa dibdib, 3 buwan na ang nakararaan.
14: Nilakad ko lang dito. kasi mahal din ang pamasahe. Yan nagtyaga ako nung maglakad. Mga 15 minutes na ata kasi, o 20 kasi bagal din, baha nga eh. Nangangapa ako.
13: Ang ibang residente, nagdesisyon ng lumikas. Isa sa kanila si Ligaya. Mas pipiliin sana niyang manatili sa kanilang bahay para makagawa ng mga basahan na pinagkukuhanan nila ng pang-araw-araw na gastos. Pero kinapos na rin anya siya ng pambili ng tela.
15: Panawagan ko lang po sa gobyerno. Sana po yung mamahirap na katulad namin, tutulungan nila. Kasi hirap-hirap na po kami sa baha.
13: Higit 200 pamilya ang lumikas sa Malabon. Binisita ni Mayor Jeannie Sandoval ang mga evacuation center at namigay ng ayuda.
16: Tuli-tuli lang naman po ang bomba ng lahat ng ating mga pumping stations. Ating mga floodgates, wala at umaandar. For now, nagsasubside naman ang baha ng mabilis.
13: Sa Valenzuela City, umabot sa 2 talampakan ang taas ng tubig sa kalsada ng Santa Monica 2 kung saan maraming pabrika. Sa huling tala ng syudad, 19 na kalsada pa ang baha. Pero nadaraanan. 6 ang hindi madaraanan ng maliliit na sasakyan at 2 ang tuluyan ng hindi madaanan. Sa Quezon City, tinatanggal ng mga tauhan ng gobyerno ang mga nakabara sa drainage. Sa Rodriguez Rizal naman, bumigay ang ilang bahagi ng dike sa Barangay San Isidro sa gitna ng walang humpay na ulan.
17: Sana po huwag nangantayin na may madisgrasya pa na sana mapansin na rin po kami dito. Bago pa lang po ito project, wala pa nga pong 2 taon eh. Hindi ko nang masabi kung substandard, basta mabilis masira.
12: Base sa pinakahuling update ng lokal na pamahalaan ng Malabon, 9 lugar pa ang baha. Pero ang pinakamataas na level ay gutter deep na lang. Bernadette?
11: Maraming salamat sa iyo, Daniza Fernandez. Tuloy-tuloy po ang pamamahagi ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa GIP Kapamilya at ng inyong TV Patrol Lingkod Kapamilya sa mga residenteng apektado ng pananalasa ng habagat sa Metro Manila at mga karating probinsya. Binisita po natin ang ilang residenteng nasa evacuation center sa Barangay Manresa, Quezon City at sa 3 barangay sa Kalumpit, Bulacan at nagbigay po tayo ng pagkain. Ng mainit na pagkain. Sa kabuuan, naabot sa mahigit 2,000 individual ang nabigyan ng hot meals na inaasahang makatutulong para gumaan ang kanilang pakiramdam sa gitna po ng kalamidad. Samantala, sa mga kapamilya nating nais magpaabot ng tulong sa mga binahadulot ng habagat, maaari pong mag-donate ng bigas at ready-to-eat na pagkain o mga delata. Nangangailangan din po sila ng mga hygiene kit tulad ng sabon, shampoo, toothpaste at toothbrush. Maaari pong ihatid ang inyong donasyon sa ABS-CBN Foundation Warehouse sa number 13 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. Para naman sa cash donations, iscan lang ang QR code na nakikita sa inyong screen para makapag-donate gamit ang GCash, Maya o PayPal. O bumili ng donation vouchers sa Shopee o Lazada. Para naman po sa international donations via PayPal, narito po ang QR code na maaring iscan. Maaari ring ipadala ang inyong cash donations sa mga bank account na nakikita sa inyong mga screen. Malayo po ang mararating ng ating bayanihan, mga kapamilya. Tita Winnie,
18: hi.
11: Walang tigil pa rin ang ulan. Eh ano ba ang pwedeng gawin para makapaglaba kahit umuulan?
18: Ay, Ate B, may mga winning discarte tayong ibabahagi para kahit maulan, pwede pa rin maglaba at maiwasang mag-amoy kulub o mga sim ang mga damit.
19: Lingguhan ko maglaba ang mom of three na si Mary Grace Glorioso.
20: 5 po kaming pamilya. Isang babae, 2 lalaki. Eh siyempre po sa isang araw, nakakailang beses po kami nagpapalit din ng damit.
19: At kahit pa ilang araw nang inuulan ng Metro Manila at pahirapan ang pagpapatuyo, tuloy pa rin siya sa paglalaba.
20: Sa alam matatambahan po, tsaka mahirap na po mga ano eh. Yung mga anak ko rin po, yung mga uniform din po nila, kaya kailangan po talaga.
19: Kaya ang winning discarte tip number one, kung may mga damit na nabasa na dahil sa ulan at baha, huwag na itong ihalo o itambak pa sa marumi. Labhan na agad ang mga ito para maiwasan na rin ang amoy kulub. Ang winning discarte tip number two, maglaba pero in small batches. Sa ganitong paraan, mas madaling matuyo ang mga damit. Winning discarte tip number three, sa pagpapatuyo ng mga damit, mag-iwan ng 2 hanggang 3 pulgadang distansya sa pagsasampay. Tsaka itapat ang electric fan sa may laylayan ng mga damit kung saan madalas naiipon ng tubig.
18: Correct, correct, mga ating mga kuyang. Eto pa ha, dapat pag bago nyo isampay ang mga damit, pagpagin nyo yung excess water para pagsabit na ganyan, konti na lang yung tubig. O di naman kaya, gamit kayong tuwalya. Lagay yung damit doon, tas i-roll yun nyo doon sa tuwalya at pigain ng mabuti para masipsip ng tuwalya ang labis na tubig sa mga damit. Muli ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment!
6: At susunod, halos buong lalawigan ng Bataan, binaha dahil sa halos walang patid na pag-ulan. At mga hakbang para maging handa ang mga mag-aaral sa insidente ng karangasan pinaigting sa ilang lungsod. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Yes.
1: I need results. Sayang pera at oras habang hindi gumagalaw ang lupa ko.
2: Kinausap ko na ang connection natin at ginagawa na nila ng paraan para matuloy ang demolition.
3: Paano pagdalaman ni Gabuna? Tao tayo ni Django.
4: Hoy!
5: Sabi niyo ha?
2: Bakit?
4: Eh, kung tatlong traitor ang tanungin mo, Gabo, balik-aso na naman sila ni Django.
2: Alam niyo nang wala na si nanay. Kayo na lang ang pinaka-importanting tao sa akin ngayon.
6: Napakaswerte kong ama. Nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Lalong napakaswerte ng babae mamahalin mo.
5: Makakalayo yun, boss.
3: Ayun! Ayun na kayo! Kami naman sa ninyang babae! Mabulaya ang mataas! Kailangan mo wala ka dito!
7: Pag may gagawin siya, itong matawag siya at napapaalam. Mula kanilang umaga, hindi siya nagpaparamdam. Hindi ko natuloy alam kung anong nangyayari sa kanya.
2: Mas mabuti na yung sigurado.
3: Patabin niyo!
8: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.

0: ganda tong love song na to, ha?
1: Hindi pa tapos. Hindi siya love song. It's a friendship song.
2: We have to think about the entire event. Abby, ideas.
3: Ano ba kasi balita doon sa computer?
4: Hindi ka mapakali. Ano ba meron doon sa computer?
3: May isang computer kasi doon. Malaman ng pictures sa videos natin.
4: Hanapin mo yung computer, ha? Na hindi tayo pwedeng malaman na konektado tayo.
5: Someone, someday. 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel.
6: Alex?
7: Bakit?
6: Okay pa tayo?
5: Gayong Biyerkules, ang problem ni girlfriend.
8: Saying my vows sa harapan ng altar. Dapat nandun sila, di ba?
5: Sasabihin kay girl best friend.
6: Hindi ko naman sinasabing itakas mo sila. Sinasabi ko lang, eh baka naman pwede tayong makihinig pabor sa judge na maka-attend man lang sila sa kasalang anak nila.
5: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone, Someday. Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m. Taus-pusong pasasalamat mga kabatang Quiapo. Ang teleseryeng tinutukan at minahal ng bayan. Kinilala sa kauna-unahang Famous Broadcast Awards. Ang hari ng aksyon sa ating henerasyon, Coco Martin, pinarangalan para sa Best Screenplay at bilang Best Director.
9: Na-recognize nila yung pinaghirapan nyo kahit tapos na, na ngayon na sigabu tayo.
10: Lahat po nung pinaghirapan namin, pinagpuyatan, mga pinagtalunan, eh nagbunga po na.
5: Joy Lamangan para sa Best Supporting Performance.
11: Wow! Matagal ko ng pangarap ng dalaga pa ako na.
5: At ang FPJ's Batang Quiapo, kinilala bilang Best Series.
12: Pag-uay! Tayong lahat!
5: Nagtapos man ang kwento ni Tanggol, habang buhay naman ang aming pasasalamat para sa inyong suporta at pagmamahal.
13: Maraming maraming salamat po sa PAMA sa pagkilala niyo sa aming dedikasyon, aming trabaho. Mula po sa team ng Batang Quiapo at sa ABS-CBN, maraming maraming salamat po!
14: Halos buong lalawigan ng Bataan ang nalubog sa baha matapos ang magdamag na pagbuhos ng ulan ngayong Miyerkules dala ng habagat. At live mula sa Mariveles, Bataan, nagpapatrol si Jessie Cruzat. Jessie, may baha pa rin ba dyan ngayon?
15: Bernadette, sa biyahe nga natin papunta dito kanina sa Bataan, may ilang bahagi ng Roman Superhighway ang lubog pa rin sa baha dahil nga doon sa nangyaring malakas na buhos ng ulan. Pero nadadaan na naman ito ng mga sasakyan. Ayon sa Bataan PDRRMO, ay nasa 10 bayan sa 11 bayan dito at isang lungsod ang nalubog sa baha. Kasama na nga dyan itong bayan ng Mariveles, nasakop itong barangay Townsite kung nasan tayo ngayon. Bernadette, alam mo, sa bilis nga ng pagtaas ng tubig ay nagmistulang dagat itong barangay Townsite at ang katabing barangay Kabkaben. At dahil dyan, naantala ang biyahe ng mga motorista matapos abuti ng baha ang Roman Superhighway na nag-uugnay sa mga bayan ng Bataan. Ang ilan naman, dali-daling lumikas. Agad rin namang sumaklolo ang mga kawanin ng Mariveles MDRRMO sa mga natrap sa kaning-kanila mga bahay. May mga residente rin gumamit ng makeshift na balsa para lumikas. Hindi rin pinabayaan ng iba yung kanilang mga alagang hayop. May mga lugar na umabot sa 3 hanggang 4 na talampakan ng baha, kaya nabasa rin yung mga gamit sa loob ng bahay.
16: Na lang kami kayo ng umaga, malakas na tubig, pinasok na kami. Ayan na, bigla na lang, nagkanya-kanya na kaming, bakwit.
17: Magdamag po kasi kagabi, tapos hanggang madaling araw, Yun, tuluyan na po talagang bumaha.
15: Isa sa tinitingnang dahilan ng mga residente kung bakit mabilis na lumalim yung baha ay yung ginawang detour o yung pansamantalang daanan ng isang proyektong tulay dito sa lugar. Kumipot kasi yung daanan ng ilog kaya nag-overflow yung tubig patungo sa mga taniman at sa mga bahay.
7: Hindi na rin po kinain ng ilog dahil nga po may tatlong tubo nga po nakabara. O ilog po, tinambakan lang po. Pasamantala lang po kasi itong tinambakan dahil nga po ginagawa nga po yung taas. Nagkabara-bara po.
15: Sinisika pa nating kunin ang panig ng barangay o ng pamahalaan tungkol sa nasabing proyekto. Pero may paliwanag dyan ang PDRRMO sa pagbaha sa probinsya ng Bataan.
18: Yung mga lupa po natin, saturated na po. Yung mga ilog po, mataas na rin po dahil nga po sa buhos po ng ulan galing po sa mga kabundukan. Kapag malakas pong ulan, mabilis po talaga siyang babahain kasi wala na po mag-hold ng water.
15: Kabilang nga sa mga lugar na binaha sa Bataan ay ang lungsod ng Balanga at ang mga bayan ng Abukay, Bagak, Dinalupihan, Hermosa, Mariveles, Orani, Orion, Pilar at Samal. Bernadette, sa mga oras na ito ay paunti-unti na nga humuhupa yung baha dito sa ating pinatatayuan sa barangay Townsite. Nagsimula ito kaninang umaga na nasa 1-2 talampakan yung antas ng tubig, pero bumababa na ito ngayon at inaasahan ng mga residente na bukas ay totally wala na ditong baha sa kanilang lugar. Pero sa kabila niyan, ayon sa Bataan PDRRMO, ay merong higit 300 pamilya o katumbas ng mahigit 1,000 individual ang nananatili pa rin sa 20 evacuation center sa lalawigan. Bernadette.
14: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
19: 14 na bayan at lungsod sa Bulacan ang nananatiling lubog sa baha, kabilang ang bayan ng Paumbong kung saan umapaw na ang ilang ilog at sapa. Tiniyak naman ang pamahalaang panlalawigan na may pondo sila para sa relief goods kahit magpapatuloy ang masamang panahon. At live mula Paumbong, Bulacan, nagpapatrol Andrea Tagines. Andrea, gaano kataas ang baha ngayon?
20: Karen, gutter deep pa ang baha dito sa ilang bahagi ng kalsadang kinatatayuan natin malapit sa munisipyo. Pero sa mga looban, mas malalim pa ang tubig. Sabi kasi ng mga opisyal, bukod sa high tide at sa habagat, ay ito rin yung sumasalo ng tubig galing sa Malolos at yung pinapakawalang tubig ng ilang kalapit na dam.
21: Nagmistula ng isang malawak na palaisdaan ang sityong ito sa barangay Pinalagdan sa Paumbong, Bulacan matapos umapaw sa kalsada ang tubig mula sa sapa. Magtatatlong linggo nang nagtitiis sa hanggang 3 talampakang baha ang mga residente dahil sa high tide at patuloy na pagbuhos ng ulan. 3 linggo na rin hindi nakakapaghanap buhay si Susana at nagkakasakit pa ang kanyang asawa dahil sa masamang panahon. Umaasa na lang sila sa mga napapadpad na isda sa kanilang bakuran para may makain.
22: Eh, nung pong una kasi, natrangkaso siya. Tapos po, syempre, hindi naman pwedeng hindi lalabas. At mamaman daw ng screen. Masakit nito yan, hindi namin alam kung sa tubig na yun. Kasi po, madumi na nga din yung tubig.
21: Inaalala rin ni Susana ang mga anak niyang ilang linggo nang hindi nakakapasok sa eskwela.
22: Sinabi ko sa mga anak ko, sana naman ka ako yung makatapos sila ng pag-aaral para hindi na nila maranasan ito. Tapos humanap na sila ng iba nilang titirahan na hindi na dito sa baha. Ganun. Eh, napakahirap po.
21: Pinili naman ng senior citizen na si Anakleta na lumikas. Pero aminadong nahihirapan siya sa evacuation center.
23: Ang rayoma, hihiga ka kuminsan, pasapila kami ng banig. Ginagawa namin una ng aming mga dalang damit. Hindi nga po na alam mo hanggang kailan kami rito.
21: Base sa sumbong sa Pangulo website, may 77 million pesos na flood mitigation structure na itinayo sa barangay Pinalagdan noong 2023. Pero ayon sa punong barangay,
24: wala pong nagawa. Wala po talagang nagawang flood control dito. Ang nagiging proyekto lang po namin dito is yung taasan yung karsada.
22: Lubog na kami sa baha dahil sa mga mungurakot na yan, sa mga flood control na yan. Sana naman tulungan naman kami ng mga nangurakot na yan.
21: Sinusubukan na lang tugunan ng barangay ang mga pangangailangan ng mga residente hanggang humupa ang baha. Sinusubukan din naming kunan ng pahayag ang kontraktor ng proyekto. Namigay naman ng bigas sina Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro sa Paumbong ngayong Martes. Ani Fernando, may sapat pa silang pondo para sa relief goods kahit may mga paparating pang bagyo.
0: Walang problema, basta gagawin namin naman yung magagawa. Kung kinakailangan mag-reline, mag-reline kami. Kung uubos ang aming pondo, magbigay kami ng advice sa COA.
21: 14 na munisipalidad at lungsod sa Bulacan ang apektado pa rin ng baha. Sa huling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 6,000 pamilya pa o lampas 21 individual ang nananatili sa evacuation centers. Karen, una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na balak niyang puntahan itong bayan ng Paumbong ngayong linggo o sa mga susunod na araw para makita ang sitwasyon dito at para malaman din kung anong klaseng infrastruktura ang pwedeng itayo para makatulong sa pag-ibsa ng baha dito sa lugar. Karen?
19: Maraming salamat, Andrea Tagines.
1: Bumalangkas ng rapid response and preparedness protocol ang Quezon City LGU, QCPD at Schools Division o Divisions ng Lungsod para maging handa mga estudyante sa mga oras ng emergency gaya ng active school shooting. Alamin kung ano ang mga dapat gawin sa safety protocols na ito sa pagpapatrol ni Jeff Caparas.
2: Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa loob ng mga eskwelahan, nagsanib puwersa ang Quezon City Police District, Quezon City Government at School Divisions ng Lungsod para buuin ang mga tamang hakbang na dapat malaman ng mag-aaral at guro sa oras ng tinatawag na violent emergencies.
3: Ang main goal po natin dito is upang maprotektahan po natin ang mga schools natin dito sa Quezon City, ang mga estudyante po natin at ang mga teachers. And para magkaroon po tayo ng isang protocol or coordinated actions during shooting or stabbing incidents sa mga school.
2: Ang tawag sa safety protocol na ito, IADD o Identify, Avoid, Deny, Defend. Sa I, pinapayuhan ng otoridad na i-identify o tukuyin at alamin ang banta. Dapat manatiling alerto, suriin ang sitwasyon at huwag lapitan ng kahinahinalang tao.
3: So pag nakita na po natin na may banta, itawag po kaagad sa mga guro or sa school administrators or kung may access po sila, may cellphone sila, itawag kaagad sa 911 or 122.
2: Sa A o avoid, pinapayuhan ng otoridad na layuan ng banta. Manatiling kalmado upang makapag-isip ng maayos at lumabas ng mahinahon. Sa D o deny, kung kakayanin, harangan ang mga pintuan at tiyaking ligtas ang inyong kinaroroonan.
3: Kung paparating na po yung armed na perpetrator, is tumakbo na

0: administrator, ang gagawin naman po nila is to deny, isara po nila yung pintuan. Na-advise po natin talaga na silent na nila yung cellphone nila, wag na munang gumapit, maliban na lang po kung tatawag sila ng 911 or 122.
1: Ang panghuling paraan o last resort, ang defend o ipagtanggol ang sarili. Ayon sa QCPD, maaaring gumamit ng anumang bagay sa paligid tulad ng upuan, mesa, libro, bag o fire extinguisher.
0: Last resort na talaga yon, dahil ang goal po talaga natin is umiwas, dapat makatakbo sila sa isang safe na lugar para hindi nila directly ma-engage yung armed na perpetrator.
1: Nakatakdang magsagawa ang Department of Education ng school safety drill sa buong bansa sa August 25. Nakatakdang mag-ikot sa mga paaralan sa lungsod ng QCPD para sa simulation exercises ng safety protocols sa ito. Muling paalala ng pulisya sa mga magulang at mga mag-aaral, alamin ang mga emergency number sa inyong lugar at ang Unified 911 para sa mga emergency concerns. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
2: Susunod, Vice President Sara Duterte gustong mapabilis ang proseso ng impeachment trial. At Education Secretary Sunny Angara, nakipagpulong sa pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University kasunod ng insidente ng pamamaril. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Chris.
1: I need results. Sayang ang pera ko oras habang hindi gumagalaw ang lupa ko.
2: Kinausap ko na ang koneksyon natin at ginagawa na nila ng paraan para matuloy ang demolition.
3: Paano pag nalaman ni Gabo na tao tayo ni Django?
4: Hoy!
5: Sabi niyo, ha?
1: Bakit?
4: Eh, kung ba't yung traitor ang tanungin mo, Gabo? Balik-asa na naman sila ni Django.
6: Alam niyo nang wala na si nanay. Kayo na lang ang pinaka-importanting tao sa akin ngayon.
7: Napakaswerte kong ama. Nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Lalong napakaswerte ng babae. Mapahalin mo.
5: Hindi makakakalayo yun, boss.
3: Ayun! Ang nanay! Kami lumasabit yung babae! Magwala ang pagkataas! Kailangan mo wala ka dito!
8: Pag may gagawin siya, itong matawag siya at napapaalam. Kuya, kanina umaga, hindi siya nagpaparamdam. Hindi ko natuloy alam kung anong nangyayari sa kanya.
2: Mas mabuti na isigurado.
3: Patabi niyo!
9: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m. Ngayong August 21.
10: Wala namang ebidensya eh, di ba? Pag walang ebidensya, walang krimen. Eh, walang ebidensya.
9: Lalabas na ang malaking sikreto.
11: You forged the name, the address, the educational background, lahat pinili mo. Bea.
10: Bakit meron ba ako nasaktan? Meron ba akong pinatay? Nakapatay ba ako?
11: May ginakaw ka.
10: Ang babaw mo naman, Miss Billy Idol. Idea lang yun!
11: For once, Bea, tell the truth.
12: Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo, Miss Billy.
11: Ano bang nagawa ko sa'yo?
9: Someone, someday. 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel. The talk of the town.
13: Hindi talaga papatalo ang gawang Pinoy.
14: Siksik siya sa lahat ng elements.
15: It's giving fresh atake.
16: Masarap siya panoorin.
17: Eh talaga namang gising na gising.
18: Oh my God, totoo.
19: Talagang susundan na ang mga tao.
20: Tapat lang. Congrats talaga.
21: Iba rin yung tension kay Kat.
22: A role model for women.
23: James naman.
24: Very natural.
25: Ginawa mo lang yan for...
26: For us.
27: Pagay na bagay talaga yung pagkakapareha nila sa isa't isa.
28: Unang labas pa lang ni Maha, kinakabahan ka na.
29: Di rin magpapatalo yung mga supporting cast.
9: Ito ang teleseryeng aabangan mo gabi-gabi.
30: Thank you!
31: Ang ganda yun!
30: Wala pa!
32: Hindi lang siya yung about sa love, family.
33: Authentically Filipino.
34: Ito ay sumasalamin sa totoong buhay.
9: Someone, someday, 8:45 p.m. Kapamilya sa lahat ng panahon.
35: Magkasama tayo sa bawat pinto.
36: Iginit ng Department of Education na kailangang kumilos ang buong komunidad para hindi na maulit ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon naman sa isang psychiatrist, hindi lang dapat sa eskwelahan binabantayan ang mga estudyante, kundi pati sa kanilang mga tahanan at lalo na sa kanilang social media. Nagpapatrol Alison Ko.
37: Bumisita si Education Secretary Sonny Angara sa Ateneo de Zamboanga University ngayong Miyerkules para makipagpulong sa pamunuan ng paaralan at lokal na pamahalaan. Isang araw ito matapos ang pamamaril sa nasabing universidad na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ito na ang pangalawang school shooting incident sa bansa sa loob lang ng dalawang buwan. Ayon kay Angara, bukod sa pagdadagdag ng security measures at drills sa mga eskwelahan, prioridad ngayon ng Department of Education ang community response.
38: Mag-reach out talaga yung ating mga komunidad, starting with sa amin, sa school communities. Talagang makihalubilo tayo sa ating mga estudyante. Kilalanin po natin talaga sila. Kamusta sila? Kamustahin natin sila.
37: Ayon sa psychiatrist na si Dr. Randy De Llosa, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga biktima. Dagdag ni De Llosa, nagdudulot ng matinding trauma ang mga ganitong insidente sa buong komunidad.
39: Parents become more hypervigilant. The teachers become scared of having to monitor everything and everyone. You know, and the students themselves, it's very scary for them to think that the killer was one of their very own schoolmates.
37: Kaya naman bukod sa pagpapatibay ng mental health curriculum sa mga eskwelahan, tinitingnan din ng DepEd ang pagdadagdag ng counselor associates at psychologists sa mga paaralan. Aminado naman si Angara na hamon pa rin ang kakulangan ng qualified guidance counselors sa bansa.
0: The guidance counseling law or the professionalization of the guidance counseling profession is overly strict and it requires a master's degree. So hindi kami maka-hire for so long because there's no supply. So, and as you know, they're also recruited abroad.
37: Ayon naman kay Delyosa, hindi lang dapat sa eskwelahan at tahanan nakafocus ang pag-monitor sa mga bata. Dapat din anyang bantayan ang kanilang aktibidad sa social media dahil hindi laging nasusubaybayan kung sino ang nakakausap nila online.
39: These are not just other players. These are people, you know, perhaps there's a syndicate or a group that actually do these things. And they groom very slowly until they actually are able to prod the person to actually do it.
37: Binanggit naman ni Angara na pinag-aaralan ngayon ng DepEd ang pagbabawal o paglilimita ng social media access para sa mga menor de edad.
0: That's really the more powerful thing that we have to control. As you know, many countries already banned social media for 16-year-olds.
37: Ayon naman sa Coordinating Council of Private Educational Associations, kung saan miyembro ang Ateneo de Zamboanga University, imbes na total social media ban, mas mainam na tiyaking angkop sa edad ng mga bata ang mga makikita nilang online content.
1: Before you regulate the students, i-regulate nyo muna yung content. Eh, hindi naman ginagamit ang social media sa paaralan mismo eh. Di ba ginagamit yan kadalasan or in general kapag yung mga estudyante ay nasa labas na.
37: Ganito rin ang panawagan ni Delyosa sa mga social media platform na hindi umano sumusunod sa kanilang community rules.
39: I myself have reported many times the things that I don't like seeing on social media, but they just get dismissed.
37: Binigyang diin naman ng Psychological Association of the Philippines na komplikado ang usapin ng school violence at wala itong iisang sanhi, paliwanag o solusyon. Giit ng grupo, responsibilidad ng lahat na mapigilan ang karahasan sa paaralan, pati na ang pagtiyak ng mas ligtas sa kapaligiran para sa mga mag-aaral. Allison Ko, ABS-CBN News.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 7:47. Goodbye.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Ng panahon, suhestyon ng ilan sa prosekusyon.
8: Yung Friday, eh, libre yung araw na yun. Eh. Pwede namang gawing for trial lang, the whole day, kung gusto nila.
7: Pag-aaralan naman ng Senate Impeachment Court ang posibleng remedyo. Ngayong atrasado na ang paglilitis.
9: Malalaman natin yan if yung Senate President at yung presiding officer would rather opt to have extended days.
7: Samantala, ayon sa prosekusyon, posibleng mabawasan ang ipepresenta nilang testigo kasunod ng mga testimonya ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at ng judicial notice ng Senate Impeachment Court sa opisyal na House Records. Pinag-aaralan pa rin nila kung kukuning testigo ang dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica.
10: We are very careful about choosing our witnesses. Lalong-lalong na in this age of trolls, no? At saka misinformation. So, under consideration pa rin.
7: Bukas naman ang prosekusyon sa posibilidad na tanggalin sa mga ipatatawag na testigo ang nagpakilalang bagman umano ni Duterte na si Ramil Madriaga. Kasunod ito ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Paolo Panelo na may posibilidad umanong hindi na gagamitin si Madriaga bilang testigo ng prosekusyon.
11: If the prosecution presents Ramil Madriaga, it's their funeral kasi kakatayin yun sa cross-examination ng defense team.
7: Ayon kay House Lead Prosecutor Jervin Luistro, nakadepende ang pagpresenta kay Madriaga kung masasakop na sa testimonya ng mga mauunang witness ang kanyang testimonya. Samantala, nanindigan naman ang kampo ni Madriaga na hindi ito magpapasindak para manahimik at handa umano itong sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Harney Delgado, ABS-CBN News.
12: Susunod, in-person government work at face-to-face classes sa Metro Manila at ilang lalawigan, suspindido bukas. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Miyerkules.
1: I need results. Sayang ang perat oras habang hindi gumagalaw ang lupa ko.
2: Kinausap ko na ang connection natin at ginagawa na nila ng paraan para matuloy ang demolition.
3: Paano ko nalaman ni Gabuna? Tao tayo ni Jango.
4: Hoy!
5: Sabi niyo ha?
1: Bakit?
6: Tatlong traidor ang tanongin mo, Gabo. Balik-asin na naman sila ni Jango.
7: Alam niyo nang wala na si nanay. Kayo na lang ang pinaka-importanting tao sa akin ngayon.
8: Napakaswerte ko, Mama. Nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Talong napakaswerte ng babae, mapahalin mo.
5: Hindi makakakala yun yun, boss.
9: Gagawin siya, tumatawag siya at napapaalam. Mula kanina umaga, hindi siya nagpaparamdam. Hindi ko natuloy alam kung anong nangyayari sa kanya.
10: Mas mabuti na yung sigurado.
11: Patabi niyo!
0: Coco Martin Singapore, weeknights, 8 p.m.

0: ba itong love song na ito?
1: Di patapos. Hindi siya love song. It's a friendship song.
0: We have to think about the entire event. Abby, ideas.
2: Sheet? Ano ba kasi balita doon sa computer?
3: Hindi ko mapakalis. Ano ba meron doon sa computer?
2: May isang computer kasi doon. May laman ng pictures sa videos natin.
3: Hanapin mo yung computer ah. Na hindi tayo pwedeng malaman na konektado tayo.
4: Someone, someday, 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel. Nagsimula sa bakbakan.
5: Ikaw dapat sa tumulong sa amin! Kumawa naman tulungan mo!
6: Sana nakbalang araw, katagpuhay ng babaeng totoong magmamahalas magbabago sa buhay.
4: Hanggang muling magbangkaan.
7: Aray, ikaw na naman!
8: Sumulikan kita.
4: Nauwi sa selosan.

0: sakali din makakita ako ng babae na mamahalin ko. Kaya gagayahin ko sa'yo. Kasi nakita ko kung gano'n yung kumahal si nanay. Kung paano siya inalagaan. Kung paano niyo kami binahal.
1: Ngayon, nasa love ba ng ira na?

0: Bangan, Coco Martin, Sigabo, 8 p.m. Ngayong August 21.
1: Wala namang ebidensya eh, di ba? Pag walang ebidensya, walang krimen. Eh, walang ebidensya.
0: Lalabas na ang malaking sikreto.
2: You forged the name, the address, the educational background, lahat pinege mo. Bea.
1: Bakit meron ba ako nasaktan? Meron ba akong pinatay? Nakapatay ba ako?
2: May ninakaw ka.
1: Ang babaw mo naman, Miss Billy Idol. Idea lang yun.
2: For once, Bea, tell the truth.
3: Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo, Miss Billy.
2: Ano bang nagawa ko sa'yo?
0: Someone, someday. 8:45 p.m. sa ABS-CBN sa Kapamilya Channel.
4: Ibinida ng ABS-CBN ang lakas ng kanilang collaboration sa iba't ibang grupo at ang global success ng mga programa at artists nito na nakatulong ng malaki sa kumpanya matapos mawala ng prangkisa noong 2020. Inanunsyo rin sa pagpupulong ng mga stockholders ang pagbabalik ng ilang iconic kapamilya shows. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
5: We have been through one crisis after another, many of them existential in nature. Yet to me, this period in our history is a defining moment. Not just for those who work here, but also for you, our shareholders.
6: Ganito sinimula ni ABS-CBN President and CEO Carlo Katigbak ang kanyang mensahe sa annual stockholders meeting ng ABS-CBN. At bagamat maraming kinakaharap na krisis, anya tuloy ang misyon ng paglilingkod.
5: It is a chance to decide whether in the service of the Filipino was just a compelling slogan that served us well in good times, or if it is the genuine reason for our existence, proven because we embraced it in impossible times.
6: Ayon kay Katigbak, patuloy ang financial recovery ng kumpanya dahil na rin sa content partnerships at pagtangkilik sa mga programa at artists ng ABS-CBN sa loob at labas ng bansa. Patunay nito ang tagumpay ng Beanie, mga seryeng The Silent Noise at Social Climbers at ng ASAP sa Canada. Binanggit rin niya ang magandang pagtangkilik ng publiko sa mga pelikula ng Star Cinema noong 2025. Sa It's Showtime at Batang Quiapo. At sa Halalan 2025 Special Coverage. Ang ABS-CBN Foundation naman nakapag-abot ng tulong sa humigit-kumulang na 30,000 pamilya na nabiktima ng mga kalamidad.
5: We recognize that we are not yet where we need to be. And while this has no doubt been a difficult chapter in ABS-CBN's history, we continue to believe with complete confidence that the momentum you are seeing will carry us through to profitability. Our revenues are recovering, our cost base is significantly lower, our debt is reduced, and our losses continue to narrow.
7: It's the new season.
6: Inanunsyo rin sa stockholders meeting ni ABS-CBN COO Cory Vidanes ang pagbabalik ng mga iconic na programang Gandang Gabi Vice at Pinoy Big Brother.
7: Gandang Gabi Vice, the new season will come back next month on GMA, I Want, and Kapamilya Channel. Now we are launching Pinoy Big Brother Collab 3.0 on October in partnership with GMA.
6: Dagdag naman ni Katigbak, isang bagong ABS-CBN ang haharap sa susunod na kabanata ng kasaysayan nito dahil na rin sa nagbabagong panahon. Pero isang ABS-CBN pa rin, nakakabit na ang paglilingkod.
5: This is a new ABS-CBN that we are building. Faithful to our mission of public service, but adapting to a different time and circumstance. Our next chapter will be about proving that ABS-CBN can rebuild a company strong enough to serve the Filipino for generations to come.
6: Jackie Pascual, ABS-CBN News.
8: Sinuspinde ng Malacanang ang in-person government work at face-to-face classes sa Metro Manila at ilang lalawigan sa Huwebes dahil sa malakas na buhos ng ulang dulot ng habagat. Sa ilalim po ng Memorandum Circular 131, inatasang magpatupad ng alternative work arrangements ang mga tanggapan ng pamahalaan at alternative learning modes naman sa lahat ng antas at sa mga pribado at pampublikong paaralan. Sa National Capital Region, Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Ipinauubayan naman sa pamunuan ng mga kumpanya sa pribadong sektor ang suspensyon ng trabaho o pagpapatupad ng alternative work arrangements.
9: Kukuha ka ng mga birth certificate, driver's license, ano muna? Business permit. Wala? O, tatlong araw na. O, paano ko nagmamagaling?
10: Parang bumabagal ang mundo natin. Holiday pa ng Friday?
9: Hindi, holiday ngayon.
8: This Friday.
9: No, holiday ngayon sa Quezon City.
10: Sa Quezon,
9: it's Quezon City day to day. Sa Friday, holiday rin. Ako hindi napapasok bukas. Sa Thursday yan.
8: Eh, akala ko ikaw.
9: Hindi, papasok ako. Papasok ka ba?
10: Hindi, live ako sa Head Start bukas.
9: Sinabi mo yan, ha?
10: Si Senator Bam Aquino po ang guest.
9: Okay. Kukunin ko muna bago sa'yo. Oh, yes. Mauna ako sa'yo.
10: Kagawan pa ng umaga to. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gan. Ako po si Karen Davila.
8: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
9: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si

0: buang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
1: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
0: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hindi lang ito.
2: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
3: Pimples at rashes?
4: It's DTX 500 mo na yan!
3: DTX 500!
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500!
4: I recommend
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Napagandang gabi po sa ating lahat.
1: Yes. Ayan. Kumusta mga ka-vibes? Kumusta ang weekend niyo po?
0: Kami nga pala yung mga vibes kada DJ Nico Chico,
2: DJ Fay Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: At ngayong gabi mga ka-vibes, meron po tayo pag-uusapan na napakaganda kasi ayan, pag-usapan na naman po natin ang mga nakaraan, lalo na ang ating
1: parang hindi tayo nakaka-move on sa mga ex natin. Kasi ex na naman
2: kasi nila.
1: Puro ex lang yung mga naano nating topic ngayon.
2: Kasi yung mga napag-iwanan na gustong balik-balikan. Meron ba dyan?
1: Gusto natin kasi yung topic na masasaktan yung mga ka-wives natin.
2: Mm-hmm. Talaga
1: mapanakit
2: natin
1: tayo ngayong gabi. Wow!
2: Diba? Sige, ano yung GGV survey natin?
1: Ito na ka-vibes. Yung question natin is, okay lang ba na makadate ng kaibigan mo ang ex mo? Pwede ba yun?
0: Ano to? Bantay sa lakay na senaryo?
2: Kasi sasabihin naman ng friend mo, tapos na kayo.
1: Ex naman niya. So okay lang naman.
2: Oo,
1: parang or, siguro.
0: Ito ba isang case ng tinatawag na recycling?
1: Hindi.
0: Yung basura
1: ng
0: iba, ginto sa iba.
2: Depende sa itsura. Nakabase din doon.
1: Ayan, ka-vibes.
0: Napaka-harsh.
1: Oo. Para sa mga ka-vibes natin na gustong makisali sa usapan natin ngayong gabi. Live po
2: tayo ngayon. Yes. Uh-uh. So, saan sila? Sa Facebook natin magme-message.
1: Pwede
2: na naman, mga ka-vibes. Para sa mga hindi pa naka-follow ng Facebook page natin, mga ka-vibes, hanapin nyo lang po 100.7 FM Radio Tacloban. Mm-hmm. And of course, sa mga hindi pa nakapag-download ng ating FM Radio app, mm-hmm, available po siya, mga ka-vibes, sa Play Store and App Store for free lang po yan, ha. So, pwede nyo pong i-download. Kasi yung iba, walang mga radio, transistor radio. Gano'n. So, pwede din doon kayo makinig ng 100.7 FM Radio Tacloban.
1: Kaya kung gusto nilang makinig na hindi maano yung ginagawa nila, pwede nilang i-on yung FM Radio app.
2: Yes.
0: Kahit saan man kayo dito sa mundo, abot na abot kayo ng FM Radio. At mga ka-vibes, ako magpapatuloy po ang ating tugstugan at mamaya umpisa na natin ang ating podcast dito lamang sa nag-iisa ninyong number one favorite bet na bet. Ito po ang
1: 100.7 FM Radio Tacloban. Good vibes! Ang lupet!

0: pagkatagmo.
1: Gandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: ka-vibes. Nako. Oras na para sa ating pinakahihintay na podcast. Kasama niyo pa rin po ang inyong mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico.
1: DJ Paylemon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: Ayan, eto na. Pag-uusapan na natin ang ating napakabigat na tanong kanina lang. Sino ba dito may mga kaibigan dyan na super close tapos bigla na lang magre-reveal ng kanyang sikreto na
1: may nangliligaw sa kanya
0: or may niligawan
1: or may niligawan.
0: Yung worst lang is
1: yung ex pala ng kaibigan niya.
0: Yung ex mo ang niligawan. Yung ex,
1: ay, sayo pala, sayo.
2: Parang ano,
0: programming.
1: Wrong ako ng ano. Sa atin pala to, sa atin.
0: Atin, oo. Para
2: akala ko yung parang iano lang natin yung sa kanya.
0: Para mas ma-relate.
2: So, sa atin pala yun.
0: Sige. Ito yan, mga ka-vibes. Ako, sino na ba dito sa inyong naka-experience ng ganitong scenario? Meron kayong ex, tapos meron kayong friend, tapos nag-break kayo ng ex mo, only to find out after 1 month, mga ilang weeks, sila na pala ng friend mo. Anong gagawin mo, itay? Diba?
1: So, parang si friend nag-aantay lang na hanggang matapos kayo.
0: Oh, yes.
1: Kasi pala ako nasunod sa linya.
2: Eh, kasi nga, kinomfort lang niya after ng break. Siyempre, kapag kasi pag nag-break kayo, diba? Mm. Yung parang down na down ka,
1: si
2: sad
1: ex.
2: Ka, tas,
0: tas sinalo ni ex. Oh, sinalo
2: ni
0: ex?
2: Kasi si friend naman itong mabait. Si friend.
1: Very accommodating.
2: Yes. Oh. Kinomfort lang niya.
1: And then, na-fall lang. Tapos, since wala na kayo.
0: Sa, ang ganda ng comfort na yan, ha?
1: Very comforting.
0: Super comforting.
2: Diba? Tapos, ayun.
1: Boom.
0: Ayun.
1: Yan. Okay lang ba sa'yo?
0: Yun, ang ating tanong.
2: Hindi.
1: Bubugbugin ko so happy na ng etong friend mo, super close mo pa. And then, siya pa yung sinasabihan mo ng problema niya ng ex mo. Nung tayo kayo.
2: Diba? Yung pareho kayo ng ex mo na tawag dito, siya yung nilalapitan.
1: Oo.
0: Pareho lumalapit sa friend mo.
2: Yun pala. Patalikod.
0: Yung bridge ang
2: nasira.
1: So, okay lang
0: nakasira,
1: ba?
0: Nakasira.
2: Oh. Yung tanong natin, okay lang ba makadate different si ex?
0: Okay, makinig po kayo ng mabuti ng mga ka-vibes. Ako, depende po yan sa sitwasyon, actually. Okay? Para sa mga conflicted dyan, yung mga magagalit ba o hindi,
2: F.O. ba?
0: Oo.
2: Magiging F, mag-E-F.
1: Friends over.
2: Yes.
0: Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kung tayo ang tatanungin, mga ka-vibes, depende po kasi sa sitwasyon yan. Pwede itong katanggap-tanggap kung nagpaalam sa'yo ng maayos yung kaibigan mo. Tapos, matagal na kayong nagkahiwalay ng ex mo. At, higit sa lahat, wala ka nang nararamdaman para sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: So, okay lang siguro yon. Pero. Ito ang mga dapat nating
1: i-consider.
0: Kasi, ganun, na-mention ko na yung mga reasons na pwede nating tanggapin yun. Ano? Number one, yung paalam at respeto.
2: Correct.
0: Dapat humingi sa'yo ng permiso yung kaibigan mo, no matter what the situation is, kahit ilang buwan na kayo, ilang taon na kayo magkahiwalay ng ex mo, or ilang weeks, wag naman siguro weeks. Hindi naman siguro maganda pakinggan kung weeks lang ano,
2: yung parang sasabihin
0: pagitan.
2: Mo, wow, weeks lang, tapos nakahanap agad.
0: Kasi yung problema pa doon, may pamalit ka agad.
2: Yes.
0: In fairness. Well, so, yung ipinagpalit pa, yung friend mo, di ba? Mas worse yun sa damdamin ng isang tao, di ba? Eh, pag kung weeks lang pinag-uusapan natin, meron pang natitirang konting feelings yun. So, masakit talo. Tapos
2: kasi
0: yung
2: parang fresh pa yung sugat.
0: Oo, napaka-hapdi pa nun.
2: Yes.
0: Diba? So, yun, dapat may paalam at respeto.
2: So, ano to, yung parang
0: sa'yo
2: sasabihin ni friend, or kung girl yung friend, tapos yung jowa niya, sasabi niya, friend, nangliligaw yung ex mo sa akin.
1: Okay lang ba?
0: Oo.
2: Di ba matagal naman na kayong magkahiwalay? So, okay lang ba?
0: Pero ito yung problema kasi dun eh. Minsan, may mga instances, yung kaibigan pa natin mismo ang dahilan kung bakit nagkaka-breaking. Di ba? Tapos sa badang uli malalaman mo na lang siya pala yung may intention na
3: para kayo maghiwalay.
0: Para kayo maghiwalay kasi parang, gusto niya yung ex mo, di ba?
2: Instead na parang tulungan ka na mag-aayos kayo.
0: Oo.
2: Yung parang ginagawa niya is
0: mas lalo kayong pinaglalayo. Yes, diba? Naging successful siya sa kanyang ginawa. Napaglayo nga kayo, di ba?
2: Tapos naging sila.
0: Only to find out sila pala behind the scenes. Ala!
3: Sino yung mga ganyan na situation? Taas ang paa.
0: Ang sarap.
2: Itago ang kilikili.
0: Ang sarap
2: kasi
0: sa bunutan.
2: Diba? Friend mo yan eh.
0: Oo.
2: Tsaka alam mo kung yung pinagdaanan niya. Lalo na kapag sa'yo siya lumalapit.
3: Sorry naman, nagmahal lang din po.
2: Pero sa naman, tamang tao, sa pero, maling tao.
0: Oh, hindi naman siguro reason yun kasi alam mo naman, di ba, kaibigan mo yan, tataluhin mo, di ba?
3: Eh, anong magagawa ko?
2: Lumayo ka na lang.
3: Ay, siya yung gusto ko
2: eh.
3: Mga
2: 12 feet distance.
0: Kasi hindi ko rin ma-imagine na, no? Friend mo, tapos pinagsasabihan mo ng mga
3: hinanakit. Yung mga pinagagawa mo. Nyo din, no? Oh,
0: tapos diba? Never, tapos alam niyo yung mga sikreto.
2: Huwag nyo yung pinagagawa. Tapos, mali, parang mali.
3: Mali.
0: Pang, gusto kong ganyan.
3: Hindi. Parang sinasabi ko naman, away-away, or yung mga everyday
2: yung
3: mga
2: nangyayari.
0: Pati yung mga intimate moments sinasabi. Ay, delikado yun!
3: Hindi ko naman sinabi yung mga intimate na ano. Parang ang pangit naman, kasi parang sasabihin ni Fred, ay nako, magla-level up ako, kasi yun yung ginagawa niya, tapos ila-level up ko yung sa akin.
0: Bumiburdy ang aking isipan.
2: Ikaw yung friend, sasabihin ko na
0: kung
2: ano yung
0: nangyayari. Wow. Ay! Ano yan?
3: Kaya baka na-curious si friend kung alam niya talaga yung nangyayari sa inyo. Exciting naman ang relationship nila. Maka-enter nga at nang mapasaksa.
0: Let me experience.
2: Mapanira.
3: Ano kaya yung tawag doon? Ano yung feeling sa kung ikaw yung nandun?
0: Ay, nandun, diba? Ma-experience nga.
2: Feeling ko makakapatay ako.
0: Okay. Yeah, mga kababs. Isa pa lang yan na pinag-usapan natin. Mamaya may dadalawa pa tayong pag-uusapan. Wow. Ano. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan, gusto nyong matuto regarding sa kung anong gagawin ninyo pag ganito ang naging senaryo, ano, manatiling nakatutok at of course magbabalik po kami, tugtugan muna tayo with your favorite songs dito lamang sa nag-iisan yung number one favorite Bet na Bet. Ito po ang
2: 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang Bet.

May dalawang magkasundahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharansha Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500!

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidant
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At muli po kaming bumabalik, mga ka-vibes. And of course, nakikinig pa rin po kayo dito sa nag-iisa ni number one favorite bet na bet. Ito po ang
1: 100.7 FM Radio Tacloban, ka-vibes ang lupet.
0: At balikan po muna natin yung ating tanong kanina. Ano nga pala yung...
1: Okay lang ba na makadate ng kaibigan mo ang ex?
0: Oh, yun po ang napakabigat na tanong. Kanina napag-usapan natin, dapat magpapaalam muna sa'yo.
2: Ngayon, hindi na magpapaalam.
0: Bilang pagpapakita ng respeto, di ba?
2: Ah, okay.
0: Oh, eto naman, isa
1: kung
0: sa mga...
1: yun yung, kung parang, yun yung tinataglay ng isang mabuting kaibigan.
0: Mabuting kaibigan. Pag hindi nagpaalam, alam mo na, di ba? Hindi siya mapagkakatiwalaan.
1: Yes. Pero kung nag-ano yan, yung parang nagpaalam sa'yo, so meaning, isa siyang mabuting kaibigan.
0: Kasi nirerespeto niya ang pananaw.
1: Kahit matagal na kayong wala.
0: Yes. Okay.
1: At least, alam mo.
0: Sige, yan ang ating napag-usapan kanina. Yung natitirang dalawa, eto po yun. Makinig po kayo ng mabuti. Dapat kasi kinoconsider din yung tinatawag na tagal ng hiwalayan.
1: Okay.
0: Bago, okay. Oo, bago mag-entertain
1: so,
0: sa ex.
1: Parang may interval muna.
0: Oo.
1: May time interval. Correct. Oo, tawag diba? Intervention.
0: Mas madali kasing tanggapin para sa isang tao kung yung friend niya ay makikipag-date sa ex kung mga ilang years na hindi,
1: correct.
0: Diba? Wala nang communication, walang contact. Tapos
1: yung parang dalawa na kayong masaya.

0: Yes, oo. Oh, oh.
1: Hindi sana sila kasi magkakatuluyan.
0: Oo. Oh, oh. Kanya-kanya nga tayo ng ano eh, situation.
1: Ah, oo. Kaya nga, di depende talaga yan sa situation. Kung kami ang tatanungin ninyo kung okay lang ba, depende lamang po sa situation. Mm-hmm. Okay? So hopefully, meron po tayong natutunan ngayong gabi. At yes, sana naman eh, mapagtanto natin ano kung anong dapat natin gawin. Especially na kung ganito po ang magiging experience natin sa buhay. Okay? And as much as possible, value yourself. Pabayaan mo kung ano man ang itawag nito.
0: Ibigay
1: sa'yo ng na challenges o ng tadhana, diba? Mas importante eh, so wala kang tatamaan, wala kang maapakang ibang tao, wala kang ma-hurt na mga feelings, diba? Mm-hmm. And choose yourself, diba?
0: Mm-hmm. Make kasi, yourself happy. Yes, kasi pag lumigaya ka naman, parang full yung happiness na ganun. Kasi nga, wala kang naapakan na ibang tao.
2: Correct.
1: And be happy for your friend. Kung sila man magkatuluyan ng ex mo.
0: Correct. Yun. Accept and move on.
1: Sige. Ang ating oras, mga ka-vibes, nako, mga ilang minuto na lang, matatapos na rin ang ating programa. Thank you so much po. Magpapatuloy po muna ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyo number one favorite bet in the bet. Ito po ang
2: 100.7 FM Radio Tacloban.
0: Ka-vibes ang lupet.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Mga ka-vibes, nako, ilang minuto na lang matatapos ang programa. Abangan niyo po ang susunod na programa, ka-vibes, walang iba kundi ang
1: Late Night Vibes.
0: Makakasama niyo po ang nag-iisa niyong Papa Ball ng bayan,
1: DJ Run the Run.
0: Yow, para sa mga malupitang confessions dyan.
1: Oo,
0: ilabas na ang mga tinatagong lihim.
1: Ayan, na para mga sa mga ka-vibes na may mga dapat i-confess.
0: Yun, oo.
1: Huwag kayong mag-alangan, mag-confess kay
0: para
1: DJ Run the Run. Diba? Para mangungumpisal ka lang. Pero kakaibang kumpisal.
0: Yun nga. Alright mga ka-vibes, this is your DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: And we're saying goodnight everyone. At kami po ay nag-iiwan ng katagang
1: wow,
0: being friends with

0: Wala silang masabi ng FM Radio Ambet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyop ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:30.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 10:45.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
3: The time now on FMR. It's 11:02.

Late Night Vibes with DJ Ron Turon. The time now on FMR. It's 11:17.

0: Late Night Vibes with DJ Ron Turon.
1: The time now on FMR. It's 11:31.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This is FM radio. FM radio, favorite music radio.

Walang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

0: ang mga opinion at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinion at pananaw ng himpilang ito.
1: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto mula araw ng Linggo hanggang Biyernes. Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid sa inyo ng Xanthon Plus Herbal Capsule.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold,
3: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Xanthon Plus Gold.
4: Mga ibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganun din ang Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C. Ito po ang Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa na naman sa inyo pong makakasama at makakapiling sa programa pong ito para talakayin na naman kasama po ng ating alternative medicine doctor yung mga paraan at kung paano ba gamitin yung mga halamang gamot sa paligid ng ating tahanan tsaka yung mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration na mabibili po sa mga pharmacy at mga butika. Siyempre, makasama din po natin walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
5: Sa lahat na ating mga taga-bakinig, kumusta na po kayo mga kaibigan at sana po ay samahan kami sa ating isa na namang talakayan. Tayo po ay tatalakay ng holistic healing, katuwang po ang mga produktong sadyang mabisa at subok na po. At ito po ay marami nang napapaginhawa. Ano po? At magtanong lang po tayo at ating pag-uusapan po ang inyong mga questions with regards to your health condition.
4: Yan, maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Pasuyo po ha, palagyan ng edad tsaka ng gender yung inyong mga text messages. Tsaka kung hindi naman po masyadong maselan, baka pwede pong palagyan din ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, kasama na dyan ang Xanthon Gold Herbal Capsule, Xanthon Vitamin C, ang ating Nature Soya Coffee or Xanthon Coffee Mix, Turbo Herbal Supplements for Men at ang Xanthon Plus Herbal Soap at Xanthon Plus Herbal Oil. Available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyo pong lugar, sa mga suking butika, available yan ha. Sa Mercury Drug, sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, sa Watson's Pharmacy at iba pa pong mga leading drugstore, mabibili po yan. Or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Help. Yan ha, text line po natin. Ulitin ko lang, sir, 0961-532-2110. Mamaya po, bibigyan po ng kasagutan ni Dr. Algie ang inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kababayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Syempre, pangunahin dyan ang kombinasyon ng Xanthon Gold Herbal Capsule at Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Xanthon Plus Gold,
3: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Xanthon Plus Gold. Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Xanthon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Xanthon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Xanthon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Xanthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil
8: Turbo Supplement for Men.
9: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo 30 minutes before magbakan. Pets the sun ah. Inakapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
8: Turbo Supplement for Men.
10: Oh yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
12: Mmm, suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix, suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
3: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Gold.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kabayan po natin na natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre kasama dyan ang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, na may mga karamdaman at gusto pong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. 10. Pasuyo po ha, palagyan ng pangalan, tsaka ng age, at tsaka gender, yung ipong mga text messages. Kung hindi naman masyadong maselan, ano po, yung mga karamdaman yun ha. At ang Santon Gold Herbal Capsule, available din po pala yan sa Watson's, at tsaka sa Mercury Drug. Ganon din po sa The Generics Pharmacy, at sa Dyna Drug, any branches po nila. Yan ha, ating text line, ulitin ko lang, Sir 961-532-2110. Ate Doc, simulan na po natin na bigyang pansin yung mga kabayan po natin nagpadala ng kanila pong katanungan. Doc, ask ko lang po, kung mataas po ba ang uric acid at nahirapang dumumi, ano po kayang pwedeng inumin? At pwede po ba Santon Gold? Ilang oras po ba pagkatapos o bago kumain? Lorna po, 66 years old ng Pandacan, Maynila, Doc.
5: Ayan, kay Ma'am Lorna, happy listening po sa inyo. Ano, pwede po kayong mag-take ng Santon Gold. Ano? At ito po ay iti-take before meal, at least po ay 10 or 15 minutes before meal, or empty stomach po yan, one capsule 3 times a day. Pwede nyo rin sabayan ng mga herbal tea gaya po ng sambong. Ano? Ang sambong ay napakaganda sa kidneys at nakakatulong sa mga acids sa ating katawan, including uric acid. Ano? At mag-take din kayo ng mga ilang tea kung wala yung sambong. Pwedeng lemongrass, pwedeng turmeric, or yung tinatawag ho nating luya, yung ginagawang salabat. So lahat po yan ay nakatutulong. At kung alam niyo po yung celery, kumain kayo ng salad na celery, hilaw lang ho, yung tangkay at dahon, ay maganda po yan sa mga matataas pong uric acid. Ano? At mag-take po ng enough water. Kasi ang tubig ay nakatutulong po sa magandang process ng paglalabas ng mga acid like uric acid pag tayo po ay medyo tumataas na ho yun. At iwas po sa mga high purine diet, yung mga karne, lalo na yung mga laman loob, yung mga balat-balat, yung mga mamantikang parte ho ng hayop. Naku, mahirap po yan. Kailangan iwasan ho natin. So yun po, i-take po ninyo plus vitamin C, yung ating non-acidic vitamin C, isabay po doon sa ating Santon Gold.
4: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ako po si Marsha, 53 years old. May maliit po akong bukol sa baba ng breast ko at sa paikot. 3 years na po ito. Ano po ba bawal na foods? Thanks po, Doc.
5: Ayan. So yung mga ano talaga ng mga bukol, yung nagko-contribute sa bukol, anything that have a high amount of preservatives, yung nakakapag-disrupt ng hormones natin. Kasi yung mga bukol sa suso, ano yan eh. Resulta yan ng hindi balancing hormone ng isang babae. At hindi naman lahat ng bukol sa suso ay masasabi nating malignant. So, iniiwasan nga na maging malignant growth yan. Ha? Kaya habang yan po ay bukol pa lamang at hindi pa lumalala, eh talagang iwasan nyo na ho yung mga hindi magandang pagkain. Yung madalas na pagkain ng mga karne, especially hindi organic, at pinalaki sa mga hormones, eh hindi po nare-recommend, lalo na kami mga bukol po tayo. I-consume po ninyo yung mga matasang antioxidant. Ano ho? Primarily yung mga spirulina, moringa, turmeric, tinatawag na anti-everything yung turmeric, lalo ng mga bukol, ano? Maganda ho yan. Yung aloe vera, maganda rin yan. Yung garlic is also good. And pagdating sa bukol-bukol, talagang maganda hong reputasyon ng mangustin. So yung mangustin, which is one of the most abundant pagdating po sa mga antioxidant o phytochemical na santones, nasa 43 different kinds of santones yan, ha, na nandun sa mangustin, yung ginagamit po talaga sa mga bukol-bukol. Isabayin nyo pa dyan, ha, yung mga soybeans with genistein. Meron pong napakaraming mga antioxidant properties na nakatutulong para balansehin ang hormone at kontra na rin sa mga bukol-bukol. So, i-take po ninyo any product from soybeans or pwede nyo i-take yung soybean coffee natin at iwasan po ninyo yung counterpart nun sa animal, ano kung bagay mga animal byproducts. Ano ho? Kami kasi pag may bukol, ang pinaka number one suggestion ko is to consume more plant-based food at iwasan ang mga animal-based or meat-based na mga pagkain.

0: O doon sa mga obese, okay? Kasi yung pagtama natin, eh, lalo na kung sobra na ho ito doon sa average weight, depende ho sa height natin, sa edad natin. Pag masyado na ho tayong tumataba, unang nangyayari sa ating katawan, yung ating spine ay nagkakaroon ng compression, which is hindi niya kayang dalhin yung excess weight na hindi naman talaga design na dalhin ang ating buto. Diba? So kapag tayo ho ay nasa normal weight lang, relax lahat ng mga kasukasuan natin. Yung spine natin is also relaxed. Pero pag sobrang bigat natin at tumataba tayo, may yung mga nerve compression that gives stress to our entire nervous system. And ganun din, kung tumataba tayo kasabay ng pagtaas ng taba ng katawan, like yung mga cholesterol, naapektuhan na yung ating pong naloy ng dugo, nagkaka-hypertension na tayo. Ito sinasabi ko lang, assuming. Hindi mo naman sinabi high blood ka, pero most of the time, ganyan ang nangyayari. So, magkakadugtong ho yan. So, anything that affects circulation can also affect our nervous function. Kaya nga kasabayan, kapag ikaw ay na-high blood, tumataba ka, tumataas yung cholesterol mo, nagkakaroon ka ng mga pamamanhid, pangangalay. So, yung mga problema kasi sa circulation, especially hypertension and diabetes, can also affect or nagkaka-complication sila sa nerves natin. So, yung tinatawag na neuropathy. So, anything that affects the nerve can affect your normal nervous function. Kaya, ang dami mo nararamdaman. Eh, pag may problema ka sa nerves, nagkakaroon ka ng nervousness, eh, iba yung pakiramdam mo. Minsan, parang takot na takot ka. Minsan, nagpapawis ka. Hindi ka naman, kahit di ka naman nagpapagod. Basta, hindi normal yung response ng ating katawan once you have that. Kaya, iwasan natin yung pagiging overweight at i-correct natin yan para maging normal. Everything, yung circulation, yung muscular functions natin, nervous function, and also yung ating buto. So, if you want to avoid yung sobrang pagtaba, you need to balance your diet and also take supplements that can enhance yung tinatawag nating metabolism ng ating katawan. So, we are recommending our supplements, yung Santon Gold, at least one capsule 3 times a day as a nutritional maintenance, plus yung vitamin C, plus mag-exercise din kayo, mag-take ng mga herbal teas that are healthy, and avoid eating too much fat and too much salty food and too much sweets.
1: Mm-hmm. And maraming salamat, Doc. Mm-hmm. Doc, marami po akong kumain pero bihira lang po akong dumami. Ano po ba dapat kong gawin? Lisa Pablo po, 36 years old, Doc.
0: Okay lang naman kung marami tayong kumain based on our capacity, di ba? Siyempre, ang tiyan naman natin, may control yan eh. Ang problema, mali yung choices natin kadalasan. If we eat foods, especially marami talaga tayong kinakain, but yung mga pagkain eh, wala namang fiber. Eh, parang kang sumakay sa bangka na wala hong propeller. Parang ganun ho yung analogy namin doon. So, kumain tayo ng sapat based doon sa needs natin, pero you need to select your food. Okay, from now on, piliin mo na ho yung mga constipated dyan. So, hindi ho yan problema kung kayo ho'y gagawa ng hakbang ngayon pa lang. Okay, sa loob po ng 7 days. Huwag muna kumain ng maraming kanin, na especially mga kanin na sobrang puting-puti. Ano? Wala hong fiber yan na sapat. Ha? Dumidikit lang yan sa ating mga tiyan. At paltan ho ninyo ng high fiber na mga pagkain. Oatmeal, lalo na yung tinatawag na rolled oats, di ba? Root crops like yung kamote, patatas, at kumain po ng prutas na mataas yung fiber like papaya, pinya, pipino. Kumain po kayo ng mga leafy vegetables, especially mga dahon-dahon na mga gulay like malunggay, ampalaya. Lahat po yan may fiber. And don't eat too much at night kasi bumabagal ang ating digestion once na tayo po ay magre-retire na sa gabi. So kung marami kayong kumain sa gabi, which is yung typical na diet pattern ng mga Pilipino, busy sa umaga, hindi kumakain masyado ng breakfast, sa tanghali hindi rin masyado, bumubuelo sa gabi kasi wala na trabaho. Kaya karamihan nagkakaroon ng bilbil, karamihan nagkakaroon ng indigestion, hyperacidity, and constipation. So, hindi po mahirap ang constipation once you correct your diet pattern, yung intake po ninyo. And take a lot of water dahil yung tubig is malaking contribution sa magandang pagdumi. Ayan. So, try nyo yung Santon plus coffee mix and nature soya coffee. Mataas po ang fiber niyan. at i-search nyo yung mga

0: May fiber food at sigurado ako magiging maginhawa ang inyong pagdumi. Kasi kung maraming beses kayo kumakain, sabihin natin mga 6 times a day, and you go to CR every once a day, once lang, or every other day, or every 3 days, may mga ganun eh. Eh, malaki yung problema ang kakaharapin nyo in the future dahil doon sa mga toxic products na kailangan ilabas na hindi nyo na ilalabas.
1: And maraming salamat, Doc. Ating pong text line para po sa mga gustong magtanong at magpa-konsulta kay Dr. Algie, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Doc, tanong ko lang po, ano pong dapat nainumin ng isang babae, 8 years old na po, sobrang namamaga, mga paa, hindi na po makalakad. Maraming salamat po, Josephine po ng Sorsogon.
0: 80 years old ba yung sinabi mo? 80?
1: Apo, Doc.
0: Senda? Okay. Sa mga 80 years old, talagang yung tinatawag nating joint problem, isa yan sa pangunahing pinatalao na problema ng ating mga nanay, mga lola, no? Na nasa 80 anyos na. Kasi iba't ibang problema sa joints kasi yung problema natin. Pwedeng yan ay osteoarthritis, which is wear and tear of aging, and deficiency doon sa mga very important joint cartilage and fluids. Kaya ito ay pinapayo na kumain tayo ng mga pagkaing rich in collagen. Okay? Which is commonly naman makikita mo yan sa ating mga palengke, yung mga munggo, yung mga beans, yung mga buto-buto, mga nuts, mataas ang collagen niya that can help our joints. Ngayon, syempre, 80 na, namamaga na yung mga tuhod. Ang kinakailangan talaga natin is mga natural anti-inflammatory. Okay? So, sa mga anti-inflammatory na mga herbal medicine, ginger ang number one, saka yung turmeric. So, mga pwede po ninyong inumin yan. Okay? Kumbaga, may pampakalma na effect yan dun sa ating mga namamagang kasukasuan. Okay? And also, pwede kayong gumamit ng mga panghaplas na inyong mga tuhod na mayroong natural pain-killing properties. Ano ho? Like may peppermint, may eucalyptus, turmeric, luya, yung mga extract na yan. Maganda yan sa mga kasukasuan. Kaya nga dito sa Yes to Health, meron tayong produkto, yung ating Santon Plus Herbal Oil, na meron siyang ibinibigay na herbal extract na nakatutulong kahit papaano doon sa ating mga namamagat na nanakit ng mga kasukasuan. Pero kung ang problema ay yung pagnipis ng protection sa ating joints, kailangan talaga dietary. Kung kaya po ninyo mag-take ng supplement na collagen, calcium and magnesium, saka yun po yung glucosamine sulfate, marami po nabibili sa butika niyan, pwede nyo pong i-take yun. Okay, supplement lang naman po yan. No need to ask for doctor's prescription. Tanong nyo lang po yung mga glucosamine sulfate, calcium and magnesium sa butika. Okay? So in general, pwede rin makatulong ating supplement kasi yung ating supplement, may 5 sangkap siya na nakatutulong sa muscles, sa joints, sa bones, sa nerves. Yan po talaga ang dami na nating napatunayan na once you are taking regularly yung ating supplement, yung Santon Plus Gold, eh napakaganda ho ng resulta nito sa mga umiinom, lalo na yung mga elderly. So ang suggestion ko lang, huwag niyong ihinto, tuloy-tuloy niyo muna sa maintenance, nutritional maintenance, 1 capsule 3 times a day. Don't forget vitamin C. Kung kaya nyo sabayan ng B-complex, calcium and magnesium, go ahead po, mas maganda po yun. Hanggang po ma-prevent yung sobrang pagbagsak po ng kalusugan ng inyong mga kasukasuan. So yun po yung gawin natin. Then kung sumasakit, pwede nyo lagyan ng hot fomentation. Maglakad-lakad po kayo para magalaw yung joints natin to develop yung tinatawag na synovial fluid kasi na-develop yun through movement eh. Para po mabawasan yung stiffness o paninigas ng inyong mga kasukasuan. So hopefully po makatulong yung ating mga advice po sa inyo. Then kumain ng malunggay. Malunggay po kasi lalo yung buto, mayroon po siyang anti-inflammatory property sa mga kasukasuan natin.
1: And maraming salamat, Doc. Yan ha, ating pong text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po pala ng sabon na makatulong sa ating pong skin para kung meron man mga tigyawat o mga pamamaho ng ating pong katawan, ng ating balat o sa mga singit-singit po natin o kaya naman sa mga kababayan po natin na sensitive, ano yung kanila pong skin at pag gumagamit sila ng mga sabon po na matataas ang acids, yung iba nag-re-reddish, nasusugat, mabilis masunog or nangungulubot yung kanila pong balat, o lalong lalong-lalong mga mahilig po sa mga whitening soap o sa sobrang hilig sa mga whitening soap, ang problema, pag nabilad sila, sa halip na puputi, lalong nangingitim yung mga kabayan po natin. Kaya mas maganda yung choice po natin sa sabon, dapat yung mga herbs na po, yung gawa sa mga halamang gamot. Ika nga, andyan po ha, katuwang natin ang Santum Plus Herbal Soap. Yan, galing po yan sa mga halamang gamot na makatulong po sa ating balat para maisaayos din po at maipanumbalik yung moisture ng ating pong skin para hindi masyadong dry at hindi mabilis tumanda ang ating pong balat. Yan ha. At meron din po siya mga natural antibacterial properties kaya makatulong sa may mga acne, may mga tigyawat, yung iba po, mga kababayan po natin may mga body odor. Yan, makatulong po yan siya sa paghilamos, sa paliligo. Gamitin po natin Santum Plus Herbal Soap, available sa mga pharmacy at mga butika. Sa mga kababayan naman po natin na may pananakit ng katawan, mga kasukasuan, mga muscle cramps na yan, yung mga namumulikat, ano po. O kaya naman sa mga kababayan po natin na may mga body pains, mga muscle pains, mga kaibigan, haplasan na lang po ng Santum Plus Herbal Oil. Yan po, may mga soothing effect kasi yan siya. May mga natural menthol din, ano po, para maiwasan din po nating madapuan ng lamok at nang hindi po tayo magkaroon ng mga mosquito-related problems. Yan ha, Santum Plus Herbal Oil. Available po sa mga butika kung saan may bili ang Santum Gold Herbal Capsule at Santum Vitamin C. Available din po yung iba pa mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan na aprobado ng ating Food and Drug Administration. Yan, maraming salamat ako kay Doc dahil patapos na ang ating pong programa.
0: Na oras.
1: Baka may payo pa po kayo dyan para sa mga taga-pakinig po natin, Doc.
0: Payo ko lang, subukan po ninyo ha, yung supplement, subukan po ninyo yung mga produkto natin. Kung natulungan po yung iba, malamang po ay makakatulong din po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits again, karinigan bukas sa ganito ring oras at timpilan. Maraming salamat po. Good night and good day.
1: Yan, maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephanie Hinas, nagpapasalamat sa palagi pong pakikinig at pag-antabay sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at Yes to Health, Santum Gold Herbal Capsule at Santum Vitamin C, your best partner in health, mabuhay, Visayas at saka dyan sa Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Welcome po sa programang The Secret of Health. Ayon sa mga eksperto, napaka-importanting mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Ugalihing uminom ng Santum Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santum Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santum Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santum Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
2: Sa Apple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kaping healthy ba ang hanap natin? Na habang nagkakape ka, napapalakas ang inyong resistensya para labanan ang mga viruses, bad bacteria, mga pamamaga sa katawan at iba pang mga nagdudulot ng sakit sa ating katawan tulad ng mga hormonal imbalances, uminom na ng Santon Plus Coffee Mix dahil ito ay may active compound na isoflavones para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer at mga bukol sa katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, healthy pa. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C sabayan ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold.
7: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Siya po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakabutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pag-uwit sa gabi.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Coffee Mix.

0: sa kalusugan.
1: Travel Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Santon Plus Coffee Mix, mabibili po sa mga soaking butika sa Mercury Drugstore, TGP, at Southstar Drugstore. Para siguradong mabisa at epektibo, hanapin ang Tatak Yes to Health at Doc Samaritan, dahil ito po'y aprobado ng Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ito po ang inyong lingkod para sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, ang inyong Doctor of Alternative Medicine. Nawa po ang Panginoon ang magpapagaling sa ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

a las 5:03. Otro mopeng agar, Junaid, kumusta? Hoy, bis ngadlaw, as usual. Adin lo kito rin itong taramdan. Yan iyo taramdan. Ini ka vibes, Dani, Morbo Sirkias. Opre ako niyo, kutubla naman kita lasais. So, ibis, warilig ka pira itong siman, ano? Ginhuros lang siman na sering paman. Likewise, itong bulan, anot pizza yun, ah? 20. 10 dias na la. Mag-uurundang nalot kita. Uy! Masulod na kita itong beer. Ha? Oo, bagahin ginbaba. Sige na tiling hiling ni Jose Marichan. Sige na tiling hiling. Sige na tiling hiling. Amin at pangilalan itong Pilipina. Pilipino, ano? Basta good baga magpaabat ni Jose Marichan. Simbolo na inihiya itong Christmas. Ha? Oo, kaya itong yelo at mga kwanta. Magan kwarta. Iti yelo at mga kanta. No? Iti yung mga music ba? Ha? Baga nagkakawara usahin problema. Di ba? Napakiana. Kaya mo ito si Rinko pa man inin na kinhanglan na wadon naton ito naton mga kabidoon. Naupay ka dito nuray kontra. Ah? Balita ko kumusta lo tayo matanan. Ba't na may klase, may trabaho. Uy, buwas sa holiday. Ayaw pag-una. Amo pa naman din itong batasan itong Pilipino, ano? Batasan Pilipino. For example, buwas, holiday. Ano ba buwas? Idsa siguro ito. Ano ba ito? Nangalimut kita. Anyway. In and... basta holiday, buwas. In and... yan na pala, di na mga trabaho. Pero it nagsusuga dito, mga kasangkayan, adton mga permanente lab course. Kaya adton mga no work, no pay. Double ito, buwas. Pero yun, matrabaho ko. Dira, labi na buwas. Ha? So, amin it advantage ta da gobyerno. Dapat magtuhay kita ito na itong mga trabaho. Bato-bato halangit ha? Kaya damo itong tul-tul-tul. Tuhay. Ha? Oo, kay mga entitled ka mo. Diri, adton mga feeling entitled la. Entitled ka mo holiday. Waray pa niyo trabaho at Lunes, inin Sabado, Domingo. Well, tadi ha, inin privado. Do may damang additional. Pero Domingo la, nagkakadamo nga ni itong customer. For example, may mga inin, mga seasonal ba nga okasyon? Ha? Patron, Pasko, inin, di ka pa good gin tutugutan mag-absent. Talit si Rinko po man, maupay ganda na gobyerno. Kaya ni mo, lagi, security of tenure, kumbaga, klarado. Diri kay nagdi-discourage kita taadi ha, privado. Ayun no. Baga di, maupay lahat kung puro na lang kita na gobyerno. Hinuman nga anit mag- inin na hinuman nga anit magdodoro ta aton, magsisirbi ha aton, kumakanto kita yung mga karaunan, di ba? Yung mga restaurant, di ba? Hinuman nga anit magbabaligi ha aton, kung may kita ka panginahanglan, di ba mga inin mall, di ba? So, kinahanglan, gimbabaging-baging ito. Diring atanan ada gobyerno para man ito, ito aton ano kay to diring atanan kita rico kay kung puro kita ngatanan rico hay magkita mapalit din pagkaon kay siyempre wari na magpro-provide pagkaon kay puro naman kita rico. Ha, wari na magmamanufacture, wari na as in wari na. So kinanglan may pobre kay para may magbari, may magtanumhin na humay, may magtanumhin kung ano nga produkto ha uma para paliton naton nga mga naton para paliton it mga rico. Kaya no kuno rico lad na palit upod na kit dida.
Balitaw sige na. May trabaho, may klase din hiaton, diri ka adtoan National Capital Region or Metro Manila, padayon lagi hapon tatapos ang gihapon semana, parang last week, pero nasa gitong pag-asa, di nagadura-ura pag kaya na, hopefully by next week, makasangkain kayo, no? Buwas, holiday man. Oo, kay kansilado lagi hapon itong pirang mga trabaho, likewise itong school, in particular, ano, in fact, may mga nagde-declare, kaya di rin man kabugusan itong Luzon, may napipirang area, for example, National Capital Region, dito Metro Manila, may mga lugar mga kasangkayan nga may klase. Di rin nga tanan nga syudad. Nagdidikli o may da klase, ang problema kay kung naduro itong uran, nasa rin nga wari klase. Pero ito na eskwilahan itong mga estudyante, in taon man nagpakainipurumi pa. Nangunguli maghulos-hulos. Uy, ikmat kita ha, ikmat kamu in particular, kamu nga ginbabahaan kay, you know, hataas itong kaso na liwat kapag kaya na itong leptospirosis. Nagabihan news, nakita ko usang pasyentihin may sakit nga leptos mga kasangkayan. Marang ka kung kay meda niya sa madaya tiil. So, di man malilikyan, kaya natrabaho niya. So, nagbutas siya para tumamak itong lasaw or itong uran. Ang problema kaya niya butas ginsulod mga kasangkayan ng tubig. Siguro, waray niya ka huwari dayon or kakuhay dayon tubig. Hada kay, tuman ito na sulod it mga saman. Itaw ngayon nga may liptos, labi na kon, ano kay ni, labi na kon inin critical na ba? Dukon siya pa ya kay na interview pa, madarag-daragan na ito niya ko. Ang yilo is naguda niya bugos. Ngalawas panit pati niya mata. Bagat may sakit haatay ba? Katapos, ginander ko na yan. Nakadialysis siya. Permanente na katao na niya ko. Dialysis machine. Salit hirot good kita mga kasangkain kay Didley ni. Nga nasir into Department of Health tumataas itong kaso. Ilabi na hapag kaya na mga kasangkayan kay grabe itong babaha. Di man na ito nakikita yun. Itong kabataan baga nagpipinangarigo itong tubig uran. Makalilisang ano mga kasangkayan. Ba't di rimanggod lamin na kumbaga mga hitman kag-anak hini mga bisin taon man. Di man nira mababantayan. So amin mga kasangkayan nagpapadayon. Nga nagpapadayon likewise. Ang usahin nining tigawas na mga kasangkayan. Tikanto at Taiwan na da kung dira kung nagsasay. Plumuya in hiya. Kaya lang may doha pa kitang inin na LPA. Abit di rin LPA. Tropical storm na mga kasangkayan. Bagyo na. Adi paggawas. Ito sa adi may north but west side mga kasangkayan. Northern Luzon but west side. Ito naton di side. Eastern man ang nining. Pero adin usa mga kasangkayan nga tropical depression na yan o kung bagyo na adi west side ha North Luzon or Northern Luzon at igbog yapon ha while itong usa mga 3,000 or 2,000 kilometers pa itong karayo adi ha east part itong Mindanao adi east part itong Mindanao pero kung kikito naton iti attractikan itong yapon igbaw tikan itong yapon na Northern Luzon but east side hiya ha. Pero bagahin ini nga duha harayo itong posibilidad nga inin maglandfall ini kaya lang siyempre

pagkusog. Salit, mga advantage gan man siguro inihaton ng mga bagyo nga nasulod. Although, dirigod, hiyadorohin ka-destructive. Kaya lang, makaluloy gihapon. Kaya pero nato makabugtuan dito Luzon in particular. Ha? Inin, kumbaga itong era mga panginabuhi, napipirisyum itong dito makalilisang nga babaha. Manan mga involved nga pagtaga flood control project anomaly. Di na pinamamatian sigit ampo nga pastilan ngino kumuraw na ganung motos nagad kay kumbaga sering paman na-emphasize itong pagtaga flood control nga uncontrolled lagi hapon despite nga despite sing pamanisin ni Tor Lacson 2 trillion pesos na itong nagasto since 2011. Nga na 2025, itong pagtaga-flood control project, uncontrolled lagi hapon, itong flood. Tama, liwat, ano? Para trabaho, sering ko pa i-edit sa National Capital Region, pirang mga lugar, nga na may dadisita yung mga probinsya lagi hapon, particular mga kasangkayan dito, Metro Manila, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, ngan Oriental, Mindoro. Amin itong gindeclare, waray mga trabaho, may tungo dito na habagat. By the way, mga kasangkayan, salit ikaw din, hi. Ayaw paghinubya. Ayaw paghinubya. Boss Patali, day, diri yan na. Ang gabay ka lang kunuri mag-sharing kay ano. Ah, di nagmatanagad, pero nakasabot nga hali di boss, kalung di masulod nala. Ah, may kahit un. Baka taka po permanente absent. Ano ka po nga kriduan? Lucky. Diri matahari na ako, kuya. Papanginano ko dito. Yung papanginano ko, sa ipapanginano ko, takdodolat nga kapuhan. Ano man, hikuan? Sumulod, hikuan, kinrik. Waray, tay. Kanto niyo, iyerom. Oo, ano man, sumulod, waray. Tawagan ko. Ano ka ba kung sumulod? Papiraw. Grade 1 pala ito. Nagtudas ko din nga. Mag-uunor ko din takapo. Mapiraw, tay. Mapiraw. Siya kay. Nakaturog ka dugin baga. Timprano pala ito yung nakaturog. Ano? Pero kamon, ito kabataan. Ah, dalot na kusang apo. Basta good kami ko, dodo naman lang kami takmisis. Nangangaon. Hiyagin, kukuan na takapo at tuhod. Kukuan ko tiya pangangaon permanente. Hindi hamon. Hindi kaon na. Basta lang ginoo ko. Yung titinoo ka nito kaon. Yung titinoo ka nito pagkaon. Kaya no? Hmm? Kaya di ba gusto bumuhat? Saling ko sugaran tayo ni. Inin karigo anay, kakarigo anay. Kakarigo anay, san o kakaon. Karigo manggod, pero kinang linaso. Karigo anay ya. Pagkakaon ba, pagkangaon na, maghapi na, hihapi na, ano, pwede ano. Ayaw pagtitinukit pagkaon, kasi sinahang ka ni Jesus. Hinatag ito ay mo, hatag ito aton. Grasya ito ay pagtitinuki. So yan na, nakarigo manggudan niya siya no kumaon. Pero takusulat nga po, waray ka man kung nalulat sumulod, mapiraw patay. Magmasya rin nga, sumupo akong kadi kumat mga anak. O sige na, buhat na! Ayoko na pagsiring nga wari trabaho. Buwas kay adi ko na bumalik lugod. Bumalik ko na pagtangday. Kita atim na tangdayan ko na timpadi si Tunabain. Iba ito nga natangdayan mo. Kaya no. Mahangin na niyo. Nalukot nga anay. Anay! Okay lang ko na problema ko. Ang ugangan. Pagod ko nung bagat dragon. May na ba? Ugangan nga dragon. Nagibabate lang nga dragon mga asawa. Okay, balita. Sige na, buhat na. May trabaho pa, may klase pa. Mga kasangkayan, oras alas 5:16. Ano itong bagadag kong istoryahan? By the way, mga kasangkayan, unahon talay niya, no? With regards sa inin na hitabong shooting incident, damo na luwat na pagkain. Nabagabagan na hitabo din niya ito. Nangkahumang pala din niya sa Jose. Kadamuhan mga kuhanan DPED, han PNP, han local government unit, han inindis WD,
pati ang seeds, ang tanan, gios tanan ang mga ancient gobyerno.

0: no. Pero pag abot tempero ka bulan, may ingaw man. So adi bumuto na liwat. Kaya ano, adi nilwat. I-review na liwat itong pagtaga inin ano kahini. I-review na liwat ko no ito na ano kahini, hininga juvenile ko an, justice law. I-review na liwat. Kadaan ito na di. Hingalimtan mga kasangkayan. Ano. So inin may mga nagkakagawa sa pagkaya ng pressure ko no. May tungod na niya grado, pamati ko dirigad kay, you know, kung sugad kay ito, kay kuan niya, inin, ano kay ni highest honor niya mga kasangkayan. Itong bata nga ni, no need na nga i-pressure mo ito niya, kay labi na kon from didihan iya elementary grades, kumbaga built-in itong iya, kon ito, it iya talento, it iya, kung ba itong, naka-built-in, no need in pressure itong, or maybe basta usahan nakikita din hima kasangkayan nga kuanin hiya inin bagan pressure ko no o kun baga okay granting adi nga ning usah nga biktima an usah nga biktima nga International Gold Awardee Mathematics Olympiad Southeast Asia mga kasangkayan mamay kayton 2024 Patrick Oilanwi. So, an victim, an suspect mga kasangkayan, inin amo ito, may da nakikita nga inin pressure kunang grado, may da depression, may tungod kay bagahin ginbulihin usa nga magturutdo, or I don't know, diri kita sure, no? Kay inin mga puro man la, waray mantikang mismo ay iya. Inin mga pagtaha pagdudala, salid din higin basi Attorney Claire Castro, with regards sa niya comments in magturutdo. amo iton ba ginaaligar nga may dagihapon, may tungod han games, Roblox, etc. mga kasangkayan na so yana ada ig kinahanglan ig review an mga loose firearms, kinahanglan i-review gihapon itong juvenile justice law, ngan kinahanglan mag-strict itong implementation or start mag-strict itong access pagin accessible itong pusil. Damon lang duro yan ang mga kasangkayan. So inin isusumpay ko lang ini kay niyan makadto kita kumpira ba magkasangkay bulbing minor na since June 16 anay adhi ko an kay din niya aton may da usa nga grade 9 student magkasangkay din sa Bisayas nakuhaan hin siya bu didto mismo iya eskwelahan adya anay linya si Royal Montesa. Si Royal, mao paingaga
1: mano dani ngan sugad man naton mga ka-vibes nga nagkikita natin Facebook Live, ganan mamati hanira mga radio. Di natin nulag, way natin panahon. Marayan ang lauhan Webes, ika 20 kadlauhan Agosto, 20-26. At natin minayuyungan minahal nga provision late, padayon kita, posibleng makabatlagi hapon ano sa madampok ng kalangitan, ka pwede magdarahin mga panalagsa nga pagkuran ng paglalugdog kahit tungod ng local thunderstorm nga usang aladuha ka oras sa naman na pwede nga local thunderstorm kung makita ng mga double radar at pag-asa by issue at pag-asa and thunderstorm advisory ngayon ko na ni barangay bungto or siyudad malakpatan ni nga local thunderstorm pwede ito magkadan makusugay nga oran makusugay nga hangin nga may kaupod nga pagkidlat ngan mananabula ito sa COVID sa nga doha ka oras. Pasar naman liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, inineng nagbagalang galaksihin ko di tikad to iya itong coastal waters, itong sinirangan itong Taiwan. Sumala itong pag-asa, ining ay nineng posible ang sentro, inineng padayon ni mga maglalakaton katubigan itong sinirangan nga baybayon itong Taiwan ngan posible maglandfall dito ang northern portion itong Taiwan susunod nga 12 oras ngan katima ito paglandfall kung makalandfall man dito Taiwan posible ini maging low pressure area na la bangin sa mapauset aton mga kabaybs kay ano ada pa sa Cubiton Par bisan malan pola Taiwan kay may da portion nito na Philippine area of responsibility nga nasasakop pa itong Taiwan.
0: Pero itong Taiwan ano diri na claim ano nga ira? Well itong na China lugod nga diri sakop it ira na claim nga ira.
1: Amo na unta na kon amo na unta na kon gin susunod pagyakan.
0: Na good news ya.
1: Yeah. Sakop nga nitong para diri na alingasa pero China nga rarayuan na claim ira. Kaya kaya lang ala 5 aga ang sentro ni Nining nasipatan ini base nga tanan nga bilabling data na nakadto 390 kilometers norte hiton Itbayat Batanes may dalagihap niya bitbit ini nga hangin na 45 kilometro per ora haran ni sentro ng pagsubas ko nga maabot ng 55 kilometro per ora na naglalagaton pakanluran norte kanluran in 30 kilometro per ora. Waray ginisa sa ato pa di rin na epekto din niya ato dapit. Labot-labot man ang posible niya pakusko nitong hangin habagat. Sanglit waray mag-isa ang pag-asahin tropical cyclone wind signal. Pero, naalala siya kanilay nitong panahon, may napaduduha nga bagyo nga ito gawas ang Philippine Area of Responsibility na kanina, hanalas trisan magahon, nakatoy niya 2,960 kilometros, sinirangan norte, sinirangan itong Mindanao. May daniniya ni kakuskun ng hangin, kay tropical storm na hiyang may international name nga Saudil, may daniniya kakuskun ng hangin nga 75 kilometro per ora, halit sinto, dan pagsubas ko nga maabot ng 90 kilometro per ora ang naglalakaton pa norte kan luran and 25 kilometro per ora harayo pa ini kao pa itaton pa posible pa ini sunod na semana may danaliwat tropical depression nga ato gihapon gawas sa Philippine Area of Responsibility na tropical depression gihapon nga may da talayon nga 1,000 kilometros kanluran ito ni extreme northern Luzon. May naniya kakusgun ng hangin na 45 kilometro per ora haranit sintro ng pagsubas ko ng mabot ng 55 kilometro per ora na naglalakaton patimog kanluran ng 10 kilometro per ora. Inin nga mga bagyo ito ilang naging na siya kanina. Arayo ay pa ini, pwede pa magbagod dalagan. Pero tiningaw sa, ada na ngayon ini sa Cubic Par. Pero ada western side. So mala itong pag-asa, ay itong pagdalagan ini, ti parayo itatong par. Ito na yung dudo nga bagyo, tipikto lahin ni, kay amot papakusog itong hangin na bagat. Waray, gale warning, ang iniisa ang pag-asa, parayo na nga law, dinihato na pin, salit na natin mga ka-vibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isda, taluwas kumantuhadagat, pagpakabuhi, basta magigpatlaheran mo, pa'y para liwat na makalikay, inano pa man ng mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira to kadagatan, nagpapakabuhi. Matigi hapon na natin mga ka-vibes kumabiyahi ng adlaw, pinagihadagat, taluwas gihap pagbiyahi, ay siring ko pa man kanina, waray, gail, warning nga giniisan pag-asa, diniatropit ngan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time nga temperatura ada kita di Tacloban ada kita 26 sentigrado na pwede mabutin 32 sentigrado. Anaton adlaw masidlit ni Ronian alas 5:30 matutunod niyan nga kulog alas 5:57. Anaton daylight time nga adlaw may nakita 12 ka oras ngan 27 minutos. Tikang Didi, PDR Remo Leyte, inin, Heroel Montesa, ang iyo weather presenter, mau pa yung kulup, mau pa yung agahaton ng tanan, ganda mga salamat, nag-apura.
0: Sige, dapagay hapon na salamat, Sir Well. Napakaanan lang.

0: Anyway, mga kasangkayan, so hinining ika-14 ini nga bagyo hanya nga bulan. Oh, yun nga bulan hanya nga inintuig. Ikawalo ka tuig hiton ikawalo ka bulan, I mean hiton tuig kay dosi man kita. Mamay kay hiton pat na lang ka bulan mag-uron ng Lord tuig 2026. Anyway, igpadayon ta mga kasangkayan, ano? With regards sini usang estudyante grade 9. So yun si grade 9 siguro grade o third year ano? Tama ba? Kung 10, fourth year. Kay 6 plus 3, third year. Tama. Anyway, mga kasangkayan, ininagbago naman ang pag, ininkuhan hini, tawag hini, hadto, third year, fourth year, since magtikang ang senior high, amo iton. Kay may K to 12 naman. So, instead nga, in first year, second year, amo ito, K-11, K-12. So, third year, in grade 9, and fourth year, grade 10. Anyway, mga kasangkayan, may tungod ini hin kuan, may tungod ini han Shabu nga nakuha ginaligar Shabu mga kasangkayan. Arestado no sa grade 9 student humanin magkuhaan ni Shabu eskwelahan ang Palumpon Palumpon Barangay San Miguel Palumpon Leyte kakulop ini hanaga aga kakulop didampit sa 18 kay 20 naman na pagkaya na di nakalabay ng adlaw ginkilala ang suspitsado or ang suspect ng alias JVO 14 years old ngan estudyante han Alfredo Parilla National High School siringan Palumpon Municipal Police Station ginsita naka-duty nga security guard ang estudyante tungod han bit-bit hini nga tulong abag tulong abag kahuman in magpailarom in security inspection inin kundiin nagtunog ang metal detector idanira metal detector nagpasisir dayon ang eskwilahan ng mga kapulisan para siguro iginhold anay nira ano and then nagtawag hin pulis nagpasisir ang kapulisan para panginanoon ang sulod han bag kay anak ko nang metal detector matunog lahiya kun inin ano kay ni kun putaw di ba mapanginaan ang sulod han bag na diskubrihan nga gintutuhan nga sabo nakasulod han green nga pouch gimbaba na bana nga may da kabugaton ini nga 0.70 grams nga nakantidan hin por lo menos 4,760 gindaran mga autoridad ang Palumpon Municipal Police Station menor de edad pero kataliwan in ginton over Municipal Social Welfare Development Office parang kangayon dokumentasyon intervention and disposition subay han aluday-day para han children in conflict with the law kay piran edad niya 14 years old tama minor pa mga kasangkayan again it must all dito natin mga noon ina ano na ba't kabataan niya na? Di ba permanente ito amo? It na soldado. So maram ka mga kasangkayan ni Cardinal Inin Antonio Tagle. Usalan iya kuan, usalan iya ano kay ni nga kinanglan hin guidance. Sering ni kuan at parang nga nanawagan niya parang nga dahiton mga kag-anak na kinahanglan nga i-guide naton iton aton mga anak. So ganda ito kasimple mga kasangkayan. Kaya you know, iton pundasyon hin usang nga bata, in maupay nga ginawian, ada mga guna pa ni Malay, dirit add to diritso kan ma'am, dirit add to diritso ni mga tao. Di ba? Ada ko din hit pa ni Malay, pinagi ito mga kag-anak. That's why tama. Kumbaga, hakadamu-damuhin, kadamu-damu itong mga, di ba? Pero usala answering ni Cardinal Antonio Tagle, mga kag-anak, i-guide natin yung maupay itong aton mga anak. Period. Standby, oras mga kasangkayan, 5:32, mabalik an.
1: Napakianan lang.
0: Nanong dumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. Southon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Southon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Magandang kalusugan. Sino po sila?
7: Pwede na rice po.
6: Nagkasampo kayo?
7: Anawan Ocampo po.
6: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
7: Opo, matagal na po.
6: Nung kayo po uminom ng ating rice coffee?
7: Magaling na po. Hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
6: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
9: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
9: Panindugan! Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Oras makasangkain, las 5.38, buat na, may klase, may trabaho pa, buwas pa't holiday. Good morning, Anay. Parang ada ka, Dr. Esther Di Paz, Abuyabol. Good morning. Happy Thursday, Danny. Happy Thursday, gihapon. Likewise, nga kan Ruben Brezio. Good morning, Sir Danny. Watching always sa Humunhun Island. So, nakadikaninan iba na wara man. Anyway, sige. Yan nala. So, sige. Nga di kita. Ano't aton baga paghirmang rawan. Anyway, naiha kay gin bibiling naton didi ang data na Philippine National Police anya nala ang mga kasangkayan panhitaboy na in connection ini na itabo nga shooting ini nga mga violence ba consider didi ha kuan didi ha inin mga eskwelahan may da record diton Philippine National Police 50 nga insidente ha mga eskwelahan iton na involving mga kasangkayan in mga minor tikang inadidan June 16. So June, July, August, Hunyo, Hulyo, tama. June 16. Sering itong Philippine National Police naka-record ang PNP hin maabot 50 nga mga insidente nga kundiin ang involved hini ang mga kabataan, Children in Conflict with the Law or CICL. Tikang Hunyo 16 nga dan Agosto 19. Adatos amin itong ipagawas nga datos itong Public Information PIO ang Philippine National Police nga may da 26 nga mga bomb threat paghulga ini or kung panarhog or kung pag nga may da bomba 12 an mga panarhog nga mamumusil upat nga may da insidentehin mga kunupan buno ngan upat an pagkaristo pag may tungod pagdaren armas ngan duha nga shooting incident ngan duha nga death threat. So 19 20 included na din hima kasangkayan na nahitabo dito ha inin na Ateneo de Zamboanga University. Waray luat ibutang din dito Philippine National Police kundiin mga nga mga lugar na nahitabo ini mga kasangkayan. No? So amin ni salit sering ko pa man babalikong kula ang sering ni inin na inin ano kay ni Cardinal Antonio Tagle nga dayton magkaganak i-guide naton hin maupay iton aton mga anak. But in fairness nga dayton mga kaganak wala gyud siguro gusto nga mga kaganak nga hingad tuing karat-an iton era ma. In fact bisan nga ni an tatay hini nga kuan ba ang tatay hini kay an under investigation man you know mga kasangkay papailarom hiyahin na in administrative case in dismiss kuan kay ton pinaka kuan hini nga ataas nga penalidad hini mga kasangkayan nga gross negligence manggo dinhi katanggal ha trabaho. So during an interview han PNP investigation ngadto han amay hini nga usang custom official Bureau of Custom official nagtok ini nga tatay nagtok ya kay no una, mawawarayan yung trabaho. Likewise, namatyan pa hiya. Namatyan hiya, mga kasangkayan. Ngan, sering niya, and kung kaya ano nga naka-access ang pusil, actually, may dangay nira driver, ano iya baga justification, at ngayon armas na ka dan sa rakyan. So, igin duray hagman nga ito ha, eskwilahan, ito nga anak, ito nga suspect na, nga nan musil. So, ginkuha ko nga iya bag, ano na ka ito niya bag, ginkuha itong armas. Pero ito iya ito version mga kasangkayan kay you know ora-ora man ang driver wari kumita wari magsumabot di ba iya la ito version kay I suppose good kay may kaduha nga armas itong ginamit ni mga kasangkayan ano so inin inaw tong taliwat nga kumbaga asya namang good la ini itong panoyo itong gobyerno kay nagmandar itong presidente nga magkandak in toro investigation atong talot nga kumbaga diri ni tuklan. Anyway, dako nga development ini para itong kampo ni Congressman Martin Romualdez mga kasangkayan kay you know nahiuna ba nga may daupat nga mga inin malita boys na inin ginko considerar nga mga witness an ombudsman la kontra kang Congressman Martin Romualdez although walo inihira pero out of 8 mga kasangkayan in nag-withdraw. O nag-recant ang ira mga statement, nga hirain na diri tinuod at itong ira mga nahiuna nga statement, ginpapirmahira, ginpirsahira, ginhulga, gintarhugira, magkasangkayan hankuan, ombudsman kuno para magpumirmahira nga inin magin witness ko mo witness itong na ombudsman magkasangkayan. So actually, kumbaga, kaya ada naman na preliminary investigation. In fact, kumbaga, nagkuan na ini, nagsalawad na hin na kabatunan ni Congressman Martin Romualdez, itkampo ni Congressman Martin Romualdez. Now, yan na, may the development. Prior hini nga upat mga kasangkayan, prior hini nga mga 18 malita boys, mga kasangkayan, na iunay gutisa kay former Marine gihapon ini. Ex-Marine gihapon ini mga kasangkayan ni Orly Gutisa. Kung manonomdom ka mo way back 2025, that was September 24, 2025, last year, during han Blue Ribbon Committee, and chairman during that time, he Senator Pampilo Pinglacson. After kan Inen Marcolita, kahiyaman ang naging chairperson han Blue Ribbon Committee, and then nahingadikan na Senator Pampilo Pinglacson, kung tama ba ko, han akon memorya. Pero during hadtong time han Blue Ribbon Committee, with regard sin hito nga pagtaga flood control, nagkaadahin, nagmanifesto ikaw niyan na Senator Rodante Marcolita kumo miyembro han na committee nga may daniya surprise nga witness. Pero dati na inhi Marcolita mga kasangkayan, dati na inhi rakumbaga, sige na good ang baga pabatak-batak, palabay-labay, pasiko-siko hini mga kasangkayan, in mga panindugan, mga isyu mga kasangkayan. So yan naware naman kay adto preso naman ni Marcolita, adiluat hi Pia kay Pia ay mini Alan Peter kay Tano Liwat, it bagaging kakabang at mga kasangkayan ni Senator Pampilo Pinglacson. Pero kung paghawog pa di kan Lacson kay tama ti ay pinakigbisog. Okay, balik kita mga kasangkayan ng Blue Ribbon Committee nga nagmanipisto ikaw niyan na Senator Rodante Marcolita nga may daniya witness, surprise witness. Ini nga adlaw, ini nga panahon, ini nga date mga kasangkayan, September 24, 2025, last year. Amo inensyahan nga paggawas hangaran ni former Congressman Mike Defensor. Kaya no, ito daw nga iya state witness kay pre-presentar. Pero unruling mga kasangkayan na si Ring. Diri pwede nga i-presentar in mga testigos. O dapat i-presentar nga testigos prior hiton hearing. Kaya para of course magkaan ang advance. Kaya siyempre, so dito erang mga witnesses, may naman ito affidavit. Para matagan mga affidavit mga kasangkayan, mapag-andaman liwat, iti ko question, tada nga mga member itong committee ba? Pero during that time, waray mga kopya mga kasangkayan. Pero sering ni han Blue Ribbon Chair, he Lacson nga, pinagbigyan ko kunala ko ni Marcolita, kaya nadire akong samok, kaya okay, permanente tira nagbabangat mga kasangkayan nga doha. Eh, maram naman ba kita kan Marcolita nga, di ko tiyan napapirde, eh, hindi ko niyang abogado yan. Tadilot nga usak, ay ano, kinanglan ba maging abogado kita para panindugan nato ni taton mga ininkatungod ni din. Eh, nga, kundi may tama, may punto man liwat ikaw niyan, Lacson. Okay. So, igimpresinta ito yan. Igimpresinta ito niyan, mga kasangkayan. Amo na ito, Orly Gutisa. Kaya ano ka-mention din ni Kwan? Based on statement ni Inenrodante Marcolita, ging kontak siya ni Mike Defensor. Nga di ko nun gusto mag-testify o mag-reveal or kumbaga dako ading nga balita kay may daniya tao ni Marcolita ni Kwan ni Mike Defensor nga gusto magyakan di da Blue Ribbon. So since nga ada ka man membro ka man, so bali ikaw it pagtulahin nga ma-presenter ini. Dida ito gumawas ansiyahan ang ngaran mga kasangkayan, hini din hiyan ang administrasyon ni Mike Defensor. Amo ni sinisiring. Waray unta problema ni Mike Defensor. Nakisaw-saw man. Nakisaw-saw man. After kan kuan kan na inen Gloria, kay tao man ni Gloria. Waray na. Imagine ha. After Gloria, nagpinoy pa. And then na nga di pa kan Duterte. Ha? Oh, nakisaw-sawhan niya ng administration mga kasangkay. Naton, preso. Pati-pati asaw, pati-pati anak. May mga kaso na available pagod yung mga kaso. Pati mismo yung Defensor. Di ba? Oh, kay Toyo Hayo. Toyo Hayo, nakisaw-saw ka mo mga kasangkain. Wala yung tanim mo problema. Okay, balik kita nga di kang kutisa. Take note ha, di na gumawas kay kuno. Ging kontak ikaw niyan ni Marcolita, ni Defensor, nga adi may daniya testigos. Gusto magyakan. Ikaw pagtulahin ni kay membro ka man itong committee. That's why naging surprise witness mga kasangkain ikaw niyan Orly Gutisa. So, dida nagyaw-yaw nga kono gin dida magtikang an delivery han delivery itong mali-malita mga kwarta na particular dida mga kasangkayan na particular dida hisaldi ko ngani ko an hisaldi ko nganhi Congressman Martin Romualdez. Oh, take note ha, kay anong hi Congressman Martin Romualdez saldi ko la an ini na mention dida kay you know, may daman gihapon akusasyon han pira pa han iba pa, di ba? Okay. Ngayon nasabutan naton kay Gimpra Project Manggod niyan. Diri pangan hi kuan hi ano kay ni hi. Diri pangan giniinteresan actually ikaw niyan na saldi ko kundi Congressman Martin Romualdez good an era. Inano ka din hi target din hi mga kasangkayan. Ah, an problema hini din hi. Problema diri ang kampo ni Congressman Martin Romualdez nga amo an gin kuan kay nagrecant, ha? Madali sur gimbawi niya aniya statement. Yan na lang nga yan na lang nga 13 liwat iton kuan. August 13 ano yan na 20, 7 days ago. Gimbawi makasangkay ni Gutisan iya na una nga kuan nga statement. Now, after that aniya statement, di ba nagsir nga ng Busman, way back, DOJ during that time, DOJ during that time, mga kasangkayan, hi, Secretary Remulla pa, yan ang Busman naman hiya, and Secretary ng Department of Justice during that time, Secretary Remulla, nga kundiin, nasiring, sige, kaman ni mo dida, Gutisa, inin pa ka di, DOJ, kaya ikukuhang ka naman statement para pag-support. Pag kung ang dito nga imo kuan kay ba failan nato ning kaso ito nga imo pinangaranan, di ba? Pero waray na tumulpot, waray na magpakita likewise ikaw niyan na inin Orly Gutisa, ha? Kadidalam pits ay kakulop ngan la, kakulop la kita mga news kumita in haya utro mga kasangkayan. Do an iya recantation pag execute niya na affidavit August 13 pa, but prior hini ginpapakyanan niyan ikaw, Defensor. In fact, answering ni Marcolita nga natago. Gintago ko, no? Ikaw, kuan, inin Orly Gutisa. Hitkampo ni Congressman Martin Romualdez. Di ba na akong mga statement before, nasiring ako nga. Dakugan nga siya. Hi Congressman Martin Romualdez, ito akusan ni Gutisa. And then, hiyat magtatago. Dakugan nga siya. Di ba? Now, nasiring, hi Mike Defensor nga, gintago ko no ni hitong kampo ni Congressman Martin. Hirangan ni Marcolita, Senator Marcolita. Hirangan doha. Now, inin, gimpakyanan hiya. Nga, kumbaga, warin na kuno namon, warin namon kontak na hiya kay gintago ko no, ginkuha, gintago, gin-isolate itong kampo ni Congressman Martin Romualdez. Pero, may da niya statement nga nasiring, may da niya kontak, naka-istorya niya actually. Nga, di rin lang niya i-divulge, kunhain, ngan diri hiya maaram likewise kun hain ikaw niya Gutisa. Now, kung gintago kat kampo ni Congressman Romualdez, kaya nung nga nakakontak ka pa? Kaya nung nga nakaistorya pa niya mo iton? Sige daw, di ba? Oh. So, amo na ini, ang kabatunan nga tanan, ang iya pag-recant na kasangkayan. Gin-withdraw niya, ang iya nahi una nga statement. Initially, kaya niya nito na akong program, by the way, Thursday yan na. Upde ako niyo niyan ha. May na kita programa online. Ito na akong Real Talk with Dan Riquez online, Facebook. Babasahon ko dito itong tulo or upat kapahina nga inin na affidavit ni Orly Gutisa with regards itong iya recantation o kung pag-withdraw hani akusasyon ala kontra kang Congressman Martin Romualdez. Babasahon ko niyan mga kasangkayan ha. Now, ano ang promise saya initially? Labot han paghulga, pagtarhuga, waray niya choice, kay gimpre-pressure niya, gimpramisan o ginsaaran niya nga tatagan in 150 million pesos. Likewise, iga papailarom hin na inin scholarship an iya mga anak. Ipapailarom in scholarship an iya mga anak. Pero mabutang punto daw sugad, kayo no, mga kasangkayan, nagawas ngayon, handler ha iya, aman nga duha. Ha? Himarkulita, kayo no, may ginupiran nga duha. Ginupiran nga duha, anay mga kasangkayan, mga membro ng Iglesia ni Kristo. Ato ti affidavit. Pero nagsiring ayaw kami, kay bangin kami tanggalon. Ito namon ka membro. Ikadto lang kang gutisa. Amot nga nga ito kang gutisa. Di kita maram kung higutisa, membro gihapon. Ito ay easy. Ha? Now, ginupresiran hiyan 150 million pesos ngan parang scholarship program. Scholarship, itong iya mga anak. Di kita maram kung pira, itong iya mga anak ini. So, amon promise sa iya. Oh, waray nalat sumiring dito. Nga, mga bumaliktad ako, waray tumana. Waray dito ti affidavit, in fairness mga kasangkayan. But, you know, given na ito. Given ito mga kasangkayan. So, inen, kumbaga, niklaro din hing, ana handler ha iya, amo ini nga duha. Nga, adto mga priso ha pagkaya na. Senator Dante Marcolita, ngan hi inin na Mike Defensor. Puro nan bailable itong mga kaso ni mga kasangkayan nira nga duha. So, siyempre, haakong pagkita, nabangin na pa ba yan? Waray manggod katuman, ano yung mga saad ito? Kaya kumbaga ako na pagkaya na, kan Mike Defensor, kan Marcolita. Dirik ana ito, nga kung anin, dirik ana ito, pinanginungan ito, di ba? May na ko kalugaringon nga problema, pagkaya na. Financially, and likewise, physically. Kaya ito, ato ba, hadirit harumamay nga irakaso, ginato ba nga pagkaya na? Ilabi na ikaw niyan, Mike Defensor. Kay di rin ikaw personalit may kaso nga nang bailable. Patit imo asawa, patit imo anak. Nga niyan, bangin pa mapirhuro, magkasasadhan, magkaimbargot yung mga negosyo. Di ba? So, anakong kung napabayan. Napabayan. Kaya you know, kung mintinado ito, mga kasangkayan. Nga, ako nga rin nakikita ko itong upat gihapon ng mga malita boys nga nagbaliktad. May mga promise gihapon ito. Nga, tigam ni. Before ito nga upat, nagsiring at nga daan, nga bisla usah, duhat bumalika din din ni. Waray naman nga ni, dati siring ito ni Beng at DOJ, mga credibility, hini nga disyutso nga mga malita boys. Pero siring ko, to confirm, mga kasangkay, bisla duha, it bumaliktad dito dida. Nagsobra kay nagupat. Nagupat ang bumaliktad, mga kasangkay, nagrikant. Plus aadi pa, mga kasangkayan. Hikuan hi inin orli gutisa. So, sering ko pa man, it makagarahong maaram magkasangkayan. Maaram magbanabana, maaram magkita-kita itong makagarahong. Kaya, you know, para pareho man ang binuhatan ng previous administration. Ay, nalang kita pagpartikular. Kung han pirang kahigayon, pirang kadikada, tikang han mga naghahadi pa hindi doon ira mga lugar, hasta nga naging hadi, nagkapot han bugos nga Pilipinas. Waray nakakasok na hira, waray nakakasusun, likewise, nakakagkasok iya hira. So ang kawara na pudir, ito na, ada na itong karma, paluyo-luyo mga kasangkayan itong kuhan, di ba? Oh, so, niyan, sharing ko pa man na iyo, inin, upde ako, ito natin, kaya, to, ano kayo ni? Kundik nagsasayip tulo or upat ini ka paypay nga inin na affidavit sinumpa ang salaysay ni Orly Gutisa. So kumbaga dako ini nga points mga kasangkayan. Kaya lang it kabarakan naton ada lagi hapon. Kaya di ba nga ginunahan na ini nga mastermind ikaw niyan. Likewise may din na pronouncement iton kuan. It presidente during niya baga sering ko pa man ginuo na la itong labin nga maram. O sanan din ni? O sanan din ni mga kasangkayan? Di rin kita maram kung ano good it ira panuyo ang congressman Martin. In the first place, di rin man inihiya hulga. Nang klaro man liwat ka, kumbaga, waray man yung mga adverse niya or mga anomalia nga, di ba? So tinigdalan niya pagkaya na, now, it ko ito yung damasing na bayadan na liwat. binaydan kaya manggihaponan ko ni din kaluyo an upat di ba nagimbaydan ko nit company congressman Martin Romaldez like, you know expected dito mga kasangkayan kay you know di ba nga nag-akusariran suga dito implied dito nga taada nga era mga binaydan gihapon ni ra di ba oh don't tell me liwat nga karaglatik la iton mga thank you la iton ay nalakita din hiliwatin bagadamon istorya di ba oh. So but still iton hostisya ito naton kuan hostisya din ito naton gin kumbaga dapat sundon mga kasangkayan but anyway niyan otro ha op di ako niyo alas 9 gin alas 10 may nakita online program podcast program iton Real Talk with Danner Kies Facebook lang kita babasahon ko dito ang kabugusan ng affidavit ni Inen Orly Gutesa sinumpang salaysay han hiya magwithdrawan iyan ay unang statement nag-akusar kang Congressman Martin Romaldez nga nag-deliver iyan malimalita nga salapi nga tuhan panimalay ang iyo Congressman na Primero Distrito han Leyte a former speaker Congressman Martin Romaldez. Anyway, in oras na siring kutob kala dinhi, temporaryo natin sa danta puso, nalwati ni atong taramdan, iyo taramdan. Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Jade Birino, ini naman, Hika Vibes, Danny Morbus Riquez, nagpapasalamat ni pa daan pamati, maupay niluwat nga aga, atun nga tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Kanang paghawin ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting, huwag nagpadayon ko ani. Doon naging siya ay alibyo. Daw ka to akong gibati-bati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
3: TJX 500!
4: Pabali sa mga butika.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 6:01.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ora selesai 5.
2: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga din himula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!
1: Maupahingaga mga kabugtuhan at lawyanahan na Huwebes, pizza 20, bulan Agosto 2026. Magkakaupod kita, Tumtumbala City, yan ang aga. Good morning ha iyo. Welcome na ito na pagkauro sa aton programa.
2: Panindugan!
1: Mga hinigugma mamarati kita o naton ang kahimtangan aton na panahon anay kay bangin di naman kita magkauro po na aton programa. Itong kakulop, no? Kakulop, waray kita magkaurusa, may tungodan. Nasiring man hi Jade Birino nga maraot ang kahimtangan aton panahon. Well, has tropical cyclone bulletin number 7 and tropical depression nga tinatawag nga Nining ay ginpagawas kanina ng alas 5 hanaga, yan ang pizza 20 han Agosto. Nining in baga nagtitikalaksi nga nagios kalalawdan han Eastern Taiwan. Oro, ayo naman Nining. Story yan. And wanay naman pala ni Interesita Pilipinas naman pala, no? Pero didi may Batanes nga area. Oh, may Batanes na nga area, no? Harayo na Enduro, no? May magiging, you know, dito sa Manila, balita, o. Nga kahimtang ito na itong panahon. Issue good haira itong kamauran, no? Metro Manila, it makaradlok ng party kapag ka nagbabaha. Di rin nala kay baha it dadangatan kundi may leptospirosis pa, no? Nin mga ihi o baya itong yatot. Kay nakakasalakot ini hiton tubig baha pag may da open wound o kun may sama dani mo tiil nga dumapo ini dinhi nasulod ini haimo mga kaugat-ugatan nga an minus ito dayon dang sintomas hiranat nga pag lapusin pira ka adlaw bagahin tinatawag nga gingkakadal ka, no? Tungod hit baga kahagkot nga hirana. No, ang kami ito Pilipino nga kumbaga okay pa di rila anay mapa check up nga kumbaga kakayanon pa tumar-tumar lanay habalay nga pag baga na tika grabe na amon at pagdalagan nga to hospital, no? Amon at pagkapaghisabuti nga sus an imo paghiranat hindi rin ngayon may tungodan uran nga na bago-bagong panahon kay leptospirosis na ngayon, no? O dan binubuhatan iba kapag natugrob habaha tinutumaran na lanira nga daan himbaga pasiuna hita pagpasaw hita infection nga pwede dangatan ito no sa nga tao kung hiya intamaan him leptospirosis. Nakamatay ini. May da mga damon istoryan mga batanon pa nga didala na intonsis ha pagtaga leptospirosis. Yung tumtum kanina, maturutarithi lagi hapon ha Metro Manila, no? Ah, well, pag-aabot na pala. Salamat na akong driver nga nagtapo yan ang aga. Mutun hinungdan nga nag-iinisog hijid birino kakulong mo. Waray man programa. Wari na naman. Sabi ito ba? Ha? Amitan ta hinungdan. Nagmamata na ba kamo mga taga merkado maupay nga aga mga nagmamaniho era mga sarakyan na maupay nga tak na iyo nagpipinamati ka mo, no? May hanat niya daw nagpipinamati ka mo.
2: Panindugan!
1: PRTV o Sugatman 100.7 MHz sa AOFM band, no? Matag sinisiring ka na Christian Nario nga itimo dial, itimo sa rakya. Alayon pag balhin, no? Ay adto ka iba na mamati, no? Ha? Ani ka din ni PRTV dapat na mamati, ano? Na Bagyo Nining in baga lumuyan ako, no? Sani, baga lunlun ka mag wasong dito akalalaudan itong Taiwan. Waray kami labot, basta waray la madarahigan nga tao, no? Ito, may da pa usang a tropical depression nga gin mo monitor, adi pagawas ito na Philippine Area of Responsibility. Ang tropical depression, didya may sinirangan northeastern part itong Mindanao in nahimo na ining tropical storm. Ang gingaranan ining Saudel, no? Saudel, no? Ngan ini ginmo monitor adi pagawas itong Philippine Area of Responsibility na. Ano ito, gumawas? Tikang na dinhi? O kung waray pa dadangat. Diri nga haw kami itong baga magpapaabot. Ha? Baga waray nam itong baga plano nga baga tagan pa itong hin baga dako nga pagtapo mga tropical depression. Pero ini balitaw nga mga panahon nga dat pagtamak itong akon ex nga hiember, no? Yan ang September. In baragyuhon na ini nga mga kabulanan, no? Mga magraot it panahon, no?

November gihapon nato in 1991. Damo ang patay, nagdodrog nila ang kababuyan nga iba pa nga mga hayop nga nalumos gihap nga inkakasapit yung mga patay nga tao. Makalilisa na ito, no? Nga nanimaho ang bungto kay Michael. Amo lagi ito, no? Nga iniin ito kay nahanom doon pa kung pinakian na kung Mayor Loxin nga ma'am, ano ka tinood nga baga waray man kami maintain nga baga nanimaho to Orlo City. Maraot ang siplat ha ako ni Mayor Loxin hadto. Magano man kita ma'am kay tutdo wag na ito na network namo niya mga diretsuhay waray na mga paligoy-ligoy pa pakianhan nga mo na ma'am mabaho ba't imo syudad no? Ano ito nga ha, no? That was 1991 bago kita nga saltahan to na kumanto kita to ormok na ngalimot na nga ni kita no siyahan kita nakasakain helicopter. Kay ang mga reporter pinaupon nga taga ini na well taga nida ha Air Force sa Tacloban nang inano dito no ani ba nga mga reporter tikang ha iba-iba nga lugar umabot ha airport sa Tacloban no nagkasakay nga to di nakasakay ako. Ma'am kumusta itsyudad no? Kasi kayo maraot ang siplat ni Mayor Loxin at that time. Bueno, ini nga mga bulan, hirot kita, monitor kita, permi, kaya aminit mga bulan, nga beresitahon kita hin Bagyo, maraot itong panahon, no? Aray kita iburulo sini, kundiri ang maghirot gudla kita, no? Na kung may dadi da party, nga aragian ito bighayo, bilingin nila nga daanin paagi nga diri kumadha iyo kung maglapos man it paghataas itong tubig no? Para diri sumulod ang mga balay nga na ang mga barangay officials naman no? Na aton mga aray doon dida nga aton mga kanal no? Aton ini ayusun nga daan mga aton ini aay doon no? Para hiton na kaupayan hiton aton na mga lugar nga waray intalon mahihibang mahitungod dito na babaha. Bueno, ha mga balita. Hay na badton akon newspaper anong ginbawi badton ni you know. Bangin na adto dito ha you know. Gina Captain Anthony Ronnie Langay-angay ada no? Ha aton mga balita ha? Ana tiining shooting incident ha Zamboanga. Ina naproiba pagkopya ha na natabo didi ha San Jose National High School. Ana mamay adaliwat matabo nga pamusil hasulod din eskwilahan ni ang San Jose National High School in pribado public nga eskwilahan ano ba ini no ang San Jose National High School in eskwilahan han mga ginhatag taga gobyerno. Pero ini nga bag-o nga shooting incident na tabo didi ha may Ateneo in private ini nga eskwelahan. No? Ang pagkaiba, ang didi ha San Jose National High School ha Tacloban nga shooting incident, kundi man na kuri taman tawagon ni naghurumintado, no? Or masaker, no? Bagaguti ay manlaliwat. Eh, nabuhi ang shooting ana suspect or nagbuhat han pamusil buhi pero andi diha Ateneo it akon na basa ha mga balita hinpatayan ana

0: nakakadarahan pusil, no? An usa pa nga pagkapareho dilwat pagkaiba. Kay ang tatay han shooters ha Ateneo in miyembro gihapin opisina han gobyerno nga may ada pusil. Nga niya na kay pagdulong kunuhan na tatay nga baga nagtatrabaho ha Bureau of Customs ba, no? Waray nalasitahan mga security guard kay kilala naman ang perminadulong. O gino kay pag kadtuin nadaraman pati pusil, no? Tato nini bagaging kikita nila kung pinapapagdarabahan tatay ani anak yung pusil. O waray pa mga waray pa ito ka baga karaygan ito nila, no? Pero ang sigurado ito nila ang tatay ni mga Bureau of Customs kay mga otoridad gihap ini. Di adalah init mga namiyahit barko, ha kadagatan, mga sakayan, mga lansya, no? At nag-i-implementar hit mga regulasyon para hit katalwasan, hit mga masakay, hit mga sarakyan pang kadagatan, no? Salit may pusil. Ada an anak, anak kagamit gihapin pusil, tikang gihapan iya tatay, no? Andi diha San Jose National High School, Hatakluban, dirigad tikang haniya tatay, pero tikang haniya dada nga pulis. Nangabot man nga niya sinado ang mga pamakiana ito. Pamakiana ito, no? Oh, so may ada pattern. May pagkauro alagid, may pagkauro amling, may pagkapuro pareho. Nga lugar itinungdan, itdiri maupay nga kahipos, hinarmas, hita mga kag-anak. Kag-anak, manggihap ito bisdada. No? Nga na nakaka-influensya, hiton mga anak, no? Nga na mga umangkon nga nakakakita permi hit pusil hiton ira mga kag-anak o ira dada, no? Nga na another one hit gin miminulay nira ha mga online games nga ira gin mumulay, no? So see? Ini hindi rin na matatawag nga isolated case. Yan na nga mga panahon. Ano ni Tacloban ang katabuan ito po, hindi pa matawag nga isolated case. Pero yung pagkahuman na Tacloban, nga may din matatabo in Ateneo High School, Zamboanga, no? Hindi rin ini isolated, kundi pwede na nga ni ini matawag nga trend, no? Mga eskwilahan, although baga na kopya ini, kaya di matbaga nato ni kakaliro nga, siguro na bata, batanon, ha Ateneo, nga namusil, in nakabati o nakakita, nakabasahan balita, dinhi ha San Jose National High School at Tacloban, no? Mabangin, sumulod giya pa iya panunaw na nga pwede nga yan, ita sugad hiton, nga pagbuhaton, no? Kaya, iya gihap yung testingan, no? Na sabutan niya nga pwede man pala ngayon, no? Pagkaibala ito, kay alit budoy, hinotunyaran, di rin po na pwede pangaranan. Sa mga taga DSWD, ay minor di edad pa. Ha? Budoy, kung namamati ka man yan, ha? Pasalamat ka nga, nakagawas ka pa National High School at San Jose, nga buhi ka pa. Kay kun baga may dito baga urupod yung mga kag-anak hiningain mo baga nadapatan nga na huruharan ni didahain mo, no? Bangin kung nakadarahin baso ka sinsilyo ka na hali yan ang matanaw kaya gini di ha Ateneo de Zamboanga University ha an junior high school student nga nagbuhat yung tinatawag nga rampage, no? Hasulod han iskwilahan, kay nakakapot hinarmas ang iya tatay. Nga nakada ko no ini hasarakyan ini nga armas. Ha? Si Ring mismo han nagmamangulo han Bureau of Customs an sumunod ini nga investigasyon kay Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nagsiring na nga sinumatan niya ni Lieutenant Elias Jalani nga ana namusil nga bata batanon in gumamit han pusil han iya tatay nga nakadasulod han sarakyan ha nga kinuha han iya anak nga sumulod ha eskwilahan mamay kayton kita kayton no an mayor han Bureau of Customs nagsumat habang nga tagbalita nga nakuha ang detalye no kay an shooting incident no an sulod ng eskwela nahingadtohin ka suspend ha Bureau of Customs ang tatay ang bata nga ini in routine para haiya nga magdulong ha niya anak nga to eskwelahan ang tatay mismo ang para dulong pero han nakalabay nga Martes no aning kasangkulob no an iya driver no an nagdara han bata nga to eskwelahan kay amo man gihapon ni sarakyan ang ginagamit permi no ha dida ito na himumutang ha nga sarakyan an armas han tatay han bata nga namusil ha Ateneo di Zamboanga. So an iya anak no nagkaadain access ngadto itong mga pusil han iya tatay dida asarakyan. Ay naguda nagistorya gud ini an mayor han Bureau of Customs mismo. Kay hayra pa makian na amo ito nanira na tad-an nga mga detalye. Diri ini kuno justifiable, no? Nga hausa nga officer sugar lugar han tatay na nga officer Bureau of Customs nga iton imo armas in permiada ha imo nga na ikaw itresponsable para maghirot itong armas kay ikaw in tinaganin pagtapo dito han ahinsyan gobyerno nga na haimo ini naka-isyo. So kung haimo ini naka-isyo, ikaw at responsable, ikaw at maghihirot, ikaw nga tanan, ita, no? Nakabati ka ito. Police officer. Ganyan, no? Ano, may taga-Bureau of Customs, maaram, no? Kaya, nin Interior Secretary John Vic Rimolia nagsiring no nga an gunman 14 years old no amo gihapon no dinhe di ba 14-15 no ni sapong ininian han baga pagka uro alagid han aton istorya ha San Jose National High School no kay didi an gunman, 14 years old, grade 8 student, no? Han sumulod, may ada duhang armas, sarakyan, Glock 22 or caliber 40 handgun, ngan Glock 9mm pistol, no? Nakahipos, nakadasarakyan. nga na may tungod kan student, no? Pirmi amon sinasakyan, hasarakyan, han igdulong, igdudulong hiya. Di rin naman hiya ginpapanhiraman tungod kay, you know, di ba? Haaton, wag sinang, ikuan, sige, sulo, kilala naman, no? Ha? Sus, kay may armas pala sulo ng sarakyan, no? Amay ton. Igin share ini ni inin Colonel Nepomuceno, no? Commissioner Nepomuceno and Bureau of Customs, no? An sarakyan han suspect in permanenteng kinamumutangan han inin iya mga armas aniya tatay an hinpatayan di ba 15 years old grade 10 nga student ngan an hiya mismo an biktima an shooter an biktima gyap an hinusa nga 15 anyos tikang hasarakyan an suspect in sumulod nga to basement upod darana niya an armas ngan naglakat hiya hahagdan tipakad to ha fourth floor han building ngan with a body camera on he first entered a classroom and fired at a teacher presuerte pan maestra kay anna pagsulod niyang classroom nga pinusilan maestra waray kaigo maestra ba maestro no pin an shooter in kumadtuhin usapang room classroom nga na pumusil na liwat hin estudyante makaduha ngandin hi namatay an usa an duha pang estudyante in nasamad 15 years old babae no nga na bagahin dapit daplis la hana bullet o bala ha didaha iya bungkog nga na iya in kumalagiw no 16 anyos liwat nga lalaki ha in nadismayo no o ini nga mga panhitabo no amo ini nga sitwasyon di desuludhan Ateneo di Zamboanga nga campus daw sugad kunohin video game an sering ni Secretary Remulla no nga inin binuhat han shooter no so anagihap no another nga similarity han San Jose National High School nga shooting an influensya giya pin video game no in mulay ba idahit online pamulay nga may ada pamusil no nga na ini in nakadaw-daw ha watchpeopledie.com no sharing ni Secretary Remulla no nga ini nga klasin pamusil sugad-sugad han an excuse me sugad-sugad han iya naobserbaran ha watchpeopledie.com no it was like a video game no sharing ni Secretary Remulla no haduhang firearms nga ginamit no an short pistola an Bureau of Customs nga gin-issue an napabutok ni Pumasino nagsiring, ini nga suspect, initially, nagamit han na halaba ng firearm. Pero, baga, inin maupay nila kuno, nga ang ginamit ang halipot kay Panginan, pamati ko niya nakikitaan permini din he, ang video, ang nagamit lang short firearm. Pwede gihap nga ang long firearm, no? So, parang mga kaganak, may kaito nga, inin detalye ito dida, no? Anak mga kaganak in loser gihapon kay ang klasihan pagdarahan na bata nga exposed permihiya ha armas no nga permihiya dinulong diriya na nanabali nga an armas didan sarakyan nga permi sina sinasakyan ha na anak nga gindudulong ha iskwilahan Ateneo no in amo luwat an armas nga gagamiton han bata no ana hiya in dida gihapon matatapos no it mga sugar dinhi mga kabugtoan diri gad ini naton puros pagkundina ang puros pagsusun it aton dapat you know maha anak man hitong a shooter o ha mga kag anak man kay natural iton kag anak diri nira karuyag ini nga na ito nira pagprotektar it mga anak hindi riton lakip itira baga pagtubyan itira mga anak nga makagbuhat in mga magraot ba ngadto iba diri iton ngani iton bata nga although hiya nakapamusil hiya manghiapon in biktima so mas dako nga biktima although biktima gihapan iba nga napusilan mas dako nga biktima an shooter ni dini biktima gihapan iya pamilya no an usa itong aton irintindihon hitrahidya nga natabo hakinabuhi hin minor di edad nga na ha ang mga kaganak nga nagahatag hin atensyon nga paghigugma natural nga daton ira mga anak amo go dito dida permi nga sugad dito nga ini dinudulong mo hinihirutan mo di kay ni baga nagtutuo nga indi nga nimo anak masusugad ini nagkatalaan pa nga mahaunong itatay hiton iya serbisyo ang mga sugad hini nga mga maiha-iha na serbisyo inisiguro nga kag-anak hini nga shooter ha Ateneo nagihingyap na lainihin maupay nga service records nga maupay nga pagtapos iti pagserbisyo pinaagi naman na pagkakarawat hin mga retirement nga mga benepisyo no? Pero masusugad hini bangin na magkakaadapahian mancha nawad-an pananak, no? Nakadisgrasya pa iba, bangin pa inira pakasuhan, no? Bisa na lang mga damages, hiya pa in magmamaraot ha in iya serbisyo, ha iya record. May tungod ha na nabuhat ni anak. Ini in hadagmit lang natin nga baga pagkita, damang, baga may singit na dayon nga, ano ba ito nga anak ba? In kunimo bugod baga kikitaon baga hiragihapon in biktima hira kalugaringon no. An makangaralas gud ini nga aton gud dapat ikundina ini nga mga online games. Amo gud ito aton dapat pagbayuon no. Ikaduha in mga regulasyon naton siguro, kinukulang siguro itong aton regulasyon. Nga nakakapahot-pahot lainit aton mga anak, hininga klasihin mga games, nga nakakadistroso itong dalagan itong ira panunahuna ano, no? Nga irain nagkakaadain suga itong pangisip, nga bagahin, tungod siguro itong ira admiration. Kaya di man sira magmiminulay kundi rohira na ayon. May tungod itong ira pagminulay, di dahil itong nagdidinaog din at mulay, nga na sobra na hira nga na-believe, nga na nadayaw, na-admire itong bida, di dahil itong mulay. Gusto na naghihap ni Rapo Tondogon. Di ba? May posibilidad nga amo itong adalagan hina pangisip. Nandiri ini dapat na ibubutang hahuna-huna itong mga kabataan. Nga amo itong nakaka makurita man siya nga nini nakakasaring ito ni Rapangisip kaya di man nasaring, no? Kundiri, nakakaguba itong panhuna-huna itong, you know, kaya na aton niya na kasagaran nga aton na iaabuno hitat mga utok, no? Nga na ikakada nga mga multivitamin naton, nga igin ihuhungit naton itong aton pangisip, itikang mismo haaton mga gadget permi haros. Ibalik kita nga mga hamtong it pangidaron, pero ito na aton mga anak kabatanunan, nga nangin ang laninihin strict guidance. Amoy ni kung nakukulangan nga ni kitang baga pagwaidong. Diba, may daraho ni na aton mga kamagurangan, yung mga kaganak. Budoy, di ka nga matapo, harayo ka, no? Kung di rin ni nawawaidungan, amoy ni tindadangatan. Nagiging destructive hiya para iba, nga para hiya pa iya kalugaringon, no? And amoy ni, with two incidents nga may dapat iba, Tacloban sa San Jose National High School, and this one, no? Eskwilahan in Maida mga kaya at Ateneo de Zamboanga Junior High School or Senior High School, no? Dapat Maida na kita ni malusad nga patakaran. Regulating the access hit social media para in mga, you know, inidinhiya mo ito puberty stage itong mga kabataan. Regular it hormone nga nagkakaabot, nga nagkakagawas, nga nagkakapabago ito niya mga behavior na nagkakapanilikado ito niya maging matadong o mahiwi nga pangisip niya. Dapat surusuok ini din ito mga kaganak, pati mga ahinsya at gobyerno, no? Nga para maging maayos itong ira behavior nga diri ra makadistrosohin iba, no? Alas 6:40 mga painumdum.
1: Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na karon ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman niini sa umaabot nga mga tuig. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps atong kalampusan sa dagat. Sigurado!
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
5: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas nakakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
6: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
7: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Alas 6:44 na, padayon na aton mga balita. Mabay nga aga Art Berdan ng Mary Balbuena. Hidisi Aradilios Aldava, mabay nga aga. Hi Lula Litay, good morning, no? Mana Esther di Paz, maupaingaga. Ching Navarro, good morning, Attorney Nick Ismali. Of course, maupaingaga. Mano Felix Andrade, good morning. Hayong atanan, didang, anong mamati haton, maupaingaga. No? Of course, kilala niyo hi inin Orly Gutisa, di ba? Orly Gutisa, no? Sering paman gin direktoran. Alang hologat gin direktoran, no? Gin direktoran ni Senador Marco Lita. Durante niya pag testimonya, no? Dida ha Senado asiring hiya kuno in amoy ni usahan mga nag-alsahan malita. Ita pinaka bag-o yan na. Nga dati kuno hiya security aid ni Saldico, no? Iya na ni ginabakwik nga tanan nga iya mga yakan dito hasinado, no? Iman, di ba na, imagine mo pa na alin ang binabasa mo? No? Iyan, basahin mo lang yung affidavit mo. Di ba? Basahin mo lang yung affidavit mo. Oh. Na, bara ka bangin. Bangin ma makagsumat dito nga nagintutuan la kami, no? Ada kaya mo lagi hapon na nagindangatan ini, no? Kay hi Orly Gutisa, no? Usang nagpakilala nga dati kunhiya in sundalo in nagbakwi iya ginbawi aniya statement nga hiya in nagdulog hin mga malita nga may sulod nga kwarta ngadto kan former speaker ha House of Representatives Ferdinand Martin Romualdez nga ini in report ni Maki Pulido, no? Hinay Maki Pulido, reporter ha GMA, no? 24 oras, diba? 24 hours o 24 oras title ito in news program, no? GMA, no? Na gigutisa in mayda bagong affidavit, no? Bagong affidavit nga nasering nga ikaw Senator Rodante Marcolita nga former lawmaker dati Representative Mike Defensor, in amo ang nagkumbinser ha iya nga akusaran he Leyte congressman, iyo congressman na primero distrito ang Leyte, ito nga aligasyon hin mga kwarta sulod hin malita, no? Kabalyo naman ha iya hin mga saad para hin financial assistance sa iya ngan scholarship haniya mga anak, no? Nga na ining a statement, no? Nga ginbakwi ni Gutisa in kaparte hiton ebidensya nga ginagamit it ombudsman kontra kan dati speaker o congressman Martin Romualde sa 1st District Leyte, no? Na adangan ni trending yan na ha mga balita, no? Well, di magkita ni magpipirit hita katawhan, no? Kung haing ko dinatira magkapagkita at haing natatabo. Sa ining, inin aton na istoryahan ni dinhi, ito aton gihap mga pagtuo. Hay man kita na believe ngadto or tipakadi ito sat aton nakaka-influensya at panunahuna ito aton mga lealtad ha politika nganito na aton mga sinusuportahan ha politika, di ba tama? Kag kapag kadiri ka hini na suporta hini nga tao kay adi iton imo sinusuportahan kun anot iyakan iton imo sinusuportahan bisan buwa adto kanato pero haloyo itong mga padusuduso a politika, usag ulit itong kamatuuran. No? Nga na nasaring hi Justice Abad, dati nakadahas Supreme Court, hi Justice Abad, no? Nga na maihang atagtutdo hin evidence. Mga universities like University of the Philippines Law and University of Santo Tomas Law and Ateneo Law, no? Kapag it istorya in baga dapit huwaso nga na sukwahi itong experience tao, dakot posibilidad nga buwa ito, no? And it istorya nga tuturon la amulat, you know, no? Kay din hinin istorya, no? Kaya na, ano, nag-iistorya, eh? Ang mag-asawa hadtong, ino ba ito? Ang mag-asawa nga kontraktor, no? Samtang nag-iistorya yan, kinilo-kilo, no? Na nakasulodhan malita, no? Nahakahiyom ang mag-asawa kay na hira na si ring ito, usa ka kilo, utag 1,000 nga piso bill, 1 million ito. It 1 million, usa ka kilo. It, istorya nga, pira na ka kilo, no? It sulod ito, malita, no? Depende kung pira ka, inin, depende kung pira it kabulto, hintag, 1 million. Eh, kung matag 20 pesos nga, eh. Baga bangin na dermigo. So, hapagkahalipot, baga inin diri na kabisado kuno ni Gutisa. Kung pirata, pirata no, tag 1,000 piso bill para maging usa ka milyon, no? Ha? Masya na niya sa piti Alcantara, di ba? Alcantara, inin, DPWH District Director adto, no? District Engineer. Han, di ba't dapit? May maropa ba adto? Magsapit adto hirangan ni Gutisa at datay man. Baga mag-aso ini Gutisa, ha? You know? Singin na yan, ha? Inin, nahangataw ay Alcantara. saan ka nagbabasa? Ito yung basahin mo. Oh, Director Senador Marco Lito ito na, you know, kita, kinikita pa rito ng publiko. Di na ito kinahanglan niya pamatudan. Kay kung nakita ka itong sinitiri nga mo ito nida, no? Now, ini, iyan na nga tanan nga, iya ginaasoy dito Senado, iyan na inibinabawi yan na. At iya rason, no? Na iya pag istorya ni nga napiritan niya may tungodan mga saad, no? Na may adabaga dapit sa lakotin tarhog, no? Nga na tungodan mga patapod, no? Nagapiritan niya nga, you know, say-say ini, pero pagkahuman ito, ginapasagdan na lakon hiya. Waray na hiya panginanua, waray na hiya atindiri, no? And hiya in binayaan na. Salit, ini nga how in maikukuniktar mo ini nga 18 nga mga marin, no? Nga pinapaghimog hihapin affidavit, no? Nga na pinapag-alsa kunohin malita, no? Imbis nga anira hiran makapapriso, nahauna pa hira kapriso lugod, no? Pagkantunira ha sandigan bayan, nahauna pa hira talaga na wala ini may, you know, ita may mga intelligence network ito. Kay kung talaga ini na naghihimo kalahin na inimbento ng mga istorya, talaga na ini na may dayton na consequence, no? Na mamay ka ba itong 18 nga pag kung 18 ito nga nakigmugna di daha West Philippine Sea. Ay, ito naman. Mga, papag-ural sahon mo malita para ituyo man lago dito nira. Pagkita ko, pag-distroso itong presenting administration, no? Ha? Na para kung maguba, ita administration, may da iba nga makabinipisyo. Kaya ini na politika, ha Pilipinas, amo pa kita iton, no? Amo kita iton ha Pilipinas. Ha ibang mga country, kapag may da mga issues, it genuine itong debate, itong ada itong inin program of government, no? Nga, like ha Amerika, itong Democrats, ngan itong Republican, nagdi-debate tira. Nga, itong Republican, their kind of their governance is bad, no? Kaya it maupay kami ng mga Democrats, no? So, mga Amerikano, nagpipili latira kon. Aha, and makaurugit butos, kaya kakaupay ni rami ang mga Amerikano, di na ito. But you see, kung may naman mga issues in, you know, he Bill Clinton had to may uyab. Nangaro nga hawin pasaylo ato he Bill Clinton. Pero kita din ni na amo pa dito na aton mga isyu. Kay hingkit anira bagahin pinapalit manggudit pinadiri pinapalit nga palit hatindahan, meaning ginagagaran ba nga tinutuod diton katawhan. So unhain nga issues it mga inin ginagagaran hita katawhan, no? Labi pa kung hi ikaw nga daan in may adabaga pag panig nga tuhin grupo hin politiko, may masakay kadayon iton hin baga pag tuod iton. Pero di kita iton maaram kung ano kung iton ka matuuran ito nila, no? Ay, matuod lang kung ni kumpadi it mag-execute in affidavit, madre, no? Iton nga haw, kay makusog ito't kredibilidad, no? Yung labi pa kung obispo ita mag-istorya hiningatanan, no? Pero kung ini mga kuanla, no? Maaram kita nga may interes man ka mo kay maupay man kung taga sulit ka mo kay may damang ka mo kalugaringon agenda, a politika, no? Kahit iyo karuyag nga, pag madistroso ini, mawarait pagtapon it mga tao, ikaw mo mat makakaganan siya. Oh? And di na nga ni kita nakahulat, kay gusto na nga ni naton baga mag-take over. No? Bisa na pagkito naton, maaram kita nga baga layhot pa kita, nga kulang pa kita in competence, nga experience padalagan ni national government. Gusto na gusto kita mag-dinali ini. No? Ni experience siya na idina. Para pag-abotit panahon, kung ano man sinisiring mo, mga sayop ini, mga maraot ini, pag-abotit panahon ko niyo na di, ay da iton, no? Ay, naka-experience naman kita, no? Mga Pilipino nga magsakit, for example, taga nato niran maupay nga serbisyo para hirain magmahimsog. Mga Pilipino nga ginugutom, kulang hin pagkaon, kulang hin income, ay doon nato, para hirain diri magutman, no? Ida kita, ida ito nato na ayusun. Pinaagin mas maupay ng mga pamaagi, hin pamalakati naton gobyerno, no? Maabot man ito't panahon kung na talaga nato, kung na amot aton destiny nga mahinganda kita, no? Dahil mga tao nga aton ini pagdinaleon kay gubaon naton ini nga gobyerno para waray na ini tumuod pa, no? So ining namimiling ito nin isyu it mga kakontra ha politika, no? Ay amo ni ito nira pagdadaradaraon, no? Oh, nakita kamo. Ralph Ricto, the executive secretary, no? Ana gumawas la kalugaringon ana sering paman hani yan nagistorya, binabayaran ako, no? Ana amoy ni basta papagawson nga amoy ni ta kay waray dumara na huwaso, no? Yan na di hara yun na ito nga oristorya di ani rayto nga magraot si Secretary Ricto, maraot pa national government, mararaot pa yan dito Batangas. Ira na it Batangas, susuluhon nira kaya di naman mabilibit mga tao dito, no? Kaya ginihimuan nira ang istorya. Kaya naman tuod-tuod dito, kaya talaga na makikita mo man kung na talaga na, you know, no? Kani nakalabay ng adlaw, didaha San Miguel Leyte, among gihapon, no? Tungod hita rubodobo itong politika, no? Kabara ka siguro ka mong hinorman sabdaw in di rin na niyo mapipirdi, no? Pinaplano nala, ipapatay nala, no? May kahiton, no? Iba kita hini dapat mabulig, magmamaw pa ito naton na bungto it San Miguel, papaudgo naton itong mga politika, interes politika, no? Kay gusto nato ni kita't mga dapuder, no? Pati niya kalugaringon bugto, no? In naging misguided missile. Waray na kita oras. Magpapasalamat kita. Hangara natin mga iking kaupod. Yan ang agay. Raro nila ngayangay. Hi Jade Birino. Hi Aljes Villafuerte. Inihi Nick Ismali. Maupay nga takna. Yung atanan na good morning, good morning. Thank you, thank you. Good morning.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 7:32.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ew!

0: Uga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 8:03.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness,